0: Ochali kuchenda musambwa kasirisa satu ufomwe mwefa radio Simba Mpulogoma ye dembe vrede chikabri musambwa kure sawa e kuminemo Eza machagona kwa lwale robwato papa misa chisema kula na kayimba Njangaranga mwendi ha, ha. Ade papa misa chimunange vintunga vyachuka Oh oh Bamnange vintu vinenge lije vyachuka mu Akaka gambo njagalanga wendi simanyo wabandange kako mami akachi Kakati munango inokula vikanti okula nyaka sente kakuberemu Enaku zinobulio mwa yagala ina Yes! Omuchara yagala musajja ina Enaku zinono musajja yagala muchara ngabagenda kuba kwa webe tetenkanya Ngabagenda kuba kwa webe zimba Hebi wabu munange njagalanga wendi He tunalaba tunazimba munange byako ma kali munange babi yako mazuko gendola bikengo zinonya oboli muchala oboli mwami okunonya sente tekuchaliko munange sexy mata munange ono mukazi yeta ina kunonya sente mwana wa mama ensi atabuka naba kazi kati okwata ku constitution iyo naba kazi kati sakasi wo kumutunulira oyino kuba munange ngo ina muka sente Era banange jine mirembe jiddako maso tetumanyi tindowoza tugenda tuka mirembe nga abachala kati atebe bebu ya abami nga beba beba kwana kuba kati abasajja naku zino naba bereyo sibo nebe matira halinda neba mugambe ko kakati munange unaba tuina kasente ogenda mugambi sachi kale no munange esanyuli omuna ku yenna ku ekolera gwakola kasente we baba sajja ojja gendo balabanga beba kunonya we baba bakazi ogenda balabanga beba kunonya ne family yo munange family kati eyagala ayina ne family kati eyagala muntu ayina mu kasente era muntu oba muna kasente family ogenda kulabanga bakuja ba, like bakuja jata banange katambanga tanatuka Temuba koche mutesa, ne wabata ina chatesa na akolora mbukolozi watwe Gaba wandika sewa ugambia sente mmeka Negwe se mwavu se wanaku Munange ne family kati ya kowa Na benganda kakati baga loya ina wo Omuntu ne mdabaga mbanga simanyi omwavu ayagarwa nyina Ayagarwa bazadebe Enaku zino munango omwavu na bazade tebacha amwagala Kakati onadeo newezi ngange gongoro mchikunta Newezi ngange gongore sivaka wero gwe Obuliri wabu ingi desa wa nyazachiro Ngo wazaba nange mpewe mpise munze mpuri la mfua No jeso nseka bedi kava Nachito jibuka mu Jibuka mu mwana wa mama kubanga akande koka kuyita ko Hey Bando wana atero kule mkanga ba Awe mieze jejida koja kumeketa cash Mieze jejida koja kulia sente Ate je mieze vile jisemba yawe jisue Jisivulo mwaka Mulio mwaba munanga liyaka sente ke Mulio mwaba munanga ba ye ya gala Kakati bando wana jaku wabari yaka sente ngo kuna kwa kuba mimiro haba bazijawa mela bikano beba kubiba utaimbu echiro banange sibanze nenzi dibu dantyo munanga kasente kabwe baka kula kakati badia baba kakola atenga gosusu utamugaga wanafuka kwa diyo mugaga nawe wama weko lena kasente ole moku veda wololo womugaga neka kati ya yo sizo ni jetu genda mweyo bajiita niyamu labia niyamu ulida niyamu lengede yey kale no munango ino kubanga webele damu waguba gulio mwaka wabele anga wa uja nyama bwa bagaga yo big doni ya munange tata wafe anko munange notuka nokuwa bana bate ekitibwa anko bulida chika anko tata munange nawe gwe tuyagala kuita ko anko tuyagala kulebeka nga go popping those big bottles onachikolota munange nga webase kale munange vamu chikunta tugende tulumbe haso nalo tewe kwa sankuba ndulio musana kubadde gwakeranga munange byebyo Kakato nja sangori Nga katia ye kwa senkuba Nandi badde nkera ntongo Diba nange nkuba Aba mkama wange na mugamba chi Kakubule walio saini nga walite biyari kombu kunkuba Sija kukera Obo we sabika bivero Obo udo ingi na tundu bali Kole chisobo kacho na Ule vikenti mundango tu kajo kole na gweno dawo Halo Wanji Webale jikere dako
1: Nino munnange.
0: Ye baba.
1: Omugezi ayige. Omusiru asiri wali kubanga.
0: Omusiru asiri wali de dala.
1: atuwa kubanga kitambu vyo yogira umuntu wa mkezi avenga azu kutengwe unya kubanga kando kati umupangi kwa nubanga weba
0: chifatua umupangi sesawa zinoche afruta igwe
1: Yeah.
0: Mchala chuka keno ikuwa sabako kumacha sanga mazuku sako mata mwana wa mama gwe kwa gadi
1: waduwa kukuru bota msuna kani kentondi sama yonda juga la pasawu
0: kwa
1: nini tanga nisi kiti bali utete waziba
0: kari kari
1: kari
0: adanga nijagambia ikuwa sabo uchefu luta umudu watona ikuwa amanyo gajawa umpangisa ino kubakati ngolo woza kusente ino kubakati sawa yonolo woza ku andage nega kati waliku mchala mchala kachaiko kumacha akawawo toka ulida mchala chuka keno chokata mundange bodo liya kuchisanja mifocho kubakati tai mwenu watansado bano nyabagenda mbutala abana basura kukubo kubalanga bafefeta genda kububara balo basuame gwa waza mandange mchala soka chuka keno akachaiko kumacha toche agara kampa mandange mkazi gwe hello
2: Tongo, Tongo.
0: Wanji, Wanji.
2: Ndangi wa Suzotia.
0: Alive and kicking.
2: Ano mishima kati kandoto kasao.
0: Ye baba.
2: Uwe katoke nke wazo, ubro wazo obotu isamu.
0: Omuntu
2: wa uliza buru ya kendo kusuku kanga na chatu
0: seko. Na inachata gede.
2: Ogeze no gamba. Bomafa akalwa nyina. Adiwe atuke sawa na mchawa.
0: Bachi, Bama, yari njogera ya da, omuafu wa ya galwa nyina.
2: Ndiyo mkaka na wajia ujizi
0: mkama wangwe tuwandike meko otuwajwa milioni ochitegedi
2: mkama kuwa mkisa kakati
0: amina
2: nababuza kuwa video sato nziruke
0: ye baba
2: kata basi mwuride kao mwuride chivu kwe jiribati
0: ee
2: walo katenda aluna bukuru boda nita mbalo kala kasao neka mfuma chukua chani kaze mstima kani kankwa
0: kare kare kare Adega njagawe tiba nage ata inge mnage toja kuhiga uchitegeira mtu na tukugamba mnange wavu mporogo mabotero anakoye kulia mnange enyo nyekeze yeri yoru siringa nyezuka yangu ogende mnange kumulimunga bandote vanna kusoka yo hepsene bisinga mtuwe igirizo kola anga habala labachi eba se balabe mnabi walie bibala evi oku kera kuonga bijabuzi nara kugamba evi na mwana gweru munja kuleta mugo katikuwa Mbalaba temu mpuli ramba zuku sa temu wakala vamu chikunto waza Hanti yaka we watu
3: Laba nono, mbuyago lola Toto kwati ya katima Adenga we simye wantobo Oya gala kuhi

Ochali kuchanda bumu samba kasirise satu fumo mweferori yo simbe mpologoma yedembe mutari ya mitagu le mutari ya mitagu Joe my god atengo sort from www.radiosimba.uk orono mwana wa mama no streaming alive oh watu mwana mulenzi shawa na kaimba sumaya kudachike bula kumina mkaga zokato kwele sawa e kumina mo ezama chago na kuruwale roo A very good morning. Munange wasizotia ichiro chakulimbye bichi. Chabadde chitya wabadde yoko yagalo suza oneka ku disappointinga. Ebyo biva ku mwana wa mama gendo no nye sente, omuntu ngo ina sente, mbera yonna ejja kugonda wadenga sente sika malabyo na. Na yata munange yongera ko chamanyi nyo inyo mubulamwe nakuzino. Mwange nakuzino bulchimuche etaga sente. Olaba nalabyo wano abantu mu kibuganga bala jano rwa kabuyonjo abakolera mbizimbe. Ngabagamba banange tusaba KCCA tutase. Tufa tusasule bizimbe bino. Ne rwachata watugenda mu kabuyonjo batusaba sente. Kaka tulaba ne kabuyonjo ya nusu. Chokate gwochebase. Ojja kubera mu kibuga wa musito obudde bugenze bando bakededda ogwemwa we kidumusi oli akugambe munange leta lwasa. Ngo lwasa toluina. Hey! Kaka tulaba ne kabuyonjo ya nusu. Ochakola mu chikunda chitegeza te wali chabwerere wano mu Kampala te wali chabwerere munange uli chimu kubera kufungiza wano kufungiza wali fungiza wano fungiza wali na yera munange bya kufungiza ero chafunya mugongo sawa zino rachafunya mugongo gwe okoze mekezo okoze mekeze gule zikuwa daga amanyi kale no mwana wa mama zuko gendono nye sente zuko kube haso na lo Nagama te haso yote kuswaza anga mwana wa mama. Nebo no daungo swali da haso yo. Banange bananda babati anga nkola chino. Banange abantu bajja kunsekerera. Abantu baba genda kuogera baseke na ye. Mwana wa mama tovanga kuhasu. Hey, kubanga yo haso yo ye kutera esowani kumeza. Haso yo munange yewerera abana. Ogwa mulimu gwo swali da bananda babati anga sima toyi. Banange wowe gundi andabye kanebike muchinya. Mukwano todduka oba oli akusanzo yola suwe jijwe nyumiriza mu mulimu go oba oli akusanzo choronga boda togula element zili zitaraba otandike ne element ojiteka ko kagundi kano ndange banda mweka ambabulire element ojitadde ko ne tinti kubanga mnango oti abantu okulaba bananda baba tya mnange nga mvuga boda banange bagenda okunsekerera zebanange mama nyabo bananda baba tya ntunda amanda banange ex wange buya ndabyo lonne kifurusi kya mando chikaseri atagwa swali na yali yali hasaj kubayo cha misori je yete yagamba atambuza kachayi ya ubira bujibwe negwa boza bananda baba tya banange mutave bananda baba tya kambabulire nseba lemye oyo muntu gwo swali na yayi na hasoze za kuba na yayi ne mirimu je kubanga munange okuswala tekugenda kusasura bills oyo muntu gwo sasura gwo swali da lero bananda batanga akola kino nze ntambuze binyebwa nze nkolebwe chiti sisobola banange gundi ananda batya onadda muguna ananda batya ene se kulemi mukwano kubanga te yeduka ku speed ya yiriri obo okola chiwo obo okola chimunange wenyumirize muri mugogwa agala te gujanja wazensiyo ne gulabe ensiyo ne kwenyumirize mu kubanga munange gwe gukusasulira ebyetaago bano boswaira te wali nomwa agenda kusasulira era bana baba jabba baba gobye ngo tudde wakawezi nze nga gongolo lisibe kawero nga munange teri agamba ataba boswalira be bagenda kusekerera nga abana batudde waka banango musajja abana bali waka kana wano kwezinga anti munange boswalira kale munange toswala omulimu gote gukuswaza nga mwana wa mama kubanga tegwe guli mwecho munange chewetaga omulimu ogwo gwoswalira munange gwe gugenda okulabika nga gukuyisawo kale twe jemwe yembere yokuwoza banange nandikoze omulimu guno naye ate gwe nasoma naye munange ye yevuga ate ananda batya ku boda bananga bana bonna be nasoma nabo bali mirimu jamanyi mukwano buli omu n'olugendo lwe hey olugendo olubate lunatuuka yomunete lujja kutuuka kyo ino okukola kwongera mu manyi mu kukola wadde si buli akola nti yagaggawala kwanga mulimu ayinza okugamba otugamba nnyokola neroza okola ennyoko ekugaggawala ye okukola ennyo si buli akola nti agaggawala naye ate ng'onayagala okugaggawala oyina okusooka kukola mwagala mbagambe nti ebintu bino owasiringa omuntu anoonya omwana njagala kuzaala oyagala kuzaala oli mukazi ate oyagala kufuna musajja kitegeeza omusajja lyekuba erigenda okutuusa ku mwana gw'onoonya nawe omusajja yagala okuzaala si wadde nga sibuli mukazi nti anaakuzaalira naye era okufuna omukazi lyekuba erigenda okutuusa ku ki lyekuba egenda okutuusa ku mwana
kakati wachibango kukola liye kube ligendo kutu usakubu sente mwana wa mama kula ngate wesa asida he abamu wesa asida no kwesa asida jyo nakola nyolero sija kukola duli atenga nakola nyolero neda kula paka anga munange ebidu bidu wabiyo bidu nobi tuseko kato mwaka gugu no kugenzi amanyi tuwa ina manji mjanuari ya wo hochitegera amanyi tuwa ina manji mjanuari ya wawo kakati uno chitoba na kwebula antono era kugamba bigambo bino kajimo cheba se onjagazachi.

zili kumina msambwe zaka ita kusei kumine mweza machaguna kuruwa lero toga ya mulimu mumambi ya esazi na gabe chisingo kukeza wanokubera nga munange kukumiriza ogendo kore ate munange ne ya suze inga akora ate na uo gendo umulemu kubanga munange toku tukira ate kumulimu wanzo gana tugamba tukore kakani gategwe munange umulimu wangu suzeko munange nawe inkubu zako kare mwana wa mama toga ya mulimu enesi jetulimu weduka kusupidi ya iriri bonada umunange nga guoga ya gaye mirimu ogenda kulabika nga munange nse kulemye eno Uganda kati ya kuyia nyo toli ndebyo bye wasoma toli nda mulimu ogwo munange guli so clean kubanga ne mirimu ejo jetulabange jawansi jetulabange jidugaza na jo munange jirimu akasente kale munange obofunye chance ngo ina munange gukuyitide togugaya togunyoma bwe fachi mucho ogenda kufuna yo Katonda bakukulembeza hero mulimu ngagula bikabubi ngamubi nnyo abagukola bagukola batya mukwano soko tulofu miitirize oba singa chi akona marokebu za no gamba olabo lya agukune agukonnectinze ko kitegeza yanyi nabyakola chi naye byafunamu nebwa bulikali mwaka jja zako sikakola ne bakuyita munange jangu oyoleko wali obusasiro ofune ku sentenze ngabanda abatyanga njula kasasiro gwa manyi digulize nyina gwe Olina kugamba munango otudde kufunide wana akaboda omugaga ayagala mutwalo olunako kwani guletere mirimu jaba bode joboda masobola kuvuga boda songa ate munange boda kati gwafu kila dala mulimu ogwetongodde duliva kubiri ebyedda mu avuga boda ino kubanga te yasoma haino kubanga yale mwana wa mama kati nakuzino te wali ko mulimu gwa nasoma sasoma gole liye musente ojja kusanga omuntu nga te yasoma nenga ina sente bamulabenge yasome nya ine bikofire biitirivu Ata munango osange gwe eyasome nyoru zungu olufuwa gwandona wali ebikofiro biina nenga munango emirimu ojiga yatoyina era abantu bajja kubate bakulaba wo kakati pepa jirowoze kolowoza nyo kukagambo senta ako kubanga buli muntu kwakozechi buli muntu kwakatunulide kakati onadde nga gwe wenyoma awaza za za sijja kugukolo gwanze munange nindirire jange je nasoma era abazadde kano kababere munga sina bakuvako inti abana tubabulirire Kubanga masa ndo zali yawo kutikira matende kiragamu omwana wo mubulire ntene simu nange wadosomye na ye ekije ekize chonna soko yiribe soka munango yiribe bera nyo job creator than being a job seeker wetondere wonye mirimu okusinga okujinonya kakati munange gwatana bakufuna kakapto kaguteekawo bwana mulimu goba kuyitide kola kubanga neri jogenda otwala sente ezo tebagenda kubuza wakoze mulimu chi Obe sente tegenda kwewandikako. Banange no munda bandese. Kino ekyeta nonno kyalese leero. Olowooza nno yakijjewa. Yavuze nno boda n'alyo kanfuna. Kino esente teyina lugambo yesigala sente. Agalo naddawo n'ogayaga ya mukwano. Gwano omanya munange.

Nam sa magazine sa do fe mo fe radio sim program e dembe kumpeza no bogola simba uliya malobo zuga na masende gele vaga ingi de watu kutola banka sa za kumela nya ero binsa nga wano yo munanga umalizo kuuliza mambi ya saze kujabinika kusigira umanya mti ya Florence Ntonga chitade fatuwa de kachai tulake mte usa uloko vanga tuka savinga na wenyini kakumele mubu lonji nyobe rengo limardata na mochite kode chenchiganye manange binsa nga lezo kubange tele za chona chone chiganye aringa chijia kugwa ngalwa chineda ulichimu chijia kumela mardata na lega safu ulemira kubinsa nga wano ulichimu checho katife kachai keduzo kuwa nse kumatama baisawa nya ocha kwango listede bulonji nyoku game na wewe unyogame wow adeba nungabu baze na nkuba ndala yeyo ulisawa tujusa jusa muko au legendary koni naruga kusazja kumera mpoza tena nya na ya jaga na wiki mbatika keche misana uliku ulie mpozi nubogola simo yugeno kumanga ili matugo at the same time kakasa kumatama nga wiki yako stress vena witege ilivyo manyebi zibutu ina binji nyoba nanga atebuli omte vienka nankana na hivyo natu vita muna inewe ni wewe unya nungabu kama katunda nga tutukuzo bulonji obutagambi katuja beta mbisaga fika tuina katonda wafe ama banja kalinga ama banja na ama banjibwa na ubalinga ama banjibwa kwa binji nyewe nami tuweto lode ama mbali musanyu jene hizo kera kumachango line sanyu linji nyo nga bulichu chitambla bulonji nyo ayono kera kumachate nga bili vice versa tuto sekele ya muno oloza rwaji matekawe chito choku wa mtu ya tuwebu uza muo suzotia wasibiotia kwa gambe vintu kula mtu ya tuwebu tomanya ama ganda babu uza no gamba ninga babu uza nyukubanga ba caringa bufayo na mwenyini mwenyewe mtu ya kwa gambo liyomu kaucha ye enengeli jie kwa saka nyampoze

0: Erezize neve tujja kusigala ku mulamwa tugaba Katonda wafe tetumuviira ko ddala weba lukuba kwagala Katonda weba lukubanga wongeri mukama Katonda kusaawa mwenda n'omusanvu ezekyote wali agaana 11 n'okutula enjegere musanvu ne mwenda ne 12 ez'emisana naye n'obeera ng'oyogerako naye ddakika n'omuwa 5 zimala ezo kugambe buli saawa ino omusembeza bw'oba toli Katonda Katonda naye agamba nti otakwetaaga bw'oba ng'olina bajjajjaabo nga be bakuliko tewali agaana asooba otambulira mpozi ku mulamu wa kiriya nga tolina g'ogenda kubanga okosamu olongo oba okolaki naye ng'olina gwe ebiyibwamwe gwe byotambula nabyo tewali agaana naye nga Katonda g'olina okusoosowaza awo ebintu bijja kutambula maddansana oba okitegedde awo onjogera naawe n'owulira n'ogamba nti omusajja ono yiye enjiri agitambuza atya yeye wetwe tulina okuba nga tukikolera ddala ebintu bibeere nga bitambula maddansana bunyogewamu oba nedda kyekiri omubugu buli omuweriire oyinza okuzuuka ng'olimu eru nga tetegedde lwakuba agabugu makalinawo engeri gyegenda nga likayingiramu ebintu ne bikyukira ddala naye embeera ekyukakyuka eyinza okuba ngenda kuba nga etonya byonnabyonnabe focus ye tunulira naye byonna ebinajja tujja kuguma tutambule nabyo mpolampola nti nsanjaguluka bikoza etega mu sente ne banaffe abalampozi betulina abamogo ate nga bangi bali on board batambule naffe ojja kuwulira ekintu ekigenda okuba nga kitunyumira nkugambe no binsaŋganayo olunaku olwaleero ojja giwulira kubanga ejjudde ebinnonnogo bingi nnyo ebigenda okumakinga hape gwe kakkana bukakafe tukole omulimu ogwaffe tuzza okulukuta ebigambo nga tulingesa seriva mu chemba gwe tomayina kumanya kiki tulina olunaku olwaleero kiyitirivu nnyo anti oliva ngoma ya metatei lelijampola ntuletempo za kalabaka ina chapchapa ununu mwana mwuliti livunyoma mitani latinaika imba mulonji nekatila nekando baga mesina mwimbo webuto obusangano kulubogola simba katambula na mulembe echo chiriwo ilatu ino kutambula neche chiriwo ebitu virenga bitambula maradasa na wajitegeda ojo kulia ujire seranja chidomole ajo kuja kuwe mpoza teno mnio babo msawa fese mbayo ebinyizo vyo nabijia kuwa on board ate mbabali malise na wali nyoku tapu tapu nenso kaze batuogera ko nozino nyerezako oyo mwana nsima yo chibati ya vila dala no mulamba zuna julio basaja fo mulangira aja kuya kuwe mfuzi sabale bye mizanya kubulye bye nebi badde wo ebikoraga ne bye mizanya musaja tamwa kantuma oyo ndo bamda professor zavia mikene no kuno inja kula ganti na aja kuingira wa chikwasa kanye mpola mpola nange ne goose ne gas of a size aba hofa ugo zone of contain container timukutu walu sawa mr man in the bank on the radio giant radio general isina wagusenge jichibaka uchafo Msajia ni kaingi nwa kwenza bisa no popoa Ano ntwa nene bota tuko nene bota kwa nene bota kondo go Izu wa radio ines wana kwenye chifongzi Malo malo papa tutuma Che umula inejile mthe radio gochi ni mumpole Maka jiso basajia kuma bidi masoni kizo makoma nyigizo Lata kwa uba boli chama nyoli chibobo choka dade chisekolo no gamba yo Baganda batu de nobody no goda Jajanda usi
1: Umunili wanyo gocha bibi Femu bisa nga wano tukuliliza nye mpisa Na ya chibuzo chilinti mwe wame mwini
2: Winya, oku mu binda kula babo ita obo de no bo yambuka bo kiriya bo magamu. Simanyi oli mumpi.
3: Na
2: preso kutoya dikiriza.
3: Ate nawe tombalira mu kiti kyabo. Binzo omutwa omuchala afana nabwe tinsobola okubo.
2: Wakaita ne ndi mukaga.
3: Echo chitufu sija kwe wakananji yese.
2: Chichi buzi buchi.
3: Jendaga wambuze. Gola banze wambuze. Ta insobi yabadde ya wa taxi. Taxi yavudde mu kyalo nga bamugambya anteke ku kayembe. Choka lwokuba alengedde mbu wali abasirikale yakubidde ere panya na ngamba ansudde eri agenda kuyita eri yeto lebas abasirikale baleme mukwata nandagirira nzije kayembe naye naakayita wano noonya akayembe sikalaba yangambye akayembe wekali wabeerawo n'ababodaboda abapakinzewo buli stagi gye ntukako eriko ababodaboda tewali muyembe mbuze nyamba atonsekerera
2: yebibisekewa kiri wekiti akayembe stagi erinye alisigaza naye akayembe tekaliiwo
3: Kayembe tekaliwo.
2: Iye edede wali wakayembe wali olengere kona lili. Kati oba wakaliwo tabwoti. Awo wansi eri stage wawanga wajirabye oba wayitawo stage yo kayembe. Naye kayembe tekakyaliwo kati kasigaza linnya.
3: Omponyeza bannange ntasiza. Ngenda wa mugenzi kiggundu ndowooza banzikirira awo kayembe bantu.
2: Kateda kati kayembe wenyini ku stage. Ekikubo ekikiri ekyo ekyettaka. Wokirira kati obala ebikomera bisatu. Olumalako n'ebikomera bisatu omukono guno ogwa kono. Ero gina kuolengira ubaje waita
3: kale sebo kanso tieso te mangungu obudde buchali
2: ine bana
3: ate chichingo yiyiza
2: omuntu bakole kino chifadagana ubisho okola chi
3: echa ching obade agalanko
2: obade obuze oyise wane mindo osungu no deno deri nkuyame ne nkula gidida noze nakugamunya ya dakatima na kagama kanebaze ko omuntu
3: olu naye bana abantu banaye mukoya bana mwena koye koye denazo zunza domsana gumpise mugunyojeza nze nankala kala nyesina na wenyan mazi ya dorendo rotuze singo badompa de mazinga genyo dena ndikambye kankwebaze onagiri de balagiri zuwendaka nabo tandi ndagiri daga ntwa balabandi ndagiri de bana nyesho twesibako echo kwebaza namu mutuma mutwala mwa magezi
2: chewe kangabiriza kiriza to munsobi ngulagiride tumanje ogenda chokadi mukugamba osunku na busunku nyolinge mbwesude chuma
3: eh kale weba lewo osunku na busunku nyolinge mbwesude chuma
1: mwama tubuza oya ine mpisa omulirano gwocha bi mubere kone mpisa
4: Obadoko yokulima obobuko mtachaulira dagala muddo agrochemicals limited abakuletedde MD470SC linulifuka mizobo ukabonna songa ate nebo bujjango mazo kufuyira era na wote buwona omulimi wa nyanya emboga nebimere ebirala wekwate dagala lino nechizibu kyokkala obutabibwa mwanyi MD470SC abikozeeko
5: weyetekera tekera okulima kasoli nga tuyagala kutawanyizibwa kasanyi wekwate MD benzomectin Ebinyewe bigenge wala n'ebimere ebirala. Toplax mulungi nnyo eri abalimi babiringanya ennyaanya, emiyembe zaako n'emicungwa. Likoleddwa abamuddo Agrochemicals Limited abasangibwa mu container village wansi wa Equity Bank. Osobola okubakubira ku ssimu ya 0772 50 75 82.

akachiko kakosa selu na kulwegulo kasobodde okufuna kuba omutindo munange n'ebikolebwa wano mu ggwanga baganti n'omutindo gwabe nabo bennyini bulabe gutegeera kakati abantu bano aba UNBS jukira ndi bavunanyizibwa ku mutindo nabo ne babagamba nti naye mwenamu ebintu byammwe byemukozesa okukebera byandibanga tebiri ku mutindo ekigambo mutindo kyaleese obuzibu ebyo nga bikyali awo poliisi nevuddeyo nejjawo ebigambo mutino waliwo batandise okuba barekrutinga abantu abayingira poliisi mu biviireko dda federunayita ku bantu bagenda kuyingira poliisi aba babibagamba bayaye walalalalala omuvuzi wa bodaboda nawayina bodaboda eyiyo nga wayinago wagiwa omwana ng'akuleeterayo kasente zuuku kamangu otuule kabalaza weraliikirire kwata omukono oguwagiketamu osooka owulire bino omusolo omupya ku boda boda guguno gumaze okutuuka bagamba bagenda ziwandiisa balyoke bamu bazigerekere muzibu balambarugahara kyatambula mpoza eggwanga lyonna ngaakyanoonya abantu abalya sente z'omuwi w'omusolo bannaekyendabye wano kyewuunyisa kubanga yabadde sayize eri ebuliisa ne bamulambuza mpoza akafo ke batambulyamu oba kibayisewo okwengao yamalawo miliyoni 5 nga bwogiraba kumpi ebirabika yamalawo miliyoni 2 nga nefumbiro bagamba lyamalawo miliyoni 3 yakafumbiro wokalaba naweewuunya baasibya abo ne badda ne mukati nebeewogoma walalalalala ebyokutega bomu ezabwatukira eri munanga emunyonyo okumpi n'ekiggwa ky'abajulizi neyeyabwatukira ali ne bategula simanye omukazi ne bamutulisa kaleerwe abasajja babiri baasooka ne bakkiriza omuntu musango guno ne bagamba yeffeka ennyini naye kati woowulira bino batuukiriza enjogera egamba nti ak'omuntu sikante enkaaba gye baakaaba mu luli nga bakkiriza ku luno baakyusiza ne babyegera ne bagamba ntayite tubimanyi nako yadde aigi wetwogera mpozi at

Tumanyi wa matabaji ga musanze na wajabera ne babanga jabadabera tejjajja yo mazzi anonyereze wandi bawo muyimbi munne eyaga musindikide banga batugamba danti abayimbi balogo abahimbi simmere katukiveeko ekyo tudde ku ky'omukulu Gashumba n'entalo za wakulanga tuwegatta wamu nga kwaya nga tuyimba.

0: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo? Londa products za Nilo Agro, kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda. Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwe owawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka chapati ngonvu, era eziwooma ng'okozesa Nile Wheat Flour, oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa Nile Cooking Oil, oba olonze omutindo obulungi, obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere, genda ku supermarket oba edduuka erikuli okumpi naawe weetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro, twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
1: Eno ya Simba News, buli wamu amawulire we gaba. Kuna agesiika ku ssaawa eno.

0: Kangaro. Nile. Yenyabo. Bifune katimu maduka unamugwanga. Buto wa Nile Cooking Oil. Ningano e ya Nile Wheat Flour. Bikulewa. Aba Nile Agro Industries. Obukogo. Obumanyirivo. Obusigwa. Obumu mpopleza maulide. Neba kafunu ulinyo Uganda. Kurubokura Simba. Ne Yuga Chick.
1: 30 years of serving Uganda.
2: Kale nate, ntina tina. Omuliro gwe tweyeseera nabbu bikyava atambula n'ebitimba banange mbasulidde omwoyonga nakiyombekedde abafumbira embaale kakyali katundwe ngendeera okutematema okutandikiriza ate okufuna obuguju amagenda gamakeere nga leese katubidde ngaowekirevu ayogereza okuwasa kalondoozi Ssemba gye yali Fred muzukulu wa Mutesaasira yakuta eggalamba ng'omuggo ebinene bisiŋŋana amatama simambuluga abakedde okutunula ng'emmanvu eyozwa bumpenje mbasaasidde abali ku ndiri ya mulago mbagumya waakiri ebikaawa tebyenkanankana kisingako n'otaba najja na nkumbi ebyo ebyaleero bireeteddemu njala nga kagubi yagerageza olwo nno seddagala atere yayimba entamu ensaka n'emmindi ebingi bimaze okuloota
0: owulidde obuwoomu obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Yuga Check.

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sende net data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkure ya Uganda.
1: Chadala ne KCB Bank, ekomi yawa mumani. Gwebula wa account yo, obateka yo sente, okusobola okugizobujja, ofuna omukisa, okwewangulira ebirabo nga airtime, data bundles, okuteka yo bokujja yo sente,

0: advance saki dati abantu abajjo kwato omusolo bala bebigere nga bitunudde mukubo abantu yali tayagala kuwa musolo
1: okay
0: mpaka era government ne manya nti gwali gutunya abantu ne gujjawo
1: okay nga tulinda kimuzza konze mbadde ne simisa boda boda langa natera kufuna yonange kapikipiki yao mfune no mtu ogwe chuma baleme kunkuba katayimbo manyi ngona ingira boda boda soka kunyweza mtwe baso kaneba
0: element yogule ye chuma mtote guli ogwe chuma
1: mbadde ntebereza nti oboli yao mchina yagukoze kakati ngasuma nga nego mbesa mulimo gwamwe mugenda kuzza ko chimwa mawejje kubanga dadala musobola musiza wonyembera awava taxi kakati wayitide boda boda awava ebigere wayitide boda boda awava bine byali bitundi bwanti kumbalaza ze bibuga miyembe bichi we boda boda kugamba nyingi nokusinga miyembe yali gitundi bwa ku street
0: kakati no kankulya kantu kamu buli bola be midala ja chapati nga jeyongera okumeruka okusinga restaurant manya nti obwavu bweyongedde mbantu Badaba no nyachala yisechi naba wako obuddo obuwera konga ngati basipenize kuyakulya.
1: Okay.
0: Naye mu bufunze feche tuzako.
1: Mm.
0: Okubera njalo tegeze gwanga nti fete tuli bajemwe rate twagala tetuina nkola yonna yonna aigana kuwa musoro na dalogo gwalo ko government. Neche njagala okutegeza abakulu abaleta omusoro balina okumanya nti balina okugoberera emitendera egireeta omusolo beegigereko omusolo kuba omutendera ffe gwe twesibako ennyo ye principle egamba omusolo gulina okubeera fair gulina okubeera fair kuba ffe sente ze baali batuteekako omusolo gwasooka ne gujja ne gugaana kuba baali batuddeko sente nyingi batugamba emitwalo ebiri buli mwezi ng'ogenda ozikubisaamu ng'osasula sente ze zimu n'omuntu alina bizinensi ya supermarket
1: okay.
0: Ngawo tewaliwo fairness twagala omusolo nga guli fair nga n'agenda okuguwa aino kubanga asigala akula akula nga tekugenda kumulemaza
1: okay kale njera kuwa za mwema weji neka nsubira oluva ku bigambo wanoda ku pikipiki sagara uberengo ulinga
0: kitata era parking ze wabali singoda bane jacket yangi
1: sagara kuogera n'abakulembeze babera mu office nga bebas nga abali ku ground babuzo uyavuga wa stage yobozi yao
0: abera mini muja office era bavuzi nga bajagala
1: kale tweyanza nyuma
0: twegabanyamu
1: kale ne eryo lye libadde gulire mu mbozi

0: Ilunga mizibu ya Bank of Uganda. Sente za kasoma zikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda. Kutuwa kukade kumi.
1: Oyagala omutindo gw'enzo kuwuliranga gwanjawulo. Londa products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizamu mu Uganda. Eri gwe omusuubuzi n'awasika Rolex, kolera abantu ebintu eby'omutindo. Ate gwe wawaka, kolera abantu b'ebintu ebirungi. Bw'oba otegeka chapati ngonvu, era eziwooma, ng'okozesa modern wheat flour, oba ng'ofumba emmere ya waka, ng'okozesa modern cooking oil, oba olonze omutindo, obulungi, obupya, n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere. Genda ku supermarket oba edduuka. Eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo. Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo.
2: Wetuogerera kati ennaku tuzibalira ku ngalo tusimbule okugenda e Kigali Rwanda. Gw'abadde tannaba kusasulako osigaze ennaku ntono oweredda ppaka nga 25 omwezi ogw'ekkumi. Olwo tusimbule nga 3 omwezi ogw'ekkumi. Ebiwandiiko bitegeke, ogenda kuyita mu bbaasi oba ogenda kuyita mu nnyonyi. Enteekateeka zonna ziwedde kati okumanya ebisingawo kuba ku 0785 4 5 0 7 0 8 2 8 2 7 tosigala tugende nawe e Rwanda Kigali.
3: Funuma kumu gwanga na fe aba high level tours and travel kuruno tosigala
4: Simba

0: wonders of serving Uganda.
1: Yakubu, ulina kumeka kutuze nimire no kati. Obulimi obukoye. Buliwe simbe mboga zibaluka. Tezizimba, akasanja kaziti gomya. Epa atwale banga dene, atebu akula ba mutono nyo. Kati nyo obutungulu, ukala kumitwe ne bukona. Atebu enkungula bubate wenka nanka, nanga buvunda mangu.
2: Enziku zo siga wewali obuzibu. Siga, Proctor Cabbage, atamanyika sanja. Aweza kilo nyambo na kunsa.

0: Mbabazi Grace w'emyaka 38 gwe bakubira omwana, omusomesa gwe yakubira omwana era nga twasobodde okufuna emitwalo 30. Mbeebaza nnyo bassebo ne bannyabo. Waliwo omukyala eyampeereza center awo, Gloria Linda, ne wabeerawo n'omusajja eyatuyambye ennyo, Sam Masumba, eyatuwadde 10,000 okuyamba omukyala oyo. Awo nno mbeebaza nnyo buli eyerekereza, Mukama abawe nnyo omukisa. Ekigendererwa ky'akaseera kano kya kutaasa ku bantu, ekyamazima ng'embeera ekalubye. Mwebale bassebo ne bannyabo abayimiriddewo ne mutukwatirako omulimu guno. Ate era nnyongera okubeebaza bw'otuuka ku mukutu ogwa YouTube noonya Connie Nalugwa Kyanako, abatukwatiddeko nga tuzimbira abaana, tugiyita ffe Project Madina, nga tubazimbira ennyumba. Ennyumba eri ku madirisa awo nno w'ekyakwamidde, naye nga nnyongera okubakubira omulanga nti abaana abo tujja kubayamba. Kyonna ky'osobodde osindika ku 07-86-14-48. Abaana bali be nabagamba basula n'embaata, balina muganda wa myaka 14 yalabirira banna abala 5. Be baana be tugezaako okutaasa embeera era tuukayo olabe ennyumba weetuuse. Oyinza okugamba nti Koni ayinza okuba abitubuulira naye nga n'ennyumba teriiyo. Otuukeyo olabe ennyumba weetuuse, nkulayira ntujja genda ogitu okuddamu ogiraba ng'etuuse ne ku wall plate. Mwebale mwena abayamba era nga nkyagezaako okufuna obuyambi kubanga era mbujjamu mmwe tusobole okutaasa. Omukono ogugaba era n'okufuna gwe gufuna, naye mbasiima nnyo olw'omutima ogw'omulungi Mukama abakubisizeemu. Olwaleero nina omuvubuka wano, omuvubuka ono njagadde muwulire. Abavubuka abalala abali eyo muwulire embeera gy'emukomezza, ate ng'anoonya kati kutaasibwa oba kuyambibwa. Kale mbuulira ku mannya.
1: Mpita Okech Bernard.
0: Sembelera.
1: Okech Bernard.
0: Okech
1: Bernard.
0: Oli wa ggwanga ki?
1: Ni mudama.
0: Oli musajja mudama. Bakuzaalawo?
1: District Tororo.
0: Tororo. Emyaka oli mwemeka?
1: 28.
0: Emyaka 28. Akalo bakaitani awe Tororo?
1: Nyamarogo.
0: Nya?
1: Marogo.
0: Nyamarogo. Bwe kityo?
1: Yeah.
0: Nyamarogo. Kati ngenda kusaba bobango yogere doboozi olite tusobole okuwuliziganya obulungi. Kakati Okechi wasomako?
1: Aneda.
0: Tewasomako? Tata jali?
1: Tata yafa.
0: Tata yali akola mulimu ki?
1: Tata bade takola mulimu kyamanyi gyasalimira nya abantu.
0: Ngalima. Yeah. Yali mupakasi. Ngalimira abantu. Ni baba wa mmere sente.
1: Obusente bumere we tubola mpola
0: kutoka. Jali kati. Yafa. Tata yafa ache.
1: Atikate uze wengeri ya fira. Bizibu yantu kirako. Ibanku atakale kigeze bale tulwani omuchare.
0: Koze so muzindalo gubereko omumwa.
1: Chiare wafe. Walo taka. Jibale bakoraji muzeyi wange.
0: Tata we bakusiba nafa.
1: Wansi ngina kuvaya mukomeranga yafa.
0: Ate mama.
1: Mama yesa mulaba.
0: Chiwa mulaba. Kati gwo wakula nani?
1: Nakula ne jaja.
0: Wakula ne jaja. Jaja jali.
1: Ya chali mulamu.
0: Kati lwaki wakula ne jaja atenga mama kale yali afudde tata nga wali basho wakula ne tata
1: ali tata wange ngo mayo musaje munywi
0: yali
1: wakula ne jaja sasoma tuli babiri
0: nga mubera ne jaja babiri kati mwene jaja nga mubera omutya
1: tubera obwezi mwetukera lutu bafuna mko kulimira abantu nga tugenda tukalima watu baya
0: kumere bisi. Nga mulima ne jaja. Baba wa mmere oba sente.
1: Mmere wale 10-12.
0: Otyo. Omuntu akuliza ku radio Simba yetaaga okumanya obuzibu butandika butya obutuuse n'okuleeta wano.
1: Obuzibu. Waliwo ttaka. Muzeyi waffe jaja wa fazara tata. Uyarekera muzeyi nga yakola ki? Kati muzeyi yezo ttaka. Nene nakwata nakwata.
0: Ettaka jaja yali wa tata. Otyo.
1: Katitake wali mugaga kuchalo. Ngagala kola ki?
0: Ulitwala.
1: Ulitwala.
0: Tova kazindalo.
1: Tukula muzeyi yakola ki? Yagena ngo umanyi musaje munywi. Yagena wana na musingira mkusaidemu.
0: Katinga umanyi. Na mga mkusingide koko kutakali yange. Nga wali uobu wandike.
1: Nga wali manyi mindu ya da yungu
0: kuchalo. Gabi ambozi.
1: Gabi ambozi. Kukama uleta wa antuna magamba uyumusingidao. Nyagala itoka chikola ki?
0: atwaleko
1: ajitwaleko senga tenga kola chi agamba ono yanguziza bichi bichi nga obimanyi wakola bino barua za nasa bino bichi magamo ya muguziza
0: nga barua za bichupuli
1: nga bichupuli atayo ono makola chi tenga kubanga yagala kusingana no muzeyi wange kati walo urumu nga muzeyi wange nga wagenze nga wakola chi wasanga nga ono msaja nga yagala kutunda taka
0: Eriata
1: wangu. Sanga walikola je ninga ateka ti obuzibu buli kuchi muzeyi na ngamba bano walikola je hatu twala kutaga. Sanga ngayagala kukubala.
0: Gatata ya gamba. Kolo yali tatamide.
1: Kolo yali tatamide.
0: Tata gamba bano bagala kutwala
1: ta. Mutabanyi. Bano twala kutaga.
0: Kati gwawo ngoli mu myaka emeka wo tata wagambira nti ta mutabanyi we bantu bagala tutwala ko takali yafe.
1: 24.
0: Ngoli wa myaka 24. Otyo. Tata bwa kugamba nti bano bagala twala taka ya.
1: Atikati oli musajja ngoyaje eri obusungu. Na gamba go muzeyi watu natuna dagadaka twagala kolaji.
0: Watunda detaka.
1: Watunda dataka. Atulemera kuchi. Bagala ngatanga kusinga omuzeyi ngayagala kubagala no muzeyi.
0: Atikanso kenkubuze. Ebyaddala muzeyi taka yite yali tunda.
1: Te yali tunda. Tugasinga yali tunda ta sene sajira bajije yakoze zine sente.
0: Yali nywe do mwenge kali.
1: Yali nywe do mu mwenge nga muzeyi yakotirwa mwade kusende. Leje zwa mwade wa mtwaro zwa de yanga mtwaro wa mtwaro 5. Futake.
0: Otyo. Kakati osanga muzeyi agamba nti onayagala kuntwala ko.
1: Sanga ngoli ali kukola ali kulwana no muzeyi.
0: Alwana ne tata wo.
1: Ne muzeyi wange ni kugenda ne ngama kati jiji. Bacho nakuba muzeyi. Ndiko kumusini kana kola chi.
0: Ani asindika.
1: Nzina musindi koli
0: musajja. No sindi koli omusajja.
1: Biko labade bayimiride. Wali waro ngaka chinya. Na musajja nakola chi. Nagwa wansi na menye choka umukono.
0: Wali wakanya.
1: Wali wakanya. Nagwa na menye kumukono.
0: Nigumenyekera ddala.
1: Nzine duka.
0: Naye tewamu neda soko leke gwe nga gwe tene duka. Tewamu ba mukikondo babi chuwa sindika busindisi.
1: Samu kuba na musindika nagwa. Tuya gwe nzine kola chi.
0: No duka.
1: Ne duka.
0: Wansi sebanange. Gwe ne duka.
1: Naduka mchiyaro shiri alo shiri gira.
0: Noge na kushare shidako.
1: Tere shidako. Utaniga kuno nyawa.
0: Na yete wakuba. Wasindi kabusindisi.
1: Wasindi kabusindisi.
0: Otio.
1: Kati ni wakwata muzei. Ni wakama guo lete dachi. Mutawanyo kukorachi. Kume kukorachi. Kusindi kane menye usu mukono. Nenga maruwa chisi muzei wagira musisi. Baruwa chisi ngele newayo chi. Ndina zo musangu.
0: Katibari wa kutemu tata.
1: Wale wa kutemu tata.
0: Ngele paka kukorachi. Ulongaba mtute kupolisi.
1: Wajita nabio gere wafeyo. Nemaka mazina zo musangu.
0: Niwejayo.
1: Nengele direct. Nenga maji.
0: Nugamba police.
1: Nugamba police. Niwasumira umusa.
0: Nugamba muzei mumute.
1: Mumute. Nesoka niwambeza wa kumaranga wiki singa biri.
0: Teba kukuba muko.
1: Teba mkuba. Nimbali niwantwara mukoti.
0: Mukoti yawa.
1: Mukoti ya eritororo. Niwantwara mukoti. Niwasumira. Bale sima jina kwanyo musa. Nguwabi kwa mabete.
0: Olo nze mboza. Ebebio nabiri wo mwaka gwadi. Weba kukwatira.
1: Bila vile mugumu.
0: Biri abiri mugumu. Gwe wetu ala ntibana ngetata mmote nze na sindi se.
1: Nze na musindi soe.
0: Otio? Baku tute mkoti.
1: Matu tute mkoti.
0: Koti yawa.
1: Koti yereo tololo. Tololo. Katini mwentuka mkoti. Ni masomero musango. Ni waka moja kudawana kukumwezi wetu.
0: Otio?
1: Ni wanzayo mkuchi. Mpirizono. Mpirizono rie wajita mkujo.
0: Uluwa kutade kurimandi.
1: Ya watade kurimandi. Wenzayo kujukula wafuku kutuka wali mpirizo.
0: Kurimandi yali ya naku meka.
1: Wiki sibiri.
0: Kutuka wali wasanga. Omusango kukiriza.
1: Asa kusawa kukiriza.
0: Bali wa kuvunana uluwa mguba musango chogo.
1: Wangama kugeza kuto omuntu.
0: Ukugeza ako.
1: Attempted murder. Kani wentuka wali mpirizo. Kisanga abasiba wamu. Kutuka mungu musango gorimu. Kusingori mugezo soo wakoraji. Uwagala kufamu mangu. Kiriza mangu. Tukila fetuli
0: wangu. Jikirizo kujukila mbasiwe bewa magezi. Baga mba kiriza mangu.
1: Kirizo mbusango kumangu. Uwagala kufamu mangu. Jukila fawamu. Tuli wana miaka mulana miaka kumi. Tukote ya tujita angako. Usula kubela mkurimandi. Nuri ya mbele nuota la wangako. Tika wakati mkorenti. Wakati wetu dayo mkoti.
0: Muzindalo.
1: Ni wanda yo mkoti. Ni wani kumukono. Anagama wachiti wa musango.
0: Oluvanyo wala wiki zirie biri.
1: Wiki zirie biri. Ni wani kumukono.
0: Weno wani kumukono.
1: Anagama wachiti wa musamuzi. Musango gumanyi. Na mkulachi. Anagama kati.
0: Kati no gamba musango gumanyi na mkulachi. Wakulachi.
1: Na musi indika. Wagama gama na mkuba. Na mkuba. Ato ino mkuba mge wakulachi.
0: No gamba na musi indika. Sosa akuba.
1: Gama tukusiwe miaka musambu. Na ye.
0: Katonda wange.
1: Miaka hizo musambu. Bagi na wakulachi. Tukina kujia remand ino wiki sisatu. Kote gina, pirizo ni gina ya koreji. Kupali ilo busiwe. Nenguza nga wambari langa nyo kora miaka eji.
0: Etano.
1: Miaka etano. Ha. Utani nga kutamuza pirizo ni kupirizo ni.
0: Olo kati bako sosa kupirizo ni yawa.
1: wajita Mukujju prison.
0: Mukujju.
1: Nimva o Mukujju.
0: Wamala yobangachi.
1: Kujina mara wa miezi ngeviri. Juka ngawa nga kusiba. Oino gena kulima. Kusinika o Mukujju neko.
0: Ukulima wali okumanyi bulungi kwa mwalimu ni manejaja.
1: Nenga ukulima wali jimanyi nga seri ya ya manyi kuva kumacha paka sawa ye mu.
0: Manejaja mwalimu anga paka sawa meka.
1: Kuva kumacha paka sawa anga sawa tunonyuka mu. Hei. Ne wali amazi onywa muru ndogu sawa kuminemu.
0: Baba wanga mugena ni baba wayobli omu kachupa kamazi.
1: Hata kashupa. Bado wana abajira wa kazi kidogo.
0: Kazi kidogo.
1: Kazi kidogo wana wakoro mulimu mtu nunga wana atela kumaro busiwa. Wako zeyo busiwa buji.
0: Yes. Bagi ya nivasubula yoku mazi.
1: Ate. Wamugena kora. Goro wa mazi gomu ala wagwa. Waguni nga wagena wa senaga.
0: Gomu ala.
1: Amazi gona toga nywa. Wako musiwa tasura kufana ya ate. Mbele rieyo.
0: Onywa go sanze. Obaga chidomola.
1: Waga jidiba.
0: Timkama.
1: Mati gona toga nywa bunyo. Niva mpirizo niya Mukujju.
0: Ngojimaze mubangachi.
1: Miezi ebiri.
0: Nchia?
1: Miezi
0: ebiri. Uloniva kusindika wa.
1: Niva ya uonema sindika jinja.
0: Jinja wali watia.
1: Jinja te ya devuralamu. Walo uwele jiwa itobuwele.
0: Ha. Obuwele. Unobu kwata mungalo buwe buti. Buba bututututu.
1: Oshegira buli wa mumu ya kwata.
0: Businga kwata wa.
1: Businga kwata mmanege.
0: Ah, ye. Mananga nziseusi.
1: Tewa kuri.
0: Toko linda kwa. Yesu yeka mukama asasire. Oh my god. Kale. Oh, omusajja ono anti yetamanyi Luganda. Kati feno okech. Feno tubikabika ko kubigambo. Businga kwata ku mipira eyo. Otyo mukama anzo. Kati wali
1: eri metutukayo. Mbele ya teri uo. Mbele ambia ukwe waka.
0: Obuwele. Kakati obuwele. Obuwele buku kute.
1: Wele nga buku kute.
0: Kati obuwele mubu wanya mutia.
1: Paina dagala jiwa ita benzo ya white. Elinga amata jiwa korache. Ugenda mudua ilo budolwe guru. Newe sika kwa ugena kwe waka. Nencha na yewe to inu kudayo.
0: Ate jukira mukomera musura wa mukalo obwele wabu ino bakwata.
1: Wagambe.
0: Ataguze benzo.
1: Wapanga kago, wako ino kupanga kagongo paka kumaja. Te wali kweshi usa.
0: Kwa si mukomera mwepanga mutia. Omutwe gubera wa? Bwente kanze eno omutwe.
1: Ono wateke eno mularanga teke eno. Mularanga teke eno uwe tusura kuteka msaide.
0: Oli wabanga isa iso muko mubi.
1: Ere na ugujo ino jigumira bulichimu.
0: Katonda wangu. Kubanga ba isi zena teka tikunyindi.
1: Segira. Ino guma.
0: Obwele obwono utiamu kama katonda.
1: Obwele kubiwona. Ya marira miezi ngo wa mukaga. Manino buwele. Ha,
0: busiwa.
1: Buwa
0: kudamu.
1: Atena kudamu.
0: Madenga anti obulese mama. Wale
1: nebuguni buchari mune.
0: Obu sports wa wita wichi. Obu skazi. Mkubwa ya
1: mzikada wa nubukovwa wa igundi. Chukula ya wena wana weti. Wadao ne wamvuga. Awakati farm.
0: Katika nkubuza ya chino change. Batu gama anti mwabantu weba sibeyo. Mumakomera. Oba gweba sibako. Mbu baba ono na butu eyo baba sanukula butu baba kusanukula
1: dikado echiri eyo kasi ugenda yo ngatoli omugezi geze wato ngoyagala yo chokulya nnyongo oremera ku chapati bichi we bali cho yino manya
0: je bali abasanukula butu
1: abasanuka je
0: bali baba kusanukula wa wonotya
1: zina kutuka yeri tukanga manyina ku yange soko wande bamvuga nnyo Nengene ni maruaji. Nenga tu wakala kulima, tu wakala kubera mugundi. Oino kubera wali, wakala kubera wali kuyoreza waka gangwe yebichi.
0: Aboleza waka gangwe wasanukula.
1: Waka gangwe wasinga yewakore yyo. Wafura waino kusente kari. Tisikula tusura
0: umuwa kusura kore yyo. Kati olimu duwa lilo ili jinja, obwele jebu kwa atide.
1: Obwele jebu kwa atide.
0: Sima ya mu prison, yes.
1: Prison ya jinja.
0: Te wavayo.
1: Na vayo, na mara yo miezi mkaga ni vayo mprison ya
0: jinja. Niwa kuteka wa.
1: Negeno jiwa yita nakasongola.
0: Oli kugwa kuba muntu kusindika
1: nakasongola
0: wa malayo bangachi
1: nakasongola te just week
0: yo wali watia
1: nakasongola main just main ya kukuma bano wayina kubera bana magenda mukoti kafi waga mvetu inukulima tulinga twaza musango tumaza kwiza musango
0: yes
1: ni wamvuga
0: ati ni makuzawa
1: yo ita aswa
0: ani
1: aswa farm
0: was is
1: your farm
0: wa malayo bangachi
1: afa narima avayo mu January
0: wagu no
1: mwaka
0: niba kuteka wa
1: niba kuteka wa itata away prison farm
0: ani
1: away
0: Eyo no mara yupanga.
1: Leptong au. Wakavari ya nogena leptong. Au inamalile mu busibe. Paka kumala busibe.
0: Baga manchu embele yomwe wa amagezi amabie nye nye nyo.
1: Yabamu.
0: So, wali ya baba training amagezi amabie nye.
1: Ya tuke yonagama katinze wimba wano nuku kutagu ndi complainer wange vichinge jiantuka kwa nakatafa wamu. Tukaduwe nyinewe juse nongame. Sasa zora kukola sawa zino mtu newa jana nsindika.
0: Tuki asobola kurana. Sasa
1: zora kumugamu.
0: Wabone lera. Ere mikono ojizinga nyati jira vikaja amanyi.
1: Amanyi.
0: Amanyi ogalina. Obusibe nebu guwako. Chupapule cha kuto chirina.
1: Chukula chirina.
0: Ochilese wabwe. Kakati bakuta mugwa.
1: Gumunana.
0: August. Ngena kuzo mwezi meka. Agusto nga meka.
1: Kurumukaga.
0: Nga munana.
1: Kugumunana kurumukaga.
0: Nibakuta. Ogendo kuda ewamwe etororo. Wasange mbele rietia. Tata angajari.
1: Tewe natuka yu nasanga viralamu. Kwa natuka yu wetu.
0: Wagenda yu.
1: Nagenda yu. Napongo na veyo direct juka. Ati na itila gundi. Na itile yu. Weni natuka lila. Nekwata ino siti ejida jinja. Mbali. Na itila kutuka.
0: Utambu za bigere.
1: Watu wadeo mtuwale. Ujugula watu wade mtuwale etano. Kazi mtuwale etano jiwampade. Saji kweze saka. Jugula wali watuka ngo ina chipapula. Ila gawali wa traffic. Na mkwatita mtu waka paka wa. Paka mdistrict ya wafe. Nangama no mtuwale wa. Kutuka hili nga mzee wangengala kola chi
0: nga yafa
1: nga yafada
0: mzee yafa chi
1: mzee ya tewa gama yafa awa mtu wako la chi
0: chivachimanyi
1: chivachimanyi wakena kucha kumacha nga mzee wa msanga mwenye manga kola chi
0: nga yafa
1: nga tewa na ulea mbo nga tanafa nga konga sato mawega badala tewa yombe nori yona ya kola chi
0: ya kusibisa
1: yona yansiwa ena nga winatukeyo natukila kugunu walo neiba wafate nga mbulaba wano uli mugezi toko la chi
0: toda
1: Ena osola
0: kibanjo omusajja omugaga yakitwala.
1: Yakitwala. Nanga musajja longe jiwa wonye komera. Oli mugezi nanya osola kola ki?
0: Okudda.
1: Ate kirungi. Wali ono mukwano gwafe. Yali soka kuvaya mpirizo na muita mena jari gani. Atuleke ogunde yo. Yo jinja. Na era yanekera namba yabantu be. Mina tukerera banga mbere gani na mukwira kasimu. Nga mwana. Mbarenya gasora mbarenya ne kweta nanga balete tokore echo olaba twe wonye prison tutuka wano tuyechi nasi nikira mpara ebiri ngambe yengere yo nso wakora ki jino kampala nga semanyi kampala nakoma kutuka jinja
0: wali okomanga jinja
1: okomanga
0: jinja na kampala wali tutuka nga
1: nasi wako simanyi nakumanya nga mumanyi otuka kampala mopaka bichi ngina kola jija kunonao eh katonde ya nyama
0: yajja ye wasanga achaliyo
1: Jaja, jia chalo na ya kaduwa nyo.
0: Mukomera chichiche wa higa yo karenga wogama anti senga mfuna chino, nsobo lokola chino.
1: Komera tuwa higa vini, karenga na higa kukola angato.
0: Ozimanyo zikola.
1: Sabuni liquid soap, sabuni wenye nitukola.
0: Tuwa chikali tondetete yoku liquid soap ni ingu lako. Kadomola kalita tano kameka.
1: Tunda nusu kanana.
0: Biyupe inonji.
1: Yeti tunda. Yeti kaduwe natuke, eni nako zino. Bale ntamboza gunde inu. Ebidomoro wa feyo nga tuta ambuza. Ena fune naka accident. Kwa kutama kwa labu. Bantomede.
0: Ati ni bakutomeda. Okuguru.
1: Bale ni kutambula nga sara kuba kusalama.
0: Ati otu use wano ku Radio Simba. Ungambi wabone lida. Tucha ya soba na bintu bya kuluwana. Wandi ya gado muntu waliye ya kuuliriza. Akuyamba atya.
1: Bale tu sawa yuka capital. Tugula tumanyi kukola bugato. Tumanyi kukola katenga kakaza sabuni. Tuyambeko.
0: Wangambi yoli musajja mulokole.
1: Musajja mulokole.
0: Walokoka.
1: Nalokoka. Nalokoka.
0: Kati gwo ina ya kasimu.
1: Nina simu. Wali ya mpandi simu.
0: O ina namba yayo.
1: Nina namba yayo.
0: Jinsomere.
1: 0718 10. Shinana mukaga. Asata mukaga. Mwenda.
0: Mwenda. Gwe munanga ali ku Lubogola Simba. Ndino omuvubuka wano Okechi Bernard miaka 28 agamba bwe yalinga alinga ku miaka 24 obwe watyo yali alwanirira ettaka lya taata. Taata yali anywamu kokenge nga waliwo omugaga agamba wanguza wano wanguza nasindika omugaga oyo saidi za nyamarogo kyekyalo kyabwe. Omugaga bwe yamusindika mbu yagwa wansi n'amenyeko omukono naye asibiddwa emyaka 7 naye kati oluvannyuma lw'okumutaga mba agenda okuddayo nga n'ettaka lya taata baali twala nga ne taata naye yafadda so baali baagala kusiba mu taata n'agamba kangende neweyo mu kifo ky'okusiba taata wange nze waakiri basibe nze kubanga nze nasindika omusajja tugeza kwa kumunonyeza kubanga agama kati wali na ye chokola tachina songa ina binji biyama nyimu tuwe asobolo kutunge ngato asobolo kutunda okola liquid soap kati na kwezo yali akoze liquid soap nga atambuza ate boda boda ni mutomero kuguru 0 msambu msambu 2 ana msambu mwe msambu mwe mkaga oba 0 msambu 5 2 mkaga 3 3 3 3 tuwaga tu yambo mfubo kwa unaliso hambo ilo mulaba na imiko na ajizinga ngabo ganti teguke mebwa na inga mpozi au wetuli obi yambi wanabambi tu wagala omfubo kwa ono na ya inesimu yeri 0 msambu 8 10 8 mkaga 3 mkaga 9 bwana bafunye capital wanonga mumugula ko liquid soap kanso kenzi jo bakabuno atenzije
2: akasera ka chanako chanako teba balua wabula masima ge yogerera kodi kodi
3: esali bwengule bwe je guze miaka 25 ejo bwagazibwa bana Uganda atemo mungule mo sanga lugendo kodi kodi abalwade mulwe batenda nti rube tusise nabo kubako chebanyumya nti barabye kunsi kati gwewe natatamblanga ko mu kodi kodi simbe kurowoze zako gatuja guze miaka 25 tusubwa kuruno anti tukomye wo kwa fe tubatuse kebiriro bya mazine nsozi ebisombole basungu kubira bako Gafe bananyini byo tetubirengeranga nako kati olwoli nyumyachi ga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama bulichogendo kulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businzo kuba butono mu byafayo ebya kodi kodi kati kuba kusimu 0 msambu 5 8 3 0 osasulire kodi kodi mama mama omanye n'ebisinga o tinta tinta ne simba kwa 25
4: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo Londa products za Nilo Agro kyekyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eriggwa omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu ebintu eby'omutindo ate gwe owawaka kolera abantu b'ebintu ebirungi bw'oba otegeka capati eŋŋonvu era eziwooma ng'okozesa modern wheat flour oba ng'ofumba emmere y'awaka ng'okozesa modern cooking oil oba olonze omutindo obulungi obupya n'omuwendo ogusaanira mu buli mmere genda ku supermarket oba edduuka Eri kuli okumpi nawe wetwalire Nile Agro ofunemu obuwoomi n'omutindo ogw'enjawulo Nile Agro twewaayo okulabirira n'okuliisa Uganda n'omutindo
5: Gwe nkusasudde
6: ziriwa
5: kebera kusimu yo naawe
7: Daddy owasaluni amanja
5: oyo naye musasudde
6: naye mugerwa senti wazijewa tubanga wayizo obubi
5: bingo masavu
3: Gano masavu genyini Ne bingo masavu Nyika stabili musambu nyasta Satu hash Airtel wa MTN Ogobele renda giriro Oluosa rweke nkumibirizo ka Okuva kumobile money Oteke mupinio Oluo ingire mukazanyo Gano masavu genyini Sente so wangude Ozifuni na okumobile money yo Nyika stabili musambu nyasta Satu hash Katikati Na wovimbe muna amajaga bingo masavu Aba wanguzi Bakulangiri wa mtoka marira wa Sports, ne Bruce Omtabizi, wamune mchiwanja chebye mizanyo, kumbire zechiro. Bingo masafu akutusi wako, Totibo Logistics.
8: Wakana goyo ne mungo di mumpi?
9: Deka wange.
8: Mumpi nga sina kukuba.
9: Move kange na kulo pae wa teacher.
8: Tumba abira nze mbade nsaga usazi na we.
9: Ekela usagi ya noktisa wano. Tina kuanga ne chitibwa.
10: Ama weba. Katuka wane. Ono na mungo di. Katimbala emu bili satu yuza.
11: Buliyomo kubereda umu ne chila mboku kumi ukujogereza. Era ne chileta wembere nunji munkola gana. Aba hizi basu ulo kuteka wembere nunji yoku yambagana kusomero. Enkola gane nunji efule somere dunji ne chitangaza nebisera vya baizi vyo maso. Raising Voices. Kubanga dembele abuli mwano kukuro ugrunji ngatatulugu njizibwa.
12: Amega Plus dagaleri tomudo mukasoli ogwebi kolebi gazi nebisubi ngabuli wakati webi kola bibiri kubina erali tennis gozo mudo ezita namera eranga tegudda mukumera okumalira dale myeze gisukka mwesatu ngerenne miro ye yakasoli teba amumuddo okutuka kumakungula osobola okulitabula mu 24D ngotuso kukola kasoli atanna sukka bikola bitano oba mwezi gumu obanga tanna kola nyingo era nenne mira nyonjo ye yakasoli ngokozesa Amega Plus Amega Plus mufune matabi gansanja Agrochemicals Limited ku Benchi Wanuka Street opposite ne Total Liranye Park Enkade mu Container Village opposite ne Equity Bank Luka G7 Embale Cathedral Avenue opposite ne Bank of Africa Masaka Kubudu Street okulirana muto Hardware Embala bali lwebikona ukuba ride bushenyi opposite Riz View ne maduka gonaga tunde byobulimi no bulunzi agesigika obakuba ku noti musambu musambu tano nkaga noti musambu noti munana.
13: Buli lunaku luchango lulala wabule bizibwe bitutuka ko mu bulamu bya

0: kukana. Era wano mchanaku, abantu abebizibu ebyenja ulo, bache sombola, okuva mu bitundu ebyenja ulo. Bikabia.
1: Montata kuguru kwange balime kusalako, kubanga na sigaza kumu, atika tinukula na bagala kusalako.
2: Ye chikabia mzee.
1: Naku, nolaba emeka jenina, nitaliko kutambula obwomu. Agadiba dajino mvzukuru mvoyo, na kuata kumukono na adeta.
0: Biungule ziga.
3: Ziga kunyamba. Abaina oke baina yo, abaina okubugoye, abaina okubuunga. Abwana wange bukule kuba sijja busulawo. Omami wange wire kadi yonna jorijo urira. Bana bana babo. Bana basu. Bana batano bonanze mbaina. Omu asoma. Omu atasoma ngena nalwala njaina uzi.
0: Wamali enyamiza.
4: Chanaku teba balua. Wabula, masima geyo gerida.
5: Kuluwa gola simba kasera kasha naku. Eya fesi balua. Fetubi ogero vila wako. Watulaba ku TikTok live. Muso bolo kutulaba. Ate tuberane ku YouTube. Unonya koni narugwa chanaku. Story ya Okech. Bernard Gwetulina ulunaku uruwali. Umusaja mudama. Na inga mpozi agamanti ya sibwa emiaka musanvu. Kugeza ako kuruwani za takari ya tata, jaji yali wadde tata, na hii tata yali anywa muko kumwenge. Kakano nao buya sindi kwa mugaga, mugaga munange na agenda kutuko mkono. Musa jono kati wetu ogela, aliku zero gambi bintu ywe nabi ya mufaju kila yali abila ni jaji ya kuchala ati ayo nitakabali tuwala. You can imagine, okumalo kusube miaka msambu ati nitaka nivalikola chi nusanga nga nitakali tuwali dua soka kati ya gamba amanya agakola agalina ilabu otunulile mikono jia amanyi gandhi baddeo, na hii taina na watandikira. Gwome no umutimo umusasizi. Esimu ya feri 0 musanvu musanvu biri anansanvu mwe musanvu mwe musanvu mwe mukaga ne 0 musanvu tano biri mukaga satu satu satu nya satu. Obuyambi buteke kosa kone rinya nebaze. Omulenzo na mgamba manya masoma agomutwe. Asobolo kole ngato. Asobolo kola liquidi sopo. Ebebi angambia kubibili. Biokabio singo kumanya. Omanyi liquidi sopo na ngato. Biwa singo kwa atayo.
6: Pozi nino unavayo nga sora kufuga kuboda.
5: Ni boda. Boda nojijamu nange. Anyway, awe tulitu no nyabu yambi wano abereko cha atandika. Leka atina ya inaka simuke wabanga tufunye capital atandike li kwidi sopo. Esimu ili 0 musanvu 8 0 8 3 3 juwandi kebobo ya gade li kwidi sopo agamba kadumula kalita 5. Abalu wake batu guzogu mwebile wabu mtualo. Ya sobolo tuwela ku price ya 1C. Waliwe wanampade ye 13 ye Rita Nakandi neyanziza neyanzege. Webale Moses Draku olwe 13 neyanziza neyanzege. Waliwe wanampade yo akakaga Max 15 sikakaga. Maximo ni wamanya ampade ye 15 neyanziza neyanzege. Rosemary Kabahucha webale akakaga. Jacqueline Mbabazi tweyanzize 2.5. Nuri Yati Rubega webale nye 15. Esa tuwe bitano zivude wa Joseph Matovu. Tue yanzi ege. Rosemary Nabukalu webali nye 15. Ibrahim Okedi atuwadeye 13. Tue yanzi za. Isa Subi Semata webali 15. Atene Samuel Zomu tue yanzi za 12. Mubitano webali nyo webali redala. Frank atuwadeye 2. Nawe tue yanzi za. Tugeza kuku yamba omuvubu kono. Kubanga right now unomuli mutakolachi. Talina na inga agama aina bya asobola okukola mu mutwe senga tubanga tumukwatiddeko ate munange yewale okuba munaye agamba ekyokulwa nacho ya kitegeera n'omuntu ne bwakola ki tasobola kumuddiza. Esimu kwetu yambira eri 0 musanvu musanvu biri ana nsanvu mwe mu nsanvu mu mukaga. Chokatu inane 0 musanvu tano biri mukaga satu satu satu nya satu. Eya fesi barua chana kugaba mazima age yogera. Samuel Zomu atuwadeye 2.5. Tue yanzi zanyo tue yanzi ege. Nanteza Safina tue yanzi za 12.5. Tue yanzi za Benaleta webalo 12.5. Tue yanzi za nyo, tue yanzi ege. Tulina yomu nafi wano atuwadeye mitwale 5 mwe 13. Tue yanzi za kubango tuje wala nyo mukama akuwe nyo mkisa. Nisi na mutegera ani atuwadeye mitwale 5 mwe 13. Kuluba gola simba kwetuli fiwano mchana kututa saba ntunge mbera. Musa jagama na ringe nda kweta. Gasira ba wakuta andikira na ye. Munange bwe kito bwe kiri wano kulubogola simba wetuyambira bambi ampadde 5 mwe 13 nsonyiwa sikutegeda.

0: copia, tu no para.
1: Frika, kiki na we.
2: This man,
1: atu se.
3: Zadu miranza commanding and say commander one.
1: Akasajja tekamula ku mikolo. Buli wola batenti kabao.
4: Anyo yo.
1: Kalebulo mulebu za talebula ne balebula.
5: Echi,
1: omulebu si we chasa.
3: Nompita nga ye miya koko funyevu gagantwa ni bolo kifolik samuludiki. Which is a figment ye kumela. Nanta kwa ku mikolo. Buli wola batenti manya akasajja ye kali.
4: Ho. Oh, bani ali mukabiga lero.
6: Jago bunkuogera ko ngalolo mudo mutimo.
7: Agati za mira.
1: Molina
8: kati abayimbi bafugo nabayimba ku kintu kyekimwa titi kichuka kati abalane batanika kati kuyimba bitundu bya chama zingende ikane mbira ba
1: karebura murebu za talebura ne balebura omurebu ziwe kyasa
9: mama sina no milioni emuji wa ngamba nsasule kuereza receipt ku Serena fai tugenda kugatiza bana fai tugenda kusaba
10: olaba pono
1: mumbazi omukafunda kabanyigire mukafunda bamuulire

0: Kaga.
1: Waba factory yawe emula bakwa Sanji Road. Nakuire ku 075 emu atano mu mwenda asatu mu bibiri 19.
2: Katukwanjulire start time zi solar S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa solar wa waka n'okulaba TV. Start time zi solar S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo. Kyajinga okumala essaawa bbiri obe n'amasannyalaze emisana n'ekiro, onyumirwe TV, amataala kw'ossa n'okukyajinga essimu. Etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke. Omulichano za abana, obuzannyo. Kwa sana ilijiza mpira jisinga ya amanyi, okwetulola ensi yonna. Wefu ini start time uzi solar S130, kushirize mtuwaru 17 ezi soka, oru osasule, nkumisatu mwiriri muliru naku.
3: Start time solar, power your life.
4: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta bibatinta. Engule, wakabiyo limi oluganda na okumanya. E tinta kumpeo za lugula simba. Bano batinse.
5: Mingo Dennis.
6: Anjeji.
5: Ogenda kutubu ulira.
6: Yejeji.
5: Mwogera nyo kuchetu ita akalira kumwana.
6: Yejeji.
5: Eranka kasatuwali ata kamanyi.
6: Yejeji.
5: Ogenda kutubu ulira. Akalira kumwana kakula mulimuchi ogusingo ukuru kumwana.
6: Sebo akalira ako baka koze saa kikaka kaso umwana nti wachikecho
5: anedi
4: kabuze katati nte
5: seguya umwana mkukula kwe singanga amanti ya yonka bubogo mba ntegezachi
7: umwana uyu ninabu yalia muyonka te yatula kufuka mtula wansi kumuyonsa wabula umwana ya yonka anga imiridi
5: chiba chitekeza nti ya yon kanga imiri
4: nguli kuwa minimwe tane kutusi wako KCB Bank kwangalizo genda maso Faith Agro Imports abakule tindika soli wa DK nenu mongora

0: Uta, aimba bwaseka ngomuti eya manyo bulamu
1: kabube muziki sanja
0: njoga we nabanyumirize bya bano baba wadwa bapangisa abajja mu kikomera cha fiba baruddeko siba pyata siba ena lina gambe byonja kubisirikira sebo bajja bepanka bajja beisanga kasebo wa boda bamtumane bamukubira simu tuletereyo kiro yenyama
2: fituli kuguna muzigo tu uliriza tuletereyo kiro yenyama
0: ne bajiria. Hey, sebo orukazi sebo angarufu uruma wabweru neriku besemo tulethele chibumba na akaboda nikajanga kazunga nebija kete hey, nyabe chibumba chochi ichino tubatande kama sabiri tukaba virie hey wajirao hey luku bido wa safe boda jangonchi montuare shopping neba furuma sebo nibagane bashobe nga tubalaba tubatandeka amasa agatangaliza amalogo gali agasemba ya amasa amalogo kwanga bagendo kujja kuchikomera mu kikomera aja venga abantu abachimanyi mpola mpola tubera wo tubera mu mbera ya feye chinaku Friday ngayo ne muri akanyama Saturday ngayo ne wame ne sebo gabo Tuesday bali ya nyama Monday bali ku nyama basebo ne banyabo nyina amaulira amalungi nina mauli da marunji atema nina mwe timu tima timu butayagaliza timu dogo nga temina gwe mwagala akula ne temina gwe mwagala chama nina mwe namuli kutimu ya kubanga zendi kutimu dogo timu butayagaliza timu futua nina mauli da marunji obanga baweko mga manye omuzi gogo gwe njini mbaweko mga baweko basaba ne banyabo ababa nyinyi abali be panka nga bali yankoko akana kabwe kasesemyawo mu rujja ne kaseseme ntula kati badde mwera bogere bali antula nga be kwese bali antula gamba munno nti bali antula enkoko je bali rambantu ne nyama je bali rambantu bali entula bali ira munda akana kabwe kasesemye ne tuziraba.

0: Batinta mungule, kubiri mwetano. Batinta bibatinta, ingule. Waka biulimi oluganda no kumanya. E tinta kumpeuza lugula simba. Bano bachi, sir.
1: Bingo, Dennis.
2: Anjeji.
1: Ogenda kutubulira.
2: Yejeji.
1: Mwogera nnyo ku kye tuyita akalira k'omwana.
2: Yejeji.
1: Era nkakasa tuwali atakamanyi.
2: Yejeji.
1: Ogenda tubulira akalira k'omwana kakola mulimu ki ogusinga obukulu ku mwana.
2: Sebo akalira ako bakakozesa kikakakasa omwana nti owakikeekyo.
1: Anedda.
0: Kabuze katati nte.
1: Seguya. Omwana mukukula kwe singa ngamba nti yayonka bubogo mba ntegeezaki
3: omwana oyo nyina bwe yali amuyonka teyatuula kufuka kutuula wansi kumuyonsa wabula omwana yayonka nga ayimiridde
1: kiba kitegeeza nti yayonka nga ayimiridde
0: guliko 25 kutuusibwako KCB Bank ekwagalizo genda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola Simba
4: Era obulamu bubeera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo olunno ne weefunira ka Gilbis okiwulira ekyo eri eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis kye kibawo oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okuteeka Gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika atenga abamuwoomu nnyo ng'otabuddemu katonic olwo nno ne weemisa n'emikwano gyo kubanga ebiseera birungi tetubiteekateeka byekola byokka Gilbis leka ebiseera ebyessanyu bitandike omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo tegutundibwa eri abo abatannaweza myaka 18 nnyo n'obwegendereza

0: Simba Musambu wakasini sasa tu Fama mfa radio Simba Yemplogome dembe Tweji kwata kwata jitataganya Jireke urugume Mumu kulike mwe tulibaba Tukumi yaonga ata tulibulara 15 Zise kusawa ekuminemu Eza kongesi koruna kuruwa lero Akasana kagenderera Uizo gama tenjube goroba Obude batulimuwe baitua Obwakala vili zabazana Ushitegede Wow karo kasita Muli denga musufu nyo Aliwa mu no mwano mrenzo mitela Eja chitaka Bakata koko Nendala nyingi Eza tukulida wano Sawa ya fe Eyo kumiri Mumu kulikeo Ne tukoma okuva mu maulile Alay Evila la vinyi vya tukendo kuwa yamu Eyali koko vice president Ne yali koko president omulamba mugwanga lya Congo balabika bale sechibine chipya bagala kwesiba kuba president ne kati soka tujje omugenyi ade tujje tubanyumize mbozi
1: ne bala muna yacha ayola
0: ba kwa bana bali wengu
1: tazikizanga
0: abali benguzi
1: wabuli amanyiti budget yonga zinyo kwezo ze wakoze
0: obamfunda nyo kwezo ze bako
1: ekade kokutu aleka nyogoga
0: Ale, tujja kujja tubiwaye mu musudi wano tuina umwami era agenda kubanga tweyanjulira naffe tumulaba wano ali very smart era twagala tumanye lwaki azze kulubogola Simba empologoma edembe sibabuuza kubatuliriza
2: abawuliriza abalubogola Simba mbalamusizaako musibye muti ya basimu ne banyabo nange nsanyuse nnyo okubeera wano nga nkyaziddwako erinnya Kadumye Jackson Ngwabuzito
3: ani
2: Kadumye Jackson Ngwabuzito.
0: Okay.
2: Ngwabuzito linya ya family. Mwe mvaira jenkulembera nga jajja wolujja. Naye ndi wano mu studio nga nzize nga nkikiridde ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga ministry etwala ebyobulamu. Tulina enteekateeka ey'enjawulo etandika olunaku olw'enkya. Olukungaana olw'amaanyi mu ggwanga.
0: Olukungaana ki olwo?
2: Olukungaana olwo tugiyita conference naye nga tuli wamu ne bannaffe aba Maristops abatufunidde akadde kano ne bagamba mujje. Mburi ya abantu ebigenda maso nga bwe basanyukanga bwe bava ku mirimu
0: abo ba Maristops banywanyi tubamanyi
3: ba Maristops Uganda
2: Maristops Uganda kakati bawuliriza watali kubaluisa kwa manya kadde katono ddala tutegese olukungaano olw'amaanyi olw'omulundi ogwokuna nga lukwatagana kusomesa okutumbula n'okuwa mawulire agakwata ku byobulamu era olukungaano olwo lugenda kubeera ku Speak Resort e Munyonyo
0: Munyonyo wano
2: Munyonyo era nga lwa mulundi gwakuna
0: Lugenda kutandika di lukomekerezebwa di
2: tutandika nkya ku makya sawa 2
0: nga 14
2: 14
0: okay
2: tujja kumaliriza kunako lwo kutanunga 16 ku sawa 10 ezolwe gulo
0: omuntu bwawulira lukungana ere byobulamu asubire nti mugenda kukona kuki mugenda kujanjaba mugenda kusomesa kyesigamizibwa kuki
2: olukungana luno oba conference ene tunulidde nnyo okulaba nga tuteme empendo okulaba botongera amaanyi mu kusomesa okutumbula n'okuziyiza endwadde mu bitundu gye tubeera
0: okuziziyiza kisinga okuba nti tuzijjanjaba ekyo kintu kikulu nakugamba gwe
3: prevention is better than cure
0: Omulide mwami Ngwabuzito omulide omusajja
2: omulide bulungi
0: naye mutufu
2: sebo botunulire endwadde ezituluma mu Uganda ebitundu 75 ku 10 zonna zisobola okwewalibwa
0: kitufu
2: era omulamwa gwe tuliko omulundi guno mu lukungaana lwaffe tutunulidde nnyo okulaba nga emitendera gino gye tuweererezaamu oba community structures egy'okubitundu kwe tuwangaalira nga tugiteekamu nnyo amaanyi ng'ekyobulamu ekisookerwako oba empagi esookerwako mu kulwanyisa endwadde n'okubeera abalamu mu bitundu byaffe era nga tugenda kuba twesigama nnyo ku nkola gye tuyita eya community health extension workers oba abasawo bafe ab'oku miruka n'ab'oku byalo ba VHT
0: abasawo bafe ab'oku byalo
2: nabo kumiruka abachuzi
0: okay
2: era nge nkole eno tugenda kujiwa amaanyi mangi nnyo mulundi guno gye tutunuulidde okulaba nga tubayamba okulaba nga tubazaamu amaanyi okunoonya sente eziyimirizaawo empagi ezo kubanga singa tuba n'abantu abo nga bakola bulungi emirimu nga basobola okusanga omukyala ali olubuto ne bamubuulira nti eddagala balinywa wali ogenda mudwali yogera n'ono omusawo ne bongera obuweereza bwabwe okusembereza omuntu wa bulijjo eddwaliro n'okukola nga ababuulira abantu amawulire gonna
0: agakwata ku byobulamu
2: tukakasa nga tusobola okwongera okutumbula ebyobulamu byaffe mu bitundu mwe tuwangaalira
0: conference eno ndi wadde mbogyetabamu nga nze sekinoomu munansi
2: mu kiseera kino abawuliriza ba Radio Simba tubagamba nti tuzze kubawa ku mawulire ago naye abantu bonna balina okwetaba mu lukungaana luno beetabayo nga balina amabaluwa agabayise
0: Hey.
1: Siku jana zunga buzunzi.
2: Asiku zunga. Na hee kugamba. Tuteekateeka ekifo nitulamanya tugenda kuba n'abantu tusuubira abantu abasukka mu 15,000 kale ate nga mulimu abakungu
4: abwe banavaako okujja ate basomese ffe
2: naye nga tutunulidde omugenyi omukulu agenda kuba vice president waffe ow'eggwanga
4: omukyala Jessica Rupo
2: era agenda kujja olunaku olw'enkya aggulewo olukuŋŋaana olwo naye nga tusuubira abaminisita ab'enjawulo nga bakulembeddwa minisita atwala ebyobulamu Dr. Chris bali omunsi tusuubira aba MP abasukka 50,000 tusuubira Kabaka wa Busoga Kyabazinga wa Busoga naye tugenda kuba nayo lunaku olw'enkya tulina ebitabo by'enjawulo bigenda okutongozebwa naye nga byonna bitunuliddwa okulaba engeri gye bigenda okwongeramu amaanyi mu kusomesa n'okutumbula ebyobulamu ku bitundu
4: n'okutangira endwadde
2: tusuubira abakulu okuva ku disitulikiti okuli kaawo okuli ssentebe RDC n'abasomesa ku byobulamu abantu nga abaana bana buli disitulikiti
4: abo bajja kutuwa amawulire
2: naye ng'ekiruubirirwa kwe kulaba nga Neba patanazo wa abanywanyi ab'emikago abatuyambako mu buweereza nga nabo tuli nabo tugenda kutuula ku mmeeza ez'enjawulo nga tunoonya tutemye tutya empenda okwongera amaanyi mu nteekateeka ez'okusomesa ku byobulamu n'okulwanyisa endwadde mu bitundu abantu gye tuwangaalira
4: nkumaliriza omwami oyo naye kakufunemu
0: wayinza okubaawo obubaka obukulu eri eggwanga bwe mwagala okubanga mumanyisa
2: Obubaka obukulu okusinga twagala kutegeeza abantu nti obulamu obubwo ogwo omuwuliza wa Radio Simba butandikira ku ggwe ate obulamu tebulina speya kyetuba tubakubiriza okuziyiza endwadde nti bw'ogenda oba ogenze tewali kiraga nti olidda mu mbeera yonna
0: osanga oli alaga jjalira obulamu kati ng'oyo
2: Aina jagenda nga
4: wa moyo
2: kakati bannaye tubategeeza nti endwadde ezimu eziwalibwa mumbere yo tubategeeza nti twagala okulaba tuzewali mu mwaka gwa 2023 tulina ekigendererwa okulanga tukya aina mtu akwatibwa kawuka ka HIV
4: kuba kewalika
2: kewalika twagala mu mwaka gwa 2023 nga tulina mtu akwatibwa TB ni prose n'omusujja gw'ensiri ezindwadde
4: kusula mbuti
2: endwadde twagala nnyo okulaba nga ziggwa
0: nga zirwanyisibwa
2: naye n'ebintu ebirala ng'obubenje tugenda tukubiriza abantu babyewale kakati kye tukubiriza abantu nti kubyaleyo gye tuwangaalira tugezeko okubeera abayonjo endwadde ezisinga ziva ku bukyafu tugezeko okubeera abayonjo tweyise mu ngeri y'obuvunaanyizibwa ate twongere okulaba ng'abasawo bafe abo ab'okubyalo
4: abatulinaanyi ba VHTs
2: nga tubazaamu amaanyi ate twongere okukolagana nabo batubuulire ebikwata ku buweereza twongere n'okusemberera amalwaliro okulaba nga tusobola

0: Bonya kadi chipapure cha kutambo. Essential sanchi uri abadogo ngakuyo. Ah madenya galo yoche. Wa mama mi tukutade. Okujja kongo ina katolika.
1: Echamazima tuyanza nyo radio Simba. Ate tubeba zo mutindo.
2: Okumira wa Simba wetu.
1: Districts nyingi zengenda mu radio Simba ujulira.
0: Oh kirungi. Echo
2: akongojeko everywhere.
1: Eraba uliriza mbakubiriza anti mwekumire ku radio Simba. Nafe mulabi butunonyeza utwise dobozi tuze wano.
0: Olwekyo
1: tubabulide kunteka teke yo tugenda kujitambuza ninga tugenderedwa mu kulaba nga tutuusa obuweereza kugwa omuntu wa bulijjo kulaba ngobeera mulamu oluberera
0: wama katono nnyo kano kafe nze noyo yadde toli musawo naye ebimu ku byoyogedde ebitangikika kekawuka kamukena buno obuntu abantu bakozesa okwekebera nga tagenze eri mu ddwaliro naye self testing kits buli 100% buli
1: kakati obuntu obwo bukola
0: bukola
1: era ne tukugamba nti singa kakulaga nga waliwo oluza tuzekakulaze nga gweoli asizezo osobola okugenda mu ddwaliro nabaddamu ne bakebera omuntu okakasa status ye olina okwekebeza emirundi
0: esatu
1: ate noyisawo kona
2: olaba oyo abaya akakati ebako omusaala takalinda kuleeta
0: zagakazitakawamma ekizibu kyoyo
1: naye tetubakubiriza nga abavubuka kyensembyayo akawuka ka mukenenya mukewale ate n'obupiira buno
2: obukozesebwa naye katunoonya
1: obupiira obukozesebwa twabongeddemu ebirungo kubanga buli obubaddewo bubadde buliko okwemulugunya tebuwunya bulungi tebutuuka kati obuli womu kiseera kino tubakubiriza bwe twakoze twabuli brandinze tetubuteekamu n'obuwowo waliwo bwa chocolate waliwo bwa vanilla nolwekyo tewaliwo kyakwekwasa
2: onoobeerako nga buliko longrider
1: nolwekyo tubakubiriza obuteerabira nkozesa ya bupiira obwo tusobole okwekuma nga tulibala mune ndwadde endala nyingi zonna
0: tuzeewale
2: omukulu kanoonya akawunyanga apu
0: oma tukosebudde
3: sente zaapuuka zaakunoonyeza mu kiwato nga mazina akawungeezi we katuuka fetubera kumukulike eyo
4: batinta mungule kubiri mwetano batinta bibatinta engule welcome you limi oluganda n'okumanya etinte kumpeo za lubugula Simba bano bakinse
5: bingo Dennis
6: anjeje
5: ogenda kutubulira
6: yejeje
5: mwogera nnyo ku kyetuyita akalira k'omwana
6: yejeje
5: era nkakasa tuwali atakamanyi
6: yejeje
5: ogenda tubulira akalira k'omwana kakola mulimu ki ogusinga obukulu ku mwana
6: sebo akalira ako bakakozesa kekakakasa omwana nti owakikeekyo
5: anedda
3: kabuze kataati nte
5: seguya omwana mukukula kwe singa ngamba nti yayonka bubogo mba ntegeezaki
7: omwana oyo nyina bwe yali amuyonka teyatuula kufuka kutuula wansi kumuyonsa wabula omwana yayonkanga ayimiridde
5: kiba kitegeeza nti yayonkanga ayimiridde
4: kuliko 25 ekutuusibwako KCB Bank ekwagaliza ogenda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola

0: boda. Niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwachari ya ofisi ya boda union yo na. Ofune mama boda kodi yo kubwerere. Ofune na waka sente ne data. Kono kuwangula boda kapiata. Kodi yo, Mario. MTN Momo, edungamizu wa banki nkure ya Uganda.
1: Waliwe chenja ule chiba mchijulo, chitekedo bulungi, gazibe chapati eze zigonda, ove chijulo chisingo kuba uomira, akakodio kalikamu, kakubite kateka, nebi ntubia Nile Agro, okutandikira kunganeri kumutindo, enongeva mchapati ezi uoma, okutukira dala kubuto, ajayo uomi obo wenyini, ove chijulo chote setese, ebi ntubia Nile Agro, bili kumutindo, ngosanyo bieri reko kakase, Nile Agro, efule muli chijulo che chijukizo.
2: Buli kiseera obulamu bubeera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo olunno ne weefunira ka Gilbis okiwulira ekyo eryo eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis kye kiba oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti

0: Mwebale kubanga mchauliriza Sseddume Lubogola Simba. Zai Amina Nabule Kajimu okubatu saka maulira agesawe. 12 mu bujjuvu era nga kusawe 12 tekunaita wadedachika. Abakulembeze b'obukiiko obw'abakyala ku ludda oluwabula gavumenti mu disitulikiti y'Luweera bawangalira mu ggombolola y'e Butuntumula bagamba nti bawakanyizza gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ekiseera kinene wabula ate bakizudde ng'abakulembeze abali ku ludda oluwabula gavumenti be baalonda bayisawo byabwe nga kati basazeewo waakiri kabawagire PLU Patriotic League of Uganda ekiruubirirwa kyabwe kisobola okutuukirizibwa. Bano bakulembeddwamu ssentebe waabwe Pauline Lukwago okwasanguza bino babadde mu nsinkano yaabwe ya buli mwaka ebadde ku kyalo Nalongo ne bategeeza nga opposition we bamalidde ebiseera kyokka nga tebalina kye bafunyeemu. Pauline agamba nti ye muwagizi wa nkyukakyuka era omuntu yenna ayagala okujjako Pulezidenti Museveni gw'awagira nga y'ensonga lwaki basazeewo okutandika okuwagira PLU kubanga bakizudde nga gye babadde tewali ssuubi likyusa gavumenti. Ranga Musa.
1: Abadde ayogerako ne bannamawulire amangu ddala nga yakakwasibwa ofiisi eno Salimu Zimula alabudde bassentebe b'ebyalo okugenda empola ku nsonga ezimu naddala ez'ebibanja, ettaka wamu n'ebintu by'abafu era n'abasaba okubeera abeegendereza nga bakwasaganya ensonga zino.
2: Eyokutegeera obuzito bw'emisango gye balina okulamula kubanga oluusi ekyo kireetera ddala obuzibu ssentebe atuula mu musango ogutajja mu ntebe ye, ekyo kireetamu obwakyekubiira. Ekirala nti emisango gy'ettaka n'emisango gy'ebyobusika bassentebe okujyewala ennyo singa giba tegigwa mu mikono gyabwe. Tugeze ensonga z'ettaka bwe ziba zitandikira ku erositu chairman yandibadde owerosi ontazituula mwazisindika ku erositu. Ekirala okwekobaana n'abatunda ettaka oba ne bannannyini ttaka okutulugunya abatuuze oba okubagobaganya. Bakulembeze bateekeddwa okukyewala ennyo naddala ku ttaka ly'obusika kubanga liriko n'ekkomera liriko okusiba. Ebibonerezo ebyateekebwa mu tteeka ly'ebyobusika lisiba.
1: Ono ategeezezza nti bassente baaba banaadibaganga ensonga zino ebibonerezo byabwe byamaze dda okuteekebwako bw'atyo kwe kubasaba baleka manye ng'akoza n'owebbwa era nga wanaabasabye bakole kye basobola kyonna okulaba nga bateekawo empuliziganya ennungi wakati w'abo abalina emisango n'abo abali ku lukiiko ng'asabye n'ab'ebibanja okwewala okumala gasayininga empapula ze batategeera eziyinza okubaviirako okufuna obuzibu.
2: Osangibwa nga weekobaanye mu kugobaganya nnamwandu mu nnyumba, weekobaanye mugobaganya bamulekwa, weekobaanye mu kusaanyawo emaali y'abamulekwa. Ojja genda okwesanga ssentebe naawe akatimba kakoze eki kakuyodde. So bassentebe bange mbakubiriza okulaba nga bali vigilanti nnyo kubananyini kukuuma obusenze bw'abantu, okukuuma ebintu by'obusika eby'abagenzi n'okulaba nga bakuuma security mu bitundu byabwe nga bateekawo obukiiko bwe tuyita usalama oba obukiiko obukuuma eddembe oba obufefetta saako n'okubeeriisa ejjojo okulaba nga buli kkoona ly'ekyalo lirimu omuntu vigilanti asobole okulaba nti wano waliwo obuzibu, wano waliwo ekyolekeddwa okutuukawo n'okulondobamu abantu abetulowooza nti babulaba eri ebitundu byaffe tubateesengako saako n'okubasaba mitinganga mu bitongole ebikwasa amateeka n'eddembe ly'obuntu.
1: Kula Sseddume Lubogola Simba, nze Ranga Musa, wano mu disitulikiti y'e Luweero.
0: Webale nnyo munaffe Ranga Musa. RDC owe Hoimanga ye Rogers Mbabazi ng'ono yagombeddwa mu bwalo olw'ebigambibwa nti abadde ajja essimi ku bantu. Akyusiddwa eddwaliro okuva e Hoima okwolekera ekibuga Kampala oluvannyuma lw'embeera ye okwongera okusereba. Mbabazi yakwatibwa ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti ewedde oluvannyuma lw'abantu okwemulugunya nti abadde nga abajjako ssente mu lukuŋŋaana olwali olw'okwasanguza abo bonna abeenyigira mu nze gw'obuli bw'enguzi ng'era bagamba nti abadde abasaba ssente okukola ku nsonga z'ebyettaka. Abamu ku bakola okunoonyereza okuva mu kakiiko akalwanyisa omuze gw'obuli bw'enguzi maka g'obwa pulezidenti be bakutte Mbabazi bamukwatidde ku ssomero lya Kigolobya Muslim Primary School e Kigolobya oluvannyuma lw'ekiragiro ekyavudde wa minisita wa gavumenti z'ebitundu Barambaru Gahara ng'abatuuze bagamba nti Mbabazi abadde abasaba ensimbi eziri wakati w'akakadde n'obukadde obutaano naddala abagendayo okuba nga abagonjoolira endoolito z'ebyettaka. Abalala bagamba nti abadde yeekobaana n'ababbi b'ettaka okutiisatiisa abatuuze okubagoba ku ttaka kwe baludde ebiyana ebisiibo. Oluvannyuma lw'okuliriza okwemulugunya kw'abantu minisita Barambaru Gahara yalagidde aboofiisa abakola okunoonyereza ku buzzi bw'emisango mukachika kalwanyisa omuze gw'obuli bw'enguzi makagoba president ogoma mu bwa RDC n'oluvannyuma n'atwalibwa ku Hoima Central Police Station wabula Mbabazi agambye okuba nti embeera ye ey'ebyobulamu yatandise okusereba okukakana ng'atwaliddwa ku ddwaliro erya EDPA Hospital mu kibuga kye Hoima abenga afuna obujjanjabi naye ng'ebyokwerinda byabadde binywezeddwa. Julius Akiza omwogezi wa poliisi oluuyi olwagamba nti Mbabazi oluvannyuma lw'ebyobulamu bye okwongera okusereba ku Mande kyawaliriza abaddukanya eddwaliro okubanga bamuwandiikira ebbaluwa emusindika e Kampala abeere nga asobola okufuna obujjanjabi obusingako. Julius Akiza agamba nti Mbabazi akyali mikono gya poliisi era eddwaliro likuumibwa butiribiri nga n'okunoonyereza ku nsonga eno bwe kugenda mu maaso. Waliwo omwana w'emyaka 19 ng'ono abadde kyajje ayimbulwe mu komera. Omuntu ono yazzeemu n'agombebwamu obwala ku byekuusa ku bbisa eryanyi okwabadde Nakasero mu Kampala nga badde babba omuntu atunda n'okusuubula emmotoka bamubyeko ebyamaguzi ebikunukkiriza mu bukadde 29. Bino byonna byabaddemu ku Mackinnon Suites okuliraana n'ekitebe kya Sudan mu Uganda byabaddewo ku nkomera ya ssabbiiti ewedde. Bikakasiddwa amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Roko Esigire n'agamba nti omuntu eyatulugunyiziddwa ye Kenneth Mubazi wa myaka 13 ono akola mu nsonga za mmotoka yabadde avuga pikipiki okuva e Bukoto okwolekera e Nakasero n'aba ng'agwa mu kiwendo ky'ababbi ababadde ku pikipiki nga 7 bamukubyewo okukakana nga bamututteko amasimu ga 3 bamututteko n'omukufu gwe ogwabadde ogwa zaabu nga kw'otadde n'ebirala ebibalibwamu obukadde 29. Omuntu ono yalumiziddwa naye nga yalayizza enduulu eyasombodde ab'ebyokwerinda ababaddewo naddala ababadde ku kitebe ekya Sudani mu Uganda ne b'ofiisa abapoliisi ababadde ku golf course era bwe batyo ne bagoba abantu bano. Julius Waiswa ngono wa myaka 19 yakwatiddwa n'essimu enzibe awamu ne pikipiki eyabadde erekeddwawo oluvannyuma lw'abantu bano okubanga badduka. Okunoonyereza kulaga nti Waiswa kyajje abeere ng'ayimbulwa kwa limande luzira ku misango gy'abaddeko egy'okubbisa eryanyi gyeyajeyeza mwaka gwa 2024 naye nga yayimbulwa mwezi ogw'omusanvu omwaka 2026.
3: Nepichi jawada atambulako namba UMA 639 PC nayo tujina police fwa na CPS kwa chizude era ono yomu kwa babali bakwatibwa misango bambiko ebintu bakola 2024 ebyobubi bw'okungudo era nga yali yatwalibwa buzira nga fomu ze twalabyeka ziraga nti yateebwa omwezi ogwa Julayi omwaka guno okuva eruzira mu komera. Kunoonyereza kukyagenda mu maaso n'okulaba nti tukwata akabinja konna akabadde mu bubbi buno.
0: Kyaddaaki gavumenti erangiridde nga bw'efulumizza etteeka erigenda okuyitibwamu okulungamya abakulira ebyamawulire ebitongole bya gavumenti ku ngeri gye balina okufulumyamu amawulire eri bannayuganda erituumiddwa National Communication Policy 2026 n'ekigendererwa eky'okusobozesa abantu okutegeera pulogulaamu za gavumenti na biki gavumenti byekola. Etteeka lino litongozeddwa ku Uganda Media Center mu Kampala ng'omusasi waffe waali.
4: Ng'ennaku z'omwezi 9 Maaki w'omwaka 2026 olukiiko lwa baminisita lwatuula nelukanya okuleta polise diite teka erigenda okulungamya enfulumya n'ensaasaanya y'amawulire okuva mu bitongole bya gavumenti kisobozese bannansi okufuna amawulire amatuufu nga temuli kisaaniiko kyonna gatako n'okulungamya abakozi ba gavumenti obutamala googera bye batalinaako buvunaanyizibwa. Kati olwaleero ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'okulungamya eggwanga n'ebyamawulire basazeewo batekise mu nkola etteeka lino era olwaleero litongozeddwa Uganda Media Center mu Kampala. Ministry y'ebyamawulire egamba etaddewo omutindo gw'empuliziganya mu bitongole ne ministry za gavumenti zonna nga batendeka bonna abavunaanyizibwa ku by'empuliziganya ebya gavumenti mu bitongole ebyo. Wakati mu kuteekisa kino mu nkola, ministry eno yaakulaba ng'ebitongole bya gavumenti byonna ebyekuusa ku by'empuliziganya omuli Uganda Broadcasting Corporation, UBC, Uganda Media Center, Government Citizen Interaction Center, Vision Group, Uganda Communications Commission, National Information Technology Authority Uganda ne Media Council of Uganda biyonka n'okukolera wansi w'etteeka lino nga bayita mu buyinza obwa ministry ICT and National Guidance. Wano minister avunaanyizibwa ku kulungamya eggwanga n'ebyamawulire the Right Honorable Justin Kasule Lumumba wasinzi na nategeza ntio kutuko kufuru mia poliseno baso osineba kulokwebu zo kumala kufamba kuatibu wake nsonga mu government gata kone mbitongo liwe wananyini kati ebiri wobiraga buli kitongole cha government ngati kinaba isa maulire gacho gonna eri abantu balina okusindika programs zaabwe zonna gata ko projects n'ebiwandiika ebirala mu ministry eno byekenenyezebwe bulungi wakati mukugoberera etteeka li National Communication Policy ery'omwaka 2026 bino era bikakasiddwa Minisita Mbeza avunaanyizibwa ku ICT Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo.
5: Abantu babadde bakola amawulire naye nga tebalina polisi yonna oba tebalina guidelines zibakola zibalungamya. Kati olwaleero tutaddewo amateeka aganaalungamyanga ebyempuliziganya mu ggwanga lyonna kubanga buli omu abadde ayogera nga bw'ayagala, buli omu ono ayogera kino oli ayogera kiri, buli muntu ayogera n'ayogerera n'ayogera ng'ayogera nga omuntu atumiddwa gavumenti ate ng'oluusi si aba ali supposed okwogerera gavumenti. Kati tutaddewo empuliziganya eno ejja okulungamya abantu abakola ku byamawulire nti bwe mufuna amawulire mugatambuze bulungi ku nsonga eyo yennyini, mufune clearance ekwatagana ku kigambo ekyo ky'oyagala okufulumya ng'okitegeera bulungi era okibuulire abo abakwatibwako ensonga eyo era ate mu nnimi zaabwe ze bategeera babenga bakitegeera ddala bulungi bajja kubanga waliwo flow of information na buli muntu asobola okuwuliziganya tuwuliziganya n'abantu ate n'abantu bawuliziganya naffe.
4: Radio Simba, nze Matini Amaiko Kigongo ku Uganda Media Center mu kibuga Kampala.
6: Okumanya bugagga si kirungi butamanya byolina kumanya.
7: Edda abaana baatendekebwanga okwagala baliraanwa nga bwe baagala baganda baabwe nga tewali mukolo muntu gwakola nga muliraanwa we taliiwo. Owoomuliraano nga taliibwako nkoko oba mbuzi era nga bw'obimulyako guba musango. Mu kwanjula nga yatera okuba katikkiro w'emikolo, ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
6: Okwo kwe kumanya bugagga.
0: N'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde mu Uganda kikakasizza abaddusi abasoba 15,000 nga be bagenda okwetaba mu kuvuganya mu misinde egy'okuwala mpensozi. Emisinde gino gigenda kubeerayo nga 16 ne 17 omwezi guno, era emisinde gigenda kubeera mu nsozi ze Kapchora. Empaka zino zigenda kweyambisibwa okuba nga basunsulamu abanaakiikirira Uganda mu mpaka z'ensi yonna ezimanyiddwa nga World Mountain Running Championship mu ggwanga lya Switzerland mu mwezi ogw'ekkumi omwaka guno. Nga sina kusiibula katsoke tugende kunate mawulire agavudde mbyobulamu, nkomeho nkusiibule.
6: Gano ge mawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
7: Abakazi abalina embuto abagenda okufuna obujjanjabi ku Bulucheke Health Center 4 eddwaliro erisangibwa mu disitulikiti y'e Bududa mu buvanjuba bwa Uganda balwanagana n'okufuna ebifo bye bayinza okuganzika ku mitwe gyabwe, era abalala bawalirizibwa okugabana ebitanda n'abalala basobole okubaako we basula. Abalala ne basula ku seminti n'abandi ne basula ku mbalaza. Ebbula ly'ebitanda bino lireese ebizibu ku kifo kino so nga ate kutuuka mu materniti y'eddwaliro lino naye embeera yeeraliikiriza. Eddwaliro lino kati liweereza abantu 500,000 omwaka okuva mu ggombolola eziwerera ddala 10 mu kitundu ekyo. Abamu ku batuuze bagamba nti abasawo babadde bafaayo nnyo okubaaniriza obulungi n'okubakolako kyonna ekisoboka, naye ebifo bye bayinza okubajjanjabira bifuuse ekizibu. Abamu ku balwadde bagamba nti basiyagguka eŋŋendo empanvu okutuuka ku ddwaliro lino ne baddayo nga tebafunye bujjanjabi. Dr. Rashid Simoya akulembera eddwaliro lino agamba nti omuwendo gw'abalwadde gugenze geeyongera buli kaseera, n'abakazi abazaala ne beeyongera mu kiseera kye kimu, so ng'eddwaliro lirina ebitanda 6 byokka ebikozesebwa mu materniti. Ekirwadde ky'Ebola ekyabaguka mu Afrika gye buvuddeko nga kigambibwa nti kireetebwa akawuka bundi bujo Ebola virus, alipoti ezikifaako zigamba nti mawanga agamu kigenzi kyeyongera okukakkana newankubadde nga ku muliraano mu ggwanga erya Kenya baabadde kye bajja bafuneyo omuntu omu eyabadde akwatiddwa ekirwadde kino bwe bagamba nti yabadde tekyamukwatira mu ggwanga erya Kenya. Mu ggwanga erya Cote d'Ivoire mu bugwanjuba wa Africa bo balwanagana n'ekirwadde ekya yellow fever ekibafuukidde ekizibu. E Nigeria mu bugwanjuba wa Africa mu ssaza eriyitibwa Bono kigambibwa nti abantu 168,000 wiiki eno weetandikidde nga babuuse n'ekirwadde ekya kolera, so nga amasaza agawerera ddala 16 ekirwadde ekya rabies ekisuula embwa eddalu nakyo kibafuukidde ekizibu. Ensi za Africa eziwerera ddala 5 zirwanagana n'abaana okubagema kirwadde ky'omusujja gwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri gattako obulwadde obw'olukusense nabwo obugenze bufuuka ekizibu. World Health Organization, ekitongole ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu nsi yonna, ettabi lyakyo ery'okulukalu lw'abaddugavu Africa lyafulumizaawo alipoota ey'ekitundu ekyokusatu eky'omwaka 2026 ng'eraga amawanga nga bwe gayimiridde mu nsonga ezikwatagana n'endwadde nga n'agasinga tegali bulungi. Mu Democratic Republic of Congo, amawulire agavaayo gagamba nti ekirwadde eky'Ebola kigenze kyeyongera okukakkana bwe kigeraageranyizibwa n'ebiseera ebiyise engeri gye kibadde kitigomyamu abantu.
8: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
0: Bwe gati amawulire bwe gabadde ngo gakusomera nze Amina Nabule Kajimu 16 zezakayita ku ssaawa 12 ez'olweggulo. Tova ku Radio Simba empologoma y'eddembe amalala gagenda kuba ga ssaawa 2 ez'ekiro mu bufunze ne 3 ez'ekiro mu bujjuvu.
8: Ago ge gabadde amawulire ku Radio Simba. Eno ye sawa yendala kulubogola.

0: bali yewe ya waka
1: ndajagwana
0: konze aya katika tukende tulie kumafaranga banyabo nebasebo tubaitanga tuwaga matitosigara ngena kusomeza 13 letu simbula tetugenda kuongeza ayo ebye mkati abajagwa no please neda na 3 mwezi ogwe 10 letu simbula okuandika koma ngena kusomeza 25 tubaita banywanyi muje tugenda tunyumirwemu enyonyi wamune wansi mubas wewandise mubwangu oreme kusigalira namba soka ya MTN atengerine ku WhatsApp elizro musambunana munana nsambu mutano 15 munya ngambye zro musambu munana munana nsambu mutano 15 munya ate Airtel elizro musambu zro mukaga anamu mwenda abiri munana abiri musambu ngambye zro musambu zro mukaga anamu mwenda abiri munana abiri musambu oruonga abiri mutano fero tujake ngaro peni tujiumu za wansi tubakorele nteka teka abakuru batuleba gaenti ABCD ochitekede songa zizo banafaba mogo baba nama zokole nteka teka ilangabaga matikatigua wa boda boda boda kumaze kemire mbovuga ya amu kama au na hiyo hiyo funeye mitualo chinana mwetano gendemba mogo baga njagala piche mpia na ulide kusimba tibaga ba piche mpia badaji kuwa kuroni yosasure mpola mpola buli wiki ngo waya kasente nawe wezimbe mitualo chinana mwetano jokofu na zugu mpia tuko kapiata ouli dagwe medi nsonga zezo katiba kubiri bali ku 03 12 ana 5 munana 00 ngambye 03 12 ana 5 munana 00 usoro linyo kufuna pichi pichi nsonga sora kulaba ngenyuma baba katu sakata sakata
1: Abadoya galago.
0: Agasali ngateka na fumita obado ngamba.
1: Mbadinja kala bantu bawa kana icho kunyo cha bana fa bawa kali kuri kumbucha. Cha kunyo cha mulimi.
0: Chikozi bachitan
1: bachita work alcoholic kumbucha.
0: Sabula.
1: Akole bana fa chama enterprises okumanya okumanya anti chirunje nyo chikuwa amanyi okolo brunchi atino mutindo gwacho wa magwa kasaba UNBS. Gamatino waka chisangiba maduka agatunde byo kunywa mugwanga Uganda. Lio nawo tundwa buli wa manya chinywero buza work alcoholic kumbucha alimo bisugenjuchi alimo mukwana kwa sukari alimo ntaga wizi alimo nanas nebira la vinji ngabijudo buchi judo bo mine de kende tsangiba oliye mubende ko chikona cha bataje ojakubira twa brunchi nyoba tukubira kusimo Eya zero munana zero musambu Eya zero musambu munana satu kumi asatu munana kumi na mukaga ngambe zero musambu munana satu kumi asatu munana kumi na mukaga zero musambu tano mukaga ana mukaga chende musatu abiri munana zero musambu tano mukaga ana mukaga chende musatu abiri munana wafunira work alcoholic kumbucha
0: ono msajja bambi ngayo zeyo yoge bambi meya weka wembe Meya weka wempe
1: wangu. Yaka wangu la kalu.
0: Meya weka wempe division. Bamita Emmanuel Seru Njoji. Owe dembe. Bari ba mropa. Na yomu sangate kote tegugovye. Omula muzi nabakoza. Agante mkuru genda wama wa wangu la. Bana ange nasanyuka. Nasanyuka.
1: Nala wanga chisali demu.
0: Fumita baba kasare kebye mizanyo mumukulikayo mwetuli.
1: Kasare kebye mizanyo kanji.
0: Ndakada bitono tono sivi nji. Na yenze liji ya Uganda ya numa enuma tetinta ngabo winzo kulira masaza we gatinta
1: gatinta
0: eh tetinta no julira ngeti omanyi bwe twali ngatu twoche ebisubi munimiro ngo ulira we waliwo byalinga ngabikola pepe ngo labo muliro gutinta
1: walingo ngama anti akasale oyagala nagaga kakutere
0: na yekati ogana no tunule
1: obadde ombuza kuri je gwanga
0: sabula ligi
1: lije gwanga ezemo kuyinda akongeza tuna ku rwalero
0: police iranga, asambie
1: lugazine banafa babulu bebazanye waliye na jembe
0: na wada nemba
1: guwe de 00 lugazine na jembe masobdo kubera nga mpiro go gugwa 00 era kitegeza nti kakati lugazi okubera nga afunya kabonera aka agenze mu kifuna namba 10 nemo yenyweza ku kifuna namba 10 na chimu ni ku points musanvu atenga yeburu ofuna akabonera ako yenyweza mu fetch soka tana kubwa yo mpira agenze kubonera 10 na 3 mpira 5 giyaka za nyasibwo ko gubade bwana kakos timu yabana fabalia baka KSFC pasobodo kupenda ngabalu mbantunga sas e wane wone chira utubade wonunga kuyinda wansi vuzwera zinyoka acha habata chai yo mko abate bede kesi mu dakika sumu musamvu no musambi aitwa anyama oba muite Emmanuel Anyama miaka 28 na tebera KSC ngafunye paso kuvua ob Philip musambi aitwa Obechan oba Philbert Obechan ya mtende pass mu dakika 22 bweto sisi nesolo kupira nge wangu do mpiro go goals ziba debiri kubwerele negra mtifu namba 5 kubwone do 10 mpira mkaga atinga ntunga saza limi chakumna mkaga obwone do buli usatu buoka
0: ok au suwa vi
1: au suwa kama nina chongambe chilo

ziweze dakika satu zezaka ita kusawa bili yeze chilo chuna kuruwali ilo musibi mtiano banafi abatu uliriza ama uli ne mbufunze kusedume rubogola simba nze matini ama iko chigongo minister vunanyisi wa kusonga zebi entambula Fred ya mukama awezinga wagendo kusaza amu kontrakti ya banafi banansiwe gwangiri ya China ya Chongqing International Construction Corporation chiko ele kudimu elio kukolo lugudu lwa Masaka chotela mutukula kono lugudu lwa chari wajira chilaka sanga timatuga rodi gagama anti abantu wano bako zika sobe milimu jabwe echindo chifiriza government ya Uganda nsime mbitilivu gabasa na wasa zibuwe mulu wakili ya umutu umulala akuatemu contract zino abe kingilija inzo kuzigusamu kote ya nkuru etula mchibuga Kampala ilangiridi ilane uo buwanguzi Mayor Emmanuel Serunjoji gwebatu wala mukoti eno ngaba mvunana kupimu kwebi viru mire biyala bikila mbisiri vyo kulonda nge imu kubyo vyetu lulina nyo kunsongeze kwa la kumikono jari alino kukunganye jari jino kumusemba nga mvunana ya mtu wala mukoti eno mune webatu nka Frank Bulime gagamba anti tiyakunganya mikono jisani de ilaye nsungaruachi ya mtu wala mukoti choka koti yesaze goye negamba tuwali bujulizi umala ni wankupado uinzo kuruma Serunjoji jono ilane fune kilange mulangiride nga meyo mulonde uwe chitundu echa Kawempe division mu bitundu vye Kawempe Uganda ya kutandika kuyikula ekyobugagga ekyomuttaka ekiyitibwa lithium kinono nga kyekijjibwamu ekirungo ekikola amanda n'ekigendererwa ekyokusobozesa kukola amanda agamala aganasobozesa ebyuma ebya sola okukuba amazzi abalunzi n'abalimi basobole okufuna ge bayinza okufukirira ebirime byabwe n'ensonga ezinjawulo zisobole okutambula obulungi ekyobugagga ekiyitibwa lithium kigambibwa okubanga kyekisaanuusibwamu amanda agakola amanda ag'enjawulo era nga amanda gano muntu waba agakozesezza gayamba mu bintu bingi gamba nga mbyenfuna awaka ne mbitundu ebirala bingi ziweze dakika tano zeziyise ku ssaawa bbiri ez'ekiro ky'olunaku olwaleero gabadde mbufunze nga bwogawulidde n'erindirira amawalala mu bujjuvu agasinga ku gano ku ssaawa ssatu zaakawoza masiga.

kyekiwanja ky'ebyemizannyo omuli amawulire g'ebyemizannyo okuva mu ligi ez'enjawulo wamu n'ebyemizannyo ebirala katifuna amawulire g'ebyemizannyo agasengejjeddwa abakugu abamanyi abakenkufu nga bonna bayitako egerman kino kikulu nnyo ngeroova wano olwo ddeeri gye babiteebereza

0: chenda mumusamu kasise satufemu mafada simba mwewa nyoko wenenga mtu uliriza mwewa nyoko wenenga mchariko dalavulunji nyo paka sawa zigena kwera satu zechiro na kuruarelo chiwanja angaba tuangiro kupanga tu gambira dalavulunji nyo kade kabira kakuangula elanga tuangiro kupanga tu kujukiza ntigwe alieyo alimu kunyiga kukade kano akabingo masavu ngabo wafanana oja kubanga we wangulia mtuwalo kumi na omulara wangulia mtuwalo kumi asinzo kubanga betting emirundi eminji obanga ateka yo emirundi eminji aja kubanga ye wangulia emitwalo ama kumi asatu betu chobo tu asazeo okumanti ne chintu chita mbulia dela bulunji nyo ngabo chifana tani kila okumanti no nyiga onyiga sita biri musambu nya sita satu hash nkugambie sita biri musambu nya sita satu hash uja kubango sobalo kwantino wewa angulira wajia kubango basi kusala kwa sinye kumi biri zoka elanga kwegeena bugenzi maso kwa sobalo kubango nsonga zino kwa zikuwa taganyiza dara bulunji nyo kwa side ya yo
1: esawe eno mchiwanje kutuosibu wako Lifeguard Condoms kubenga wete kira tekira chi juki okukuma kaza nyoko umisanyulio nganawe wewe kuma ni Lifeguard Condoms.
0: Sawa bwe kutusi wako banafa ba Lifeguard Condoms bwe tuongera kubanga tugambira dela bulunji nti gwayagala okubanga ofune mpira je tukutera yo onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi abiri sita anamu satu hash nosobola kubanga ofuna mpira ejo nkugambye sita bibiri kumi sita ama kumi abiri sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary bena nosobola kubanga obifuna ngoli wamu ne banafe aba 22 bet abakutusako agawano mugwanga nga bwe tuongera kubanga tugamba
2: Ngegege mizanyanga fa mugwanga Uganda gakutusi wako 22 bet katifune bitundu 10 kuri 10 yenyongeza kunsimbi zoso ko kuteka kwa account yo eyo 22 bet osobola kwewandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug wewandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug
0: Yes, we want to send you to 22bet.ug www.22bet.ug osobola kuba nti nshikoli ya dela bulungi nyo bajja kuboza promo code teka mwe kigambo Simba FM nyukute ntono ojja kubanga osobola kuba nti nensonga osikwa saganyiza dela bulungi nyo akusaidi bajja kuboza amumbere yo nti aka center teko teka ko akoko paka kubisa mwe milundi 10 kubuli 10 ero jja kubanga osobola kuba nti nawo kitegera no kifinya dela bulungi ngabo kifanana era mumbere yo ne bagama nti nokugenda maso osobola kuba nti no bettinga empira jiba mingi nyo jyo sobola kuba nti nofuna wabato sobode kubanga ofuna mipira osobola kubanga ofuna emizanyo egyenjawulo wabato funye emizanyo egyenjawulo n'embeera ya bulijjo osobola kuba nti nogibettingako buli kimu nekisobola kubanga kitambulira ddala high the best nga bwe kifaanana kusaidiyo paka ssaawa zigenda kubeera satu ezekiro naku olwaleero omufumbe wa Lusimbi Woto
3: omuyise engobi ambasada Nampala isi mu kiwanja ky'ebyemizanyo naawe olinga owuliza weebalinyo weebalire ddala tuzze luvannyuma lwa olutindo wali eripita kibazo ne Council Paul Kenneth Kakande katifetuze kubya mizanyo bengo solo kubera ngo bimanya bulungi nye bibaddewo bigendo kubera onako olwencha ekiro kyo onako olwalero ne naku ezijjo kubera nga ziddirira gwawuliriza webali nyo weda nenga bwagamye mfumbe ntuba tuze banafa ba bingo masav wetukugamba anti twakugamye twagenze okulaba nga abantu ate basobola okuwangula nnyo ngoli ajanaga naye nze ngize emirundi mingi naye nze nga sikola ki nga si wangula kakati kiri nti emirundi gyokomye okubeera ngoze n'emirundi emingi kubaana abana wangule 10-10 benjogerako abana wangule 10-10 olina okubanga otunulira emirundi emingi gyoba osobodde okubeera ngaokola ki ovaayo n'ogamanize kati nsindise emirundi gyange for example emirundi 24 ng'owajjo owajjo omu kwaba owajjo deni n'omulala onoobaga nti gisindise nsindise 2 bwegiti nsindise 10 bwegiti kakati wabaawo ade munamukisa oyo emitwalo asatu kale no nyiga sita biri musanvu nyasta satu ash no nyiga oke noteka mupini awo paka kusawa satu yetujjo okubiranga tugendera okulaba nti sobola okubiranga tufuna ani asobodde okubiranga biba wanguzi basatu abalina okubanga bagena maso nebanga wangu nenga jukira tewera bira tugamba nti ngabo yagale simu yo ngabo yagale motoka yo ngabo yagala etakalyo ngabo yagala enyumba yo kati obulamu bwato ino kubanga obwagala mu njagala enjawulo mubango bwagade mu njagala enjawulo kitegeza nti ino kubiranga we kuma bulungi nyongo ganti njagala Lifeguard Condoms njagala Lifeguard ingira supermarket pharmacy drug shops zona wo basobola okubiranga ogenda oja kubiranga ozifuna bulungi nyo kubanga obulamu bwo kya mugaso nyo joli n'abantu bobo nabona nga bobo sobedde okubeera ng'otambula. Tusooka wano ate oluvannyuma ne tuba nga tuvaawo bwetyo ne twolekera emitala w'amayanja. Tujja okuba nga tusooka ku bannaffe aba ekibiina ekikulembera omuzannyo gw'emisinde wano mu ggwanga. Bannaffe aba Uganda Amateur Athletics Federation bavudde lunaku olwo ne balangirira anti ennaku z'omwezi nga 16 ne 17 omwezi guno tujja kubeera nga tugenda mu kye bayita National Mountain Running Championship, era nga zino zigenda kubeera mu nsozi ze Kapicholwa ennaku z'omwezi nga ntegeeza lwa mukaaga n'olwe Sunday luno. Era ne bava ne batugamba nti abaddusi abasoba mu 5 be bakakasizza okubeera nga beetaba mu misinde gino egy'okubeera nga bawalampa ensozi, nga kuno kwe kuli ensozi ze balina okuba nga bawalampa eziriko kilomitas 14, so ng'ate ne babeerawo ne ba juniors abanda 20 bajja kubeera nga nabo bawalampa olusozi olwa kilomitas 6 n'ebutundutundu 8, so ng'ate ne babeerawo nabo bajja okubeera nga bawalampa olusozi olwa kilomita 8. Olwo baga nti bagenda kubanga bakozesa emisinde gino okulaba nti balondamu ttiimu egy'okubanga yeetaba mu misinde gy'ensi yonna, World Mountain Running Championship ezijja okubeera mwaka ogujja wali erimu mu ggwanga lya Switzerland. Bati basobodde okubeera nga bavaine babanga batutegeeza kusaidi eyo omwezi gulibeera gwa 10 mpola bwekityo bwekiri. Mu abanyumirwa emisinde Kapicholwa gye mujja okubanga mugenda ku weekendi eno mulabe ensonga ezo nga bwe ziri. Kusaidi ne tuvaawo awo ne tugenda mu top league oba liigi y'eggwanga eyababinywera Star Times Uganda Premier League. Emipiira ebiri gizanyiddwa songa nenkya waliwo egigenda okubanga gizanyibwa.
0: Emipiira ebiri egizanyiddwa olunaku olwaleero tubadde tuyina omupiira oguzanyiddwa wano we wasobodde okubanga wazanyirwa
3: omupiira wano kusimba wano wano kusimba andi ogambye wano ate nga nze wano ogamba wentudde kusimba guzanyiddwa wano era abantu babadde wano bangi nga bagulaba. ka message ino kewe okuwulira nsekeramu wano kusimba musajja alesa
0: ka mocha wali kukira polisi alena ewe basubudde kubanga bazanyira omupiira guno olunaku olwaleero ntunga saazi ng'ekyaziza ttiimu ya KCC nga bwetwagambye olunaku olwajjo nti KCC ajja kuba nnimbye ennyo bw'alemu okuwangula omupiira nga guno. Zibadde mu dakiika 40 omusambi Herbert Achai n'akuba omupiira gokipa ne gumuyita mu ngalo negunywa
3: omupiira ogwo ndabye goolo eyo obusungu ne bunkwata kubanga nga bwogai ne gumuyita mu ngalo
0: ku lugoba olwa kkono appa omupiira gokipa si
3: goolo eyo sigitegedde ate nga savings emipiira emirala egibadde emizibu ennyo mingi n'office kale tugende n'ekyo
0: dakiika 82 ne tulaba Emmanuel Anyama naye n'asobola okuba nga ateeba goolo ey'okubira ttiimu ya KCC, kitegeeza nti KCC kati agenze emipiira n'egy'omudiriŋŋanwa nga tateebwamu clean sheet bwe tuyinza okuba nga tugiyita mu lufuutifuuti bwe batyo balabika kino bakolera ddala bulungi nga bwe kifaanana. So bwekyo KCC mu kifo kya 5 ne points ziri 10 ate nga Tunga Stars mu kifo kya 16 ne points 3 bwe batyo bayimiridde bw'oyinza okuba nga obatunuulira mu mupiira ogwo nga basobola okuba nga bazanya.
3: Ya game endala ebadde wakati bannaffe abaalugazi ne bulu
0: bulu
3: ebadde ekyadde
0: era kana akabonero kanene nnyo ku lugazi olunaku olwaleero kubanga nti n'olugazi agenze mu mupiira guno bwadde bakamukuba empiira ebiri egy'omudiriŋŋanwa okitegeera baamukuba malunzi yamukuba 3 ku bwereere najja poliisi n'amukuba 2 ku bwereere abadde bakamukuba empiira 3 egy'omudiriŋŋanwa bwajja n'afuna akabonero ku ttiimu eya bbuulu ebadde egenze emipiira 4 egy'omudiriŋŋanwa ng'egiwangula ndowooza nti kaba kabonero kamaanyi nnyo. Of course bulu ajja kubeera disappointed oba kijja ajja gamba nti kimukoze bubi naye ndowooza nti wano ku saidi ya lugazi agamba waakiri akabonero kutimabadde kufoomu
3: lwaki olowooza nti bulu ayinza oganda nti abadde disappointed
0: ya kubanga rwani ye ebadde nnungi ekyokubiri nti bw'oba oyina rwani ennungi bwetyo bw'ogenda ku ttiimu nga lugazi abadde talina results azi nungi oroza munti no bwebumu kububone robo gama nti nako nako nandu nubo nabu nandu bututte akusaidi emu so bwebu kule mwela disappointed
3: bwechiba anga erugazi wali wo season ye weda wagena nebali mo vayo
0: kogira ku season ye
3: ne season ye ne rana chochi sa ulo kubanga chechi muku babo janga gwe mipire meke jaka za njiwa gwebo janga not afira yu no vayo na akabonero zendo zanti toso kakukaba no gama nti ndi disappointed nyo kubanga wali wo abatajia kuvayo
0: gwede 0-0 onako wali ero chitegeza nti bulu abafunye draw ye soka musizono na kurwale kubonero 10 na busa tweranga ya kulembede table atenga
3: liga ni owuli da kulembede table
0: lugazi bwatyo abafunye na draw e soka aino bonero musanvu mu kifo cha 10 na chimu we bacho boyo kubango batunolia
3: so na kulwencha tujja kubera tulaba emipira jigenda kubera
0: ebiri
3: chigeze home boys ne banafa abanek
0: ya chigezi home boys ne neke bagena kuanga bazanya neke tena bakubanga kuba mu mpira gona season yeno ndoze ina mu amalili abiri ne wini satu bwato ba imiride agena kubanga tunga ne chigezi home boys atana bakuangula mu mpira gona season yeno in fact bo tunolira chigezi chigezi home boys bakamukube mpira satu ne dream ebiri bakajunkube jo mudiringanwa so oroza munti neke yani geze mpira guno ngaloza ntipuno buboni chemba dendu njogera ku akwani chemba dendu njogera ku
3: bibulu
0: kubulu tendoza ne kuneke ndi yani geze mpira guno ngaloza nti buno buboni ro busatu nabo bweta agano okola chino obujayo
3: ochazi zango woza mbu bulu wetu wonye ndabano nantaja visaidi walugazi mbo bulu wetu wonye gwa wonye wakawo game endala police ne vira police Nevira polisi bamu kubo mpira mwembanzi jukira gwasembi nga achade
0: mkulikeyo mkuzika babade banji haba vira mkuzika
3: baino obusungu na eva jia kupolisi guja kunyuma mwgeni mulabo mpira guno guli wano na gumo fumbe wabadagamba wano kuchisawi cha polisi wano nga kuchiraro di wano
0: vira kana kubanga kukwamu mpira season yeno kukwanzo kwangu tunorila na ya ina draw bili newe ni satu wakina kwa batu nkane timu ya polisi mpira kusembi yoba agu mkuba UPPC ya mkuba goal za hali satu kubwelele kwa mpira kusembi yoku samba hali yao uriza ususe ziri yao haina wini bili haina mudremu baka mkuba mpira yibili uriza ususe ziri naba kubwela consistent
3: era game weye tegeza binji
0: na ye
3: etegeza binje eri coaching team
0: ne mkwano
3: kwa mweyo akoba nti vira ha mkwano gwa fesalongo matia diva zibu elio ne eri ja kunyuma
0: ntuja kubawo tuja kubawo wana
3: ndija kunyuma fetuja kubawo so jeje vile jigeno kubanga chiza nyibwa ulinako uluencha gabe mulindi date kulinako ulio lujo kudako lujo kubatu babu lila UPDF niko egeno kubanga ezanya kuoluo na hika tuvee wao katono tuvee nga te tudako timu ya parliament na boba itikera tekele mpaka za parliament East African parliament unanga bezitero kubanga zivera o parliamentary games iranga ulunaku uluwalero nga bayi itamu timu manager mkwano guwa mfumbe nyenyo honorable sala wabili chitio bata niso kubela nga bagena maso nga bete kateka bulu nyinyo basketball ne volleyball bebalda basale nyo mukaka samu chino ntivo bete kede tekede misine jirigendo manyanga emizanye jigendo kubera wali eri mu Arusha e Tanzania eranga batendeke bata ndikebwa kutendikebwa nga lumu ogomwenda na yenga jukira bade bazanya begezamu abasuga timu za bebazi wa manye wali we chikopo chibaita bachita speakers cup kade bekola mu timu zi wali je baita abasuga ebade tunkane na abatebe abasuga ne kuba batebe anamu munana kwa 3 basketball so nga tena aba bito bade batunka na abasuna anamu mubiri kwa 3 ati tunide semi zino jisubira okubiranga baba malizo kuita ofaine ja kubegenda ho imana yenga musemi tusubira abasuga na abasuna so nga taba bito na abatebe bwe bato bagendo kubanga bazanya of course ahona libo babiri kito bwachi kwa tamu awo mukwano kachai tona bakanywa amuko naye ngoko godo mumiro wato ko tobanga ko vako
0: njaga la kalala
3: mbade ne kayira ne tobanga ko vako mayifumbe si cha kwesiganyu oyagala kalala kati ogogola mumiro gogola awulire kwali awulira gogolo awulire munange
0: denga benda kunga kakati olaba ndoza
3: bachigato yakugobya bachigato
0: eri abalimi bakasoli mwena okusiga kwatandikira ddala bulungi nnyo Expo Trading Group ETG ekuletedde ensigo ya kasoli ennongoseemu okuli ETG M Lukaga Lukagemu ne ETG M Bina M bwe batyo bwe bagengera okuba nti no bakutegereza ddala bulungi nnyo kasoli ono akira ebika bya kasoli byonna bye wali okozesezaako akusaidia era ng'ensigo eno obeera kuchikumi kuchikumi kasitoji simba mutako kubanga ekomerawo ddala bulungi nnyo egumira ekyeya era nga ebala eminwe.

0: duka MJ15 oba 16 ofuna ensiga eno oba kuba ku noti 78 5 6 7 8 10 oba ku noti 5 5 7 8 5 7 7 chetu inzo kubanga tukutegeza
1: ya banafa ba BF suma baku gama nchi okulabula eri abaami ekirwadde choku gazi wa kwa katungulu kabasajja awamu ne kokolo wabasajja achabaita prostate enlargement oba prostate cancer abaga mani chichase nyo enaku zino mubami oba ensangi zino chichase nyo oba mu ate kubonera obuno boyi nokubera ngo manya ntobulwadde obo bujja oba bwaku kwatadda akwekuli okufuyisa okufuyisa omusulo oguta gwayo okufuyisa ngolumwa okukendera mu mbeera zo ngo omwami okulumwa omugongo gwa wansi okulemererwa okusiba omusulo gatako ate nokubera nga nadala gugubate kama akapira nawo inokubera ngo manya bulungi nnyonyo bakita catheter songa ate baganti abakuguwe bali nnyonyo okuva mu America eranga no bakuletedde obujjanjabibwa prostate capsules ezobutonde ate eranga zikuyambako okubera nga otangira obulwadde buno okuza prostate yo mu size entuufu baganti jangu wekebeje wekebejewe bulungi nyaba kugubano oluvanyimo jja kubera ngo janjabibwa bulungi nyo banono basangibwa kudwaliro lyabwe kulu waneno mu Kampala akompi ne post office osobola oba kubira okumanya ebisingawo ku 0755 5 5 5 oba 0784 215 57 nobanga osobola okubera ngo manya ebisinga naye nga jukira tugamba nti bingo masavu owaddala tolina kubanga werabira nti emitwalo atano tugenda oba tugagabanyamu abantu basatu babiri bagenda okubeera nga buli omu atwalako emitwalo 10 10 kwabo nno abe 10 10 kisinziira emirundi gy'osobodde okubeera asinga emirundi emingi gy'oba osobodde okubeera nga gwoga nti wano nze we nsobodde okubeera nga nyiga so newabeerawo n'emitwalo asatu munnamukisa ow'enjawulo kitegeeza nti osobola newabeera ng'osindise gumu osobola okubeera namukisa agenda okuwangula asatu kakati gwate bwoga nti mwensindika emingi kitegeeza nti mu 10 10 wano obeera naawe kwoli nyiga sta 2 7 4 3 nyiga ok teeka mu pini bagenda kusalako 12 zoka ensonga zibe nga zitambudala bulungi nnyo mufumbe yadde tayagala Manchester United naye tugenda kuba satu emunze rigani ndabira mufumbe kasirie sula birungo kukajina pabu kasanda kale mwe wale kuliza katujeo zino sente tubenga tuko manite wera bila lifeguard chikulo
2: batinta mungule mwumili mwetano batinta vibatinta ingule welcome you rimi oluganda no kumanya etinte kumpeo za lubugula simba bano bachi sir
3: mingo Dennis
4: Anjeje.
3: Ogenda kutubulira.
4: Yejeje.
3: Mwogera nnyo ku kye tuyita akalira ko omwana.
4: Yejeje.
3: Era nkakasa tuwali atakamanyi.
4: Yejeje.
3: Ogenda tubulira akalira ko omwana kakola mulimu ki ogusinga obukulu ku mwana.
4: Sebo akalira ako bakakozesa kikaka kaso omwana nti owakikeekyo.
3: Anedda.
2: Kabuze katati nte.
3: Seguya. Omwana mukukula kwe singanga amanti ya yonka bubogo mba ntegezaki
5: omwana oyo nina bwe yali amuyonka teyatula kufuka kutula wansi kumuyonsa wabula omwana yayonkanga ayimiridde
3: kiba kitegeeza nti yayonkanga ayimiridde
2: guliko 25 kutuusibwako KCB Bank ekwagaliza ogenda maaso Faith Agro Imports abakuletedde kasooli wa DK ne Lubogola

Ngule jaguze miaka 25 ejo bwakazibwa banna Uganda atemwa mungule mwosanga olugendo kodi kodi abalwadde mulwe batenda nti lubatusiza nabo kubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodi kodi simbe kulowoozezaako nga tujaguze emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo kwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazina ensozi ebisombola abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'oli nnyumya ki nga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama buli ky'ogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba ku 0758 0

0: Lifeguard condoms. Kuma kazanyoko.
1: Banange salongo nebaza mukama nti wava ku mwenge. Tocha yomba, tocha mvuma.
2: Ani agambye bunava ku mwenge. Nazula chikachi tofu cha mwenge chene na kunywa.
1: Chikachi echo salongo.
2: KDB champion tonto.
1: KDB.
2: Mwenge gono. No sigalanga yegwe. Emini mujitambula. Oina vibe. Atengo oli musajala gikwamba.
3: Chalenge champion tonto. Murungi. Muomo. Gusenge jidwa murungi. Mumbide za fenomu wemba. Bina kabala. Tale tahangova. Tale mera kumutue. Tamenya menya muwiri. Osiga zechitiwa. Nofuna vibe. Wakakasiwa yu NBS. Genda kuduka lioneri kujo kumpi. Ofune championi tonto kunusu ukumiru ka. Ategu msuhusi. Kubaku 0-5-5-2. Atanu msavu. Kumina bili. Chinana mbili. Oba 0-5-8-2. Chinana mwenda. Nsavu mwenda. 0-M-U.
0: Oli wakati mu kiwanja ky'ebyemizannyo ne Lifeguard condoms. Tonyumirwa bunyumirwa kyokka. Wabula kuuma n'akazannyoko. Wefunire paketi ya Lifeguard leero okuva mu dduuka erikuliraanye, pharmacy oba supermarket okuume essanyu lyo.
4: Now Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic to blend!
5: Amaulia gebe mzanyo kwewewe mwagwanga Mchuwanja ngaga kutusibuako Fortbet Tawaza miaka papulambu wako oleza mumpare Ngo sawuro kusibira kwa online Ne Fortbet Zanyakati kuruensi ndiezi kwa tambukade
4: Now Zlatan Ibra
6: Chenda mumu samuka sise sato femu mafuada sima mwa nyoku pedanga mchira tuuliza paka saa wazigena kuweda sato ezecho na kuruwa lero onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi aviri sita anamu sato hash na ufune mpire ejo bulonji nyo na ugenda kubana faba Fortbet no teka yo kubanga bakulindi lide
7: ya bana faba Fortbet bakulindi legenda ku www.fortbet.ug wabengo saulo kuweda anga gosibe mizanyo jojo na jona mpira yekonde table tennis rugby mizanyo minji jibera yo wabo genze ku website ya wewa kuchibanja cha abwe so nga te wabato chikolede kwa simu ya wako kompyuta kubanga ichirunji cha simu ya wako kompyuta yo esawa yo nane wabu era chiro mukageyo kwa sabolo kubera kubiri wawo no ingire mipira jo wabu ya gara mipira sabolo kubera ngozanya vacho games zo avieta na ye chage na maso bulu nyinyo kweri so nga te mubiyumba mwanu bobo no nye biyumba mjuganda yo na nga abana fababa Fortbet ya biyumba bidi buli wamunga biyonjo bina mu laptop si bina security internet ko eri go ingira bu yingizi bakamenyo musonga za betting teri ayinza kubiranga echa doubtinga kintu kyo kyonna kyonna bino kubanga okimanya no bateka sente mu kiwanja kyebye mizanyo no solo kwela ngo funa mulege bye mizanyo nadala ga gave na iranga bugaba kasodo kubiranga agatambula side zeyo mu bitundu byayo nayo na joboli mpola mpola nenga uvude ka okabino kujukiza ntoyina kubanga wera bila bingo masavo wadala emitwalo 15 bantu basatu bagena kubiranga bawangula 10-10 Gujoko mi okubera nga osobodde okubera nga onyige mirundi ejiwerera ddala omanya nti awoyingidde ensonga eyo ye 10-10 osobola okubera omu kwa abo abawanguza babiri abagenda okubera nga bawangula mitwalo 10-10 so nga ate waliwo ate lake wino omu kwa abo alina okubera nga yawangula mitwalo 3 kitegeeza nti olwaleero lwe tulina okuba nga tubategedde abo abawanguzi n'osobola okubera nga omanya akasenda ko nyiga sita 2-7 nya sita 3 ash nyiga ok teka mopini ya mobile money account yo jokoze sa wabula wabato inake ya time gwengoli kwe mtie ino sawolo kwe rango nyiga sita 255 sita muenda emu ash no nyiga ok ya time guba kwe taza na teda na yesi ye mungi nusu wa satu mutano zokaze bakwe taza ngo nyiga sita 255 sita muenda emu ash no nyiga ok ya time ujiria satu mutano nyiga sita 2-7 nya sita satu ash niga okay teka mpili esendezo genda kubango ziwangule 12 tuchiraba angechi ekizibu tolabango mukisango gulaba mugwe bizibu nenga nkujukiza gumuna fanyimiro mzanyo gwe bikonde abaga manto siwe chikonde nkubango kube battle for glory enakuzo mwezinga 17 omwezi guno gwe nyini omwaka guno gwe nyini waliko kilabu obligato baga mandi chibini chikone chiteki kedwa union boxing promotion zi banunga baga nti abalwanyi bakuno bakuno na abave bweru baja kubera nga babi nkana mu round zinya round mukaga no munana kando baga mafuna ticket yo ordinary ticket ya mitwalo 2 songa te VIP ja kwa ya mitwalo 5 oba emeza ya mitwalo 5 okuva ku mulyango oba kuba ku simu 0755 nya 81 87 Samu mukaga ekikonde nkuba nkukube battle for glory tumina kubanga mwera bila songa ateta mwera bila kuzo mwezi nga 17 wana mlenzi pasuwa waliri kuresas klabu mukono kalu mwabebu yukwe mukono jinja wanevu bitundu yorabio nabio na bambi alwana kulaba nga solo kweda nga afune motoka na ya abiringa banobalu wakataka tebamwe ya gali lako nga tebago gama angabaso bulu kweda nga bitu wala urede ye ya gamba inawo mtu walu kumuo kwa dola chiwanja chabia mizanyo kuhine manafe aba Fortbet emipira Champions League urede waluo gugeno kubanga guta andika mdashika biri mmaa sao sume chilimo fumbe uguwadogwe sawe mune dashikana mwetano na inga emirala tugeno kubanga tutu nulia gemu ya wanafaba Arsenal ne Lili ndo katusoke katusokoli ya gambi ya bade rigani ya demu fumbe tayagala maniyu manyeba na Uganda mwagala nyuti umuza mwebaza agali mbuba genda kuba satu emo Atletico Madrid ne Manchester United aliwo kubaito okwekaza Lima Faruku juu ya badda inache ya badda gamba ya badda gamba kutimu yu maimu wagizi wa timu ya Manchester United Luachi Kaliki talooza kuchuo kusambisa Martinez munamba mukaga delete na samba nya ne Maguire oba yoro obompi bwa Martinez bwakuzalira Man U ebizibu mu mipira emingi ddala season yeno
6: Senyonga Brian tukutumi
8: sports officer
6: temwera bila kumulonda kati tusimbudde posters za afurumye dda
7: sina bakulaba ko
6: tonda bakulaba
7: kadi
6: wa za afurumye dda
7: Senyonga obadiki
6: za afurumye dda era gorsanga poster noga ono ye yagenda kubera gundi chairman wa sports officer mu Uganda Okay. Tutaandikide ku mpira wakati wa timu ya Atletico Madrid abageno kupanga batungane timu ya Manchester United kusawa nya ezeshero na kulwalero mpira bogeno kupanga guzanyiwa. Of course, timu ya Manchester United bojitunolira ku mpira je twakala wako ekizibu olaba timu manpozi banga isijagala. Na ye olaba timu erabikanga etaina bwagazi. Timu erabikanga etamanchi dako. Timu simanyi na ye kati baga na kusamba timu ya Atletico Madrid baga na kusamba Atletico Madrid nga timu eine ekizibu kimu tebaina striker ategerekeka tebaina muntu ayambako mu left back
7: asogami tebaina striker ategerekeka kye kigambo kyokozeseza okay
6: ategerekeka
7: okay
6: ustegere na hiyo byo nabizibu biva mu transfer police yabwe eyinza okubanga yono ya jukira nti Manchester United ya kwangula
7: posta njifunye
6: anyumieru
7: no banai
6: mumipiro munana jia kasamba mbikopo vyona ya kwangula ke mpire vili joko infakti mpira gumu mu Premier League bava mkarabao kapungo vude vuchari bapule mbira Brighton goals ali bili nebave Brighton nebave mabega nebo wangula kwa mpira ewe na mchajiju kila angaba chifanana na ye echizibo sicha Manchester United kubanga karika anonya results na ye obuzubuli nti engeri jiba kubwamu emipiro bengeri jiba sulamu obubonero chechivuzo chokacho inzo kubanga utunulia kukusaidi ya wengabo chifana na kubanga Manchester United waloro eba na umupira ngulaba ange taina chigende liru eba na umupira eba taniko gusamba ama bali eba guzeno eba guze bali eba guze bali paka rubatu kechisira eba gubabaku mchitengere kunya bamusambisanga false nine naye nga fenatu kimanyi nti ate aba wabulabe nnyo nga ise ku lugobo lwa kono kubanga okudoliga doligo okwo kwakola
7: okusala asala kyategeeza
6: okudoliga doligo okwo n'engeri gy'atambulamu kiwa nnyo defense za teams zebasamba nazo obuzibu naye bwe kiseera n'amuleeta okumusambisa mu kumwenda gye tumanyi nti no si mulungi kimala kyoyinza okubanga otunuulira ate ekisinga okubanga kyewuunyisa chechokuwa nti timu esamba nga olaba eringa etaina manyi basamba mpira gwa Leeds ngo manyo mpira guno gwa Tottenham Hotspur ngo hizo kuloza bavude ku beach tibanabo je babadde mu international break aba Manchester United bo bade ku beach nga bali abulamu ku mpira gwa Fulham ndo za mwachira be chaliwo icho seta agabagamba kuguna omupira abawagizi ba Manchester be nyini be batandika nokukubiriza abo abazanyi babwe banange muve mabega mutambule ngo chibulia mukisawe abawagizi batanso kubanga bakabiria kusaidia so bwe mabanga tebongeza teba chusiza nsamba ya abwe na kuteka mumanyi ni baba nga teba linga abagenda ku beach mfucho kusamba mpira emipira jibada kwa kusamba basamba kwa Madrid baino kusamba Como baino kusamba Leeds ku weekend emipira ejo jija kufuka emizigo nyo kusaidi yao kubanga timu esobolo ku okusurviving am season nge you know bona fubumu ngabono ganti ah baka wafe katugeze satu wafe siwa amanyi timu esobolo kusurviving a season nga inamu obunafu wana mugamba kale goalkeeper wafe siye murunji ni mmanyancho obuzibu wafe buliku goalkeeper na ye tosobola kutuka ku timu nga left backa aina obuzibu omutebi ebibuzo bingi nyo abali midfield tebasobola na kuduka kochi wabwe achano nya first 11 paka kati tamanyi o system chija ina kusamba tamanyi mu system ya ina kusambi sabani
7: tesiga zaida chikantono kuberanga dre zanyiwa emitwalo atano asatu elio mwanguzo wenja ulo songa ate 10 10 asinga zi message zine dachi kesiga leo sobolo zikosa nyiga katika tinyiga star 2 musanvu nya star 3 ash nyiga oketeka mu pini mangu mangu awo mubuno budachi ko busiga leo injo kubango yingira mwao drone kukwatira yuno bango sobolo kubango ze wangu laha
6: oba ya chemba dengeza kwa kugama nti tosobola kubango surviving nga oine bizibwe byonna biri ku mulundi gumubwa byonna biegase wamu kakati ebimu biva kuba nti Manchester United mu transfer yakolera mwensobi ebilala ne biva ku mputu ya kali kubanga simanyo bakirwadde kiri mu Manchester nti buli mutende sajjawo ina tu ndatuke kisera ndani ko kole mputu mbintu ebimu na endoza nono na iyo waluwo rumuro labanga ekintu ekimu kiganyo kola na akiremerako na akisigalako olumu abatende sibachikola amorimu ekimu kuchamugobya mputu era yatugamba yayiga ebintu bingi nga avudde ku Manchester United yayiga nti emputu tekola yayiga ebintu bingi neno ono bwategendereze bodi ya Manchester yagamba nti mu 2027 egenda kugula defense ni ani agenda okulinda 2027 ekisooka kali kanonya results abawagizi olaba batandise okubanga baggwamu amaanyi obugumiikiriza butandise okugenda nga bugwawo mpola mpola
7: timu ne, baju amaanyi tegaba wedde mu mangu
6: bajugulira mbi wagu naye biwagu olumu tebiyamba kati eri gye baava kibanga okukola oluguudo eri gye muvudde ne rubanga luzzeemu ebituli eri gye baava waggulu tebalina striker ategeerekeka kakati oluguudo lwajjamu ebinnya eri maaso ne bajja mu midfield yiyo babanga babanga abagenda ku mbaga abasambi mu midfield tebaduka tebakola ki kakati abo babo kyokka baagala kati kugula defense gye bavudde ebinnya bigenda byeyongera bweyongezi kati balina ate okusooka okuddayo batereze ebinnya ate bakomewo basobole okubanga bate tiimu ekyalina ebizibu naye yonna kiva ku polisi ya transfer emikati nga tona bagamba kali kagende olina okumanya nti ebimu ebizibu si bibye ebirala yabyereetera okitegeera byombi otandika okubanga obigattagatta ku mbeera nga bwefaanana
7: olowooza gugwera wa Atletico Madrid Manchester United
6: nsuubira kali kukola ku nkyukakyuka olunaku olwaleero mu basambi teweewuunye nnyo of course nsuubira Rashford bayinza omutandisa olunaku olwaleero nandirowoozezza nti Telemans ali siro nnyo nti teyanditandise naye mmanyi agenda mutandisa nkugambye mputu yabatendesa kubanga nandirowoozezza nti Kobbie Mainoo ne Baleba bandi badde basobola okukola omulimu mpira guno saagala kugwa tiimu ya Manchester United
7: Manchester United kyesobola okola ennyo okola ennyo kuno nayo maliri tukkiriza Champions League eba Champions League oli ayinza okuvuya eno n'avuya bubi nnyo n'atuuka ate mu bino ebikopo n'ajja n'akola bulungi, naye agenda zanya ttiimu ya Atletico Madrid gye ndowooza nti nnungi. Ekyamazima saagala nange kumuwa mukisa gwa kuwangula mupiira guno. Gemu endala, Arsenal ne Lille.
6: Arsenal ne Lille mupiira olunaku olwaleero ndoze gulira ekisinga okubeera eddene Olivier Giroud okuba nga akomawo ku Emirates olunaku olwaleero yabasambira emyaka 6 n'abatebera gooli zisukka mu 10 so olowoozaamu nti baba balina okumusanyukira abawagizi ba ttiimu ya Arsenal. Yakolako kyakoze si yali striker ali awo w'amaanyi ennyo atiisa, naye yakolako kyakoze ku CDM. So olowoozaamu nti kyekimu ku kyo. Ekyokubiri, ttiimu ya Lille naddala ng'erina omuntu nga Olivier Giroud esamba omupiira oguli direct kubanga ekisooka Giroud asamba nga target man ku saidi yaabwe kwatirira omupiira kulinda muntu. Kakati bw'obeera ne target man nga Giroud olina okufuna wa akasajja awo akapakuka nnyo amangu nti bw'afuna omupiira gw'alina okugutandikira. Kati bw'oba omakinga tomakinga nnyo Giroud, makinga ono Giroud gw'agenda okukola ky'okusamba naye oyo gwe bagenda okulonda agenda okuba nga atambulira ku Giroud nti empiira gino gyakwata gye bamufiidinga n'asiiba n'apaasinga oyo atambula oyo gw'olina okuba nga omakinga. Endowooza yange ngamba nti Lille wadde tetulakiraba nnyo mu Champions League egenda kusamba kibuloka olunaku olwaleero ejja kwagala nnyo okujja okunona akabonero ku Emirates olunaku olwaleero kyenyinza okuba nga ntunuulira tewewunye nnyo nga tulabye ekibuloka
7: naye tebajja kafunayo.
6: Yabagezezzaako okuba nga bakola bulungi mpira bawangudde empiira 3-4 yabasobodde okuba nga basamba fakito guno ogusembyeyo nga bavudde mu international break baguwangudde goole mu ku bwereere nga basamba ttiimu ya Le Havre lwakuba olowoozaamu nti no ttiimu ya Arsenal y'amaanyi naye erina okulwana ennyo okulaba nti emenye ekibuloka bwe mbanga kyentebereza kiyinza okuba ekituufu nti bayinza okujja okusamba ekibuloka mupiira gw'olunaku olwaleero. Bwe basamba ekibuloka Arsenal balina okulwana ennyo okulaba nti no amenye ekibuloka ekyo kubanga ebiseera ebimu tulaba Arsenal ng'estruggling nnyo mu ttiimu ezo ezitera okusamba ebibuloka nga bwe kiri.
7: Okay, kiwanya kya byamizannyo. Gemu endala, ttiimu ya Wanafa Galatasaray agenda kubeera nga akyaza ttiimu ya Barcelona. Barcelona ali kwawe, Galatasaray ali ku form, yadde ali waka, ndowooza naye ajja gusanga nga muzibu wa Galatasaray. So nga ate Bayani naye ali kwawe azanya Viking egimu ku egyo, wabula bw'otunulamu wali eri waliwo egiri mu kuzannyibwa line up osobola okubeera ng'olabako ku mufumbe ku ndala ya Arsenal, Manchester United, kubandaba wano waliwo ebadde tentative. Ebadde tentative oyinza okumbulira oba sigala zitambulira ddala wamu neyo Aleman Zibaleba, Darot ya Fernandez, Heaven Martinez, Mbeuma, Rashford, Santos, Telemans ne Yoro. Jukira oli omulenzi obadde omukonako naye ali ruled out, taliimu ne ku ntebe taliiko. Kobe.
6: Yeah, so
7: olwa injury.
6: Yeah, Balese Andre Santos okubanga asamba.
7: Tegeeza eri ntuufu.
6: Endowooza yange etandise okuŋŋamba
7: nti einamu obwa tactical technical.
6: Einamu.
7: Kubanga
6: Mbwemo alabika yagenda okusamba nga force 9 olwaleero. Mbwemo twamulabako ne mu preseason nga asamba nga force 9 n'asamba bulungi. Simanyi lwaki yamugyayo n'atandika okubanga aleeta kunya.
7: Oba kunya amulina ku ntebe, Diallo ku ntebe.
6: Ndowooza nti Mbwemo agenda kusamba nga force 9. Ndowoozaamu nti Baleba agenda kusamba ne Andre Santos mu midfield. Telemans bayinza okumuteeka mu namba 10 olunaku olwaleero. Fernandez ne bamujjayo ne bamuteeka mu 7 tewewuunya nga bwe batyo bakikoze. Baleba n'asamba ne Andre Santos kubanga midfield eyo ndowooza nti erisiro nyo Telemans sikiwa nti bagenda musambisa mu midfield olwaleero, bayinza okuba agenda kusamba emabega wa Mbwemo. Of course Telemans twali tumulabyeko ng'asamba mu 10. Ndowoozaamu nti nasobola okusamba obulungi. Fernandez ne tumu n'omujjayo n'osobola okuba nga omusambisa mu namba 7 ye ndowooza yange. Rashford mu 10 n'emu, abalala ne basamba nga bwe bali Dalot mu 2, Yoro, Martinez, Evans mu defense eyo, then Lemans mu goal.
7: itaita kwa mangumu ya ase nao seka mati tuwa wa MCZ Association mwonsu mbicheba ndo balukuliza ne Adam Zabike mwenanga kwa mulimuliza ojifinya mfumbe nenga juga tuwe wanafu haba 40 beti haba wanguzi sobo do kwera angatubafuna mfumbe nga boja ze kanjira mbabuli ya nukuba wanguzi haba sobo do kwera angaba wangula akavanga taulunaku olwalero bama ita Alex Senyunja. Where are you, Alex Senyunja? Senyunja, entwala asatu. 0754, asatu munana, asatu mukaga na musamfu. Uyo wasatu. Banawe kumye kumi, Ezekiel Sali, ne Geoffrey Kajiri. Bali kuna ambachi. Ziko buze?
6: Ya, kusaidia timu yase, no? Raya, ya tandise. Of course, mu defense baina mukonsa. Ninendo oza nti timba mwali ndo oza munti no Luis Kelly bagina kuwanga bamuta andisa munamba 3 unako olwalero Mandweke musanvu bajja kuwanga babumuza Saka Mandweke ajja kuwanga atandika musanvu ndabanga bajja kuwanga batandisa Bruno Guimeres Declan Rice ne Merino mu midfield then Eze Jokares ne Mandweke mu maso bwenda bawe batabayinza okuba bagenda chikola so ndaba Luis Kelly nga bali muzizayo musatu olunaku olwalero Gabriel ne Konsa then ne Timba bebali mu defense bwendowooza nti no line up wetu bwegenda okubanga eyimirira ya timu ya Arsenal
7: ejo olunaku olwenkya mulumbe Fortbet jigenda kubeera nga jigenda mudakikanga 10 star 2 10 star 20 star 5 ash no nyigeoke VIP VIP no lokala katugene mauli kana bagawe debirango nengule webalinyo

Gwe jaguze miaka abiri mu etano ejo bwagazibwa banna Uganda ate mu mungwe mwosanga olugendo kodi kodi abalwadde mu lwe batenda tiluba tusizza nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodi kodi simbe kulowoozezaako nga tujaguze emyaka abiri mu etaano tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tuba tuuseko ebiriro by'amazzi n'ensozi ebisombole abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'olinyumya ki nga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama buli kyogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba ku 07 0758 30 osasuli

0: tulina mwe akatundu tuvude munamulanda wabakulu babada kutusibwa ko Century Properties namulanda wabato yati na kutusibwa ko Trustmark
1: iranga bandafa ba Trustmark boba kuga Trustmark Real Estates bakugamba nti ekintu ekisinga obukulu mu business ge mazima kati boku Trustmark Real Estates bate kama mazima mbuli che bakola bayita abantu mwena nga mwalemererwa okufuna ekyapa kutakalya mwe nga mwalemererwa okufuna letters of administration nga mwawambibwako ebyobusikabwa mwe obanga mwetaaga okubatuuza okugonjola obutakanya kutaka batunda ettaka eri ebyapa n'endagaano ku estates zaabwe ez'enjawulo eranga bakkiriza ekibanja mpola enama yumba estate ojja kufuna ettaka ku milioni 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku milioni 12 kakiri estate nga kuliko n'ekyapa ojja kufuna ettaka ku milioni 15 okutuukira ddala ku milioni 25 mpiji kampiringisa muira town nga kuliko n'ekyapa ojja kufuna ettaka ku milioni 12 kalaji mukono estate ojja kufuna ettaka ku milioni 4 okutuukira ddala ku milioni 3 ate n'ebitundu ebirala balina yettaka eryokulimirako okukola farm ne business awamu n'okupunta ettaka bayambako landlord okukunganya sente okuva mu bapangisa awamu n'okulabirira ebizimbe bibazimba bazimba amayumba ebizimbe awamu n'okuyambako abali ebweru nga beetaaga omuntu omwesigwa okulabirira bye bazimba bawana amagezi ku nsonga zonna ezikwata ku nkozesa y'ettaka basangibwa ku Ebenezer House eri awo Kyebando ku road owetera Nansana ku Mastowa kubira ba Trustmark Real Estates ku noti 7 239681 Note musambu note abiri mu mwenda asatu mu mukaga chinana mwemu
0: kale tube embaziza basibane banyebuka kakati mukirize tuli okay tudamu kutegeza nti abana betuina ye kasozi pita basaji ankukunyi mwana wangabi endukusa iye nabanja arehema mpagula mwana wa mbogo batunkane kajiri Brian basaji amvumulo mwana wa mpewo endukusa iye chibirango oya face manyigavu na ye mwana wa mpewo tuina dotibo logistics anga atandi kankujukiza soko gende musimu yo onyige akamunye nyete kamu emu musambu unya ozeko akamunye nye biri musambu nya
2: sibiranga
0: biri musambu nya nyiga akamunye nye biri musambu unya ozeko akamunye nyete kawo satu otekewo akadala nyiga enter tugenda kugabira mitwalo 15 dotibo abuza kumantu gwe mugenyi wolale
3: yes mbabuze
0: muzindalo gukutwale
3: mbabuza ko nnyo mwena abawuliriza Radio Simba ntwala omukisa guno okubategeeza nti tusiimira ddala nyumba y'engule ekyeri kukola ekyokubeera nga etuusa ku bantu baffe essanyu kubandooza singa tebadde nyumba y'engule emitwalo 25 gye tugaba gye twandigigabye mitwalo 25 lwaki 25 25 nga tujaguza emyaka 25 egy'ennyumba y'engule kati kikukakatako okubanga okyatunula emabega kondowooza ennaku nga 3-4 ennaku nga 3 tubadde tufunye omuze nga tuzannya ne tuzannya bulungi omuwanguzi ne bamulangirira ku mpewo ate nobeera nga weebase era nga bwe twayogera kikukakatako bw'omala okuteekayo essente zo ziwe ekitiibwa beerako ku rediyo linda balangirire naye twagenze okukizuula nga abamu bakozesa essimu z'abannaabwe abamu bakozesa essimu akozeseza essimu ya jjajja akozeseza essimu ya senga naye ffe tusasula ssimu eyazannye tetusasula muntu yazannye singa kigudde akozesa essimu yange n'azannya kitegeeza sente zigenda kujja ku ssimu yange tezigenda ku ya kigudde ekyo njagala tukitegeere naye bwe tuzannya tubeegayiridde beerako ku mpewo beerako ku mpewo kati ntwala omukisa guno koowoola abantu mwenna abawuliriza Radio Simba okutandika n'olwaleero tukikube tuyayanire akasente kano akasente kano waliwo ebibuzo ebibadde bijja bimbuuzibwa nsobola okuziddamu osobola okuwangula ez'essaawa esooka n'oddamu n'owangula ez'essaawa ey'okubiri ate era n'oddamu n'owangula n'ez'enkeera tewaliwo kikugugwira actually akazannyo kano kazannyibwa buli muntu jjajja asobola okuzannya kigudde asobola okuzannya maama ono asobola okuzannya abakontani basobola okuzannya abakozi ba doti bobo nabo tubakkiriza
0: ne bishop azannya
3: neseka
0: ne minister ne president
3: ono si betting si betting kazannyo
0: it's a game
3: kazannyo tewaliwo nti no

0: kano karamu kano kafa omukisa kujja kwata bukwasi muntu sinti ono okarabyewo obo karabyewa fete tuli mu byo karabyewa obo karabyewa
1: timuli odi
0: endukusa bachi zote tuzikiriza tumanyite bayina je bagenda kujja sente boti tubakiriza ni tukiriza abaweze emyaka abiri mu ogumu okudda waggulu kati ntwala omukisa guno buli akutte simu ye je tunuzeemu buli ali ku mpewo ng'okutte simu yo nyiga sita mu Luganda akamunyenye namba bbiri musanvu nnya damo nyiga akamunyenye onyige ssatu onyiga akadaala naye ku simu yo kuyina okusangibwako oko enkumi bbiri ne ka airtime akatini akataweza siringi kikumi kale katukubereko ekikumi kitegeeza bwe mba njagala okuzannya tiketi oba njagala okuzannya emirundi emingi njagala okuzannya emirundi kumi kitegeeza mba neetaga ka airtime akali mu siringi ebitaano ku lukaaga ate eno ku mobile money mba neetaga okubeerako n'omutwalo bwe mba njagala okuzannya emirundi kumi mba neetaga okubeerako n'emitwalo ebiri naye emikisa gifaanagana jjajja azannya emirundi kumi ajenkanya n'essali azannya ogumu
1: owomugumu ayinza okufuna owekumi n'atakola ki
0: n'atafuna
1: tujja
2: ekifaananyi ky'abakontanyi ekitali kisiige ekyennukusa
3: nga kikutuusibwako rose form abagamba nti beere wankiza eri obulamu bwo ng'osula ku mufaso gwa rose form bakubire ku 0783 10 69 72 okumanya ebisingawo
4: aba rose form bakutuusaako ekifaananyi ky'omukontanyi ekyennukusa ekitali kisiige era nga bakugamba onoonya mufaliso ogukuwuliza obulungi n'okukirawo ye rose form high density plus gwakolebwa ku lw'abantu abaagala otulo otulungi gukuwa otulo otwannamaddala wamu n'okuwuliza obulungi mu tulo otwo linnyisa eddaala lyo leero ng'okozesa rose form high density plus gwakolebwa nga gulina ne zipu ekigufuula ogw'enjawulo okukuwanirira n'okuwuliza otulo otusinga obulungi rose form ensi y'ebirooto ebirungi bakubireko ku nooti 77 6 9 8 oba nooti 7 5 5 8 8 8 9 noti 7 5 5 8 8 9 ya Rose Form Mattress.
5: Kale nange sigenda kulwawo era nyongera okwebaza ku PD kati atunyiriza okamala mizindalo njirabye yangai kujwe n'okunewe. Kale naye nga kusawa nya n'eddakiika ataano dotibo logistic wadaliwa nechuba tugenda chiza nyanga na yaraba gujandi kila woku nyiga kamunyenye 2 nyaka munyenye 3 sembi ya yakadala mwatu osoro kwe wangule mitwalo 15 ate kamu yafuna ngambi akamunyenye 2 nyaka munyenye 3 sembi ya yakadala au osoro kupanga olimirwa sigenda kubanga andwawo ira kubanga ngawe bagama ntino ebyanna mukisa ajula emiyungu n'emikonda mu bwangu n'ekisala ate kyekikuwa enjalira nze kigudde Wilson William Nsakya etegwa matenda kakati endukusa ze nkubye ekifaananyi madi agambe ekyaba kuli kibadde kimunyumira kati wulira ekyabato owembogo nabbanja rahma mpagula wanikako ku mukono bwatyo nazze ne kojjaawe omugabi kasozi Peter basajja nkukunyi mwene emikono waggulu kamera zibalabe endukusa nene eri mu myaka eginywirwa okuzinga ddole w'ebyayi bwaityo netandika okuzannya omubiri gw'omugimu kirabika asiiba ku bibakuli by'amata mwamu n'amagi ag'empogola wakitema ng'enkondo y'akatandaalo yamyukamu ng'ebijanjaalo ebikalu ebiyidde obulungi ebizigo mwattu bamugereddeko kubanga biyeesiize mwattu tabyemese bwemesi era nga yenna atunula ng'emmeeme mutundu gganga akanyonyi akakwatire mu ngalo oba atidde endukusa nene eyambadde ng'egenda ewa ne jjajja waayo wali mulumbe okumukwa atirako ekibakuli mwana awuutira ennyama yonna etudde masujju ng'omukazi asotta ebijanjaalo oyo ne mumaliriza ne tugenda ku ndukusa endala ya jjejje eno omuweewo kibirango ya feesi manyi gavu bwati azebambi ne mukuru we ku kagali omuwewo kajiri Brian basajja mvumulo enduku seno ejali mu myaka ejivuga gogolo wali ku kiswa muddugavu nyo ngolu bawo lwakasigibwa amalagala nebisiriza mumpi awunya ttaka alinge chikata ndowoze ebyewabwe byandibanga byamugano okweyisaako ekizigo ku mubiri yenna atunula kinyola mumwa nga akomba ebinyebwa ebimukulukutidde ku lukokola ayambadde nga gwe batumye okunona ebirenge byente mulumbe nga yenna bwati atudde akunukidde ng'emmindi enkwatire ku fumu
1: otyo onolyoka tukugamba
5: ebyafaayo
3: Kutusibwako African Industries Uganda Limited abakulira ekiji musa ekimanyiddwa nga African Organic Manure bakole ku 0701 943
4: Ebyafaayo by'abakontanyi mu nnyumba y'engula ebikutuusibwako bannaffe aba African Organic Manure era nga bano be ba African Industries Uganda Limited bakuletedde ekijimusa ekiyitibwa African Organic Manure nga byonna 10 ku 10 bya butonde temuli biragalalagala. Ebijimusa African Organic Manure bikolebwa bikola bulungi mu mwanyi, kasooli, ensujju, ennyaanya n'enva endiirwa. Kubirime ebya sezoni opima mills 10 nosamu lita 2 ez'amazzi. Kubirime ebitwala ebbanga ng'emwanyi okozesa mills 2 ku lita 2 ez'amazzi. African Organic Manure bisangibwa maduuka ag'obutonde ebyobulimi wonna mu Uganda ate ku Container Village mu Kampala basangibwa mu dduuka lya Upendo Agro Inputs. Okumanya ebisingawo bakubire ku noti 7 noti emu 94 73 62 noti 7 noti emu 94 72 62 oba noti 7 85 79 92 66 noti 7 85 79 92 66 ebijimusa bya African Organic Manure bya mutindo ate bikuwa amakungula amalungi. Bwe batyo nno abakontanyi ntuse n'ebimu ku byafaayo byabwe ebitonotono. Omuzaana Nansubuga Brenda ekikyala ekiganda kikanganka era omufumbirizi w'abakontanyi b'ennyumba y'engule nze mbikutuusaako. Abakontanyi b'olwaleero mbafumbiridde ku mutendera guno ogwa Kaserezi bali abakontanyi 2 n'endukusa zaabwe era nga banekaanekanidde ddala mu mbeera gye tubasuubiramu mu nnyumba y'engule ku byambalo byabwe kungulu basuuliddeko ebizibaawo biri mu langi nzirugavu kuyitako ekiba ekya kyenvu atera n'ekiba ekyeru kuboteka ekiba ekya kiragala. Ku bega ndo basuuliddeko eminagiro ate nga mu bulago bambaliddemu emidaali binonno emidaali gino gyabaweebwa bannaffe abakiko mukyuzi mixi weewaawo mu ttaano ng'era akalulu bwe katulambise era nange bwe ngenda okuba nga mbagoberera ntandise n'ebimu ku byafaayo by'omuzira mpewo kajiri Brian basajja nvumuulo ono aviiridde gamba buyikwe eri mu Kyaggwe ono nno ow'empeewo yayingira yatuuka omu ku mutendera guno ogwa Kaserezi era katusuubire nti okusinziira nga bwe tulabye ndowooza akyali w'amaanyi tusuubira nti omutendera guno ajja guwuuta ate asomoke agende ku mutendera oguddako. Bakwataganye n'omuzira ngabi ono ye Kasozi Peter basajja nkukunyi atuula Namasumbi Mukono eri mu ssaza ly'e Kyaggwe era nga ono ku bakontanyi 8 abatuuse ku mutendera guno ogwa Kaserezi era naye tumuwulira ng'akyali w'amaanyi tuyina essuubi nti ajja kuba ng'ate naye atuuka ku mutendera ogw'okubiri. Kiki ekiganye batinte gule
6: Kuno mulembe butebi ire wono munkule ya lubokola simba omuntu utawangula kululwe wabula mube muno mukono gwa mukama Katonda kakati buli mukontanyi anokola ye chawandikibwa teyesiga mako tichetimu amanyi n'obuvumu chawandikibwa ky'omukontanyi
3: ekyawandikibwa nga kikutuusibwako Sage Spices abakulira ekiko mchuzi mixi ne kiko pilau masala amwetaze genda maduka gonna gakuli okumpi ne supermarketi.
4: Wewaawo bannaffe aba Sage Spices be bakutuusaako ekyawandiikibwa ky'omukontanyi mu nnyumba y'engule era nga bakuleetedde Chico Mchuzi Mix ngono ye mchuzi gwe omufumbi ow'omulembe gw'olina okwekwata kuba akoleddwa abakugu mu kisaawe ky'ebirungo aba Sage Spice Uganda Limited. Osobola okumukozesa mu katogo okuzito ya supu mu nva ate nammwe abookya ennyama n'enkoko musobola okumukozesa nga seasoning eri mmwe abasiika chips sooka ziteekeko mu Chico Mchuzi Mix nga tonnazisiika kuba ziwoomesa okukamala asangibwa mu supermarket wansi era kakati bakozeyo nechiko wakawo kenyama kuboteka nechiko wakawo kenkoko
1: otyo wetuva awoka kati omutobo baye wangula omutendero gwasoka atunyumizamu echafa kumukuru era bwati omuto
7: Omutonga yanjula omukuru muto yanjula goze naye ngo kwezesa bigambo byo byennyini okuva mutwe gwo
3: ngakutusibwako Kyembugo Adult Education Center abasangibwe kireka kuna Kyembugo Plaza opposite police station bakwira kuzira musanvu 0 nya 7 munya 7 munya 2
4: Kyembugo Adult Education Center basangi wachireka kuna Kyembugo Plaza opposite Kireka Police Station basomesa abantu abakulu abemyaka 18 n'okweyongerayo era nga basomesa computer oluzungu ababako mamsini eyomukaga sini eyokuna oba primary basomesa abakyala abembuto ababali n'abaana ate era nga basoma ku makya mu tuntu n'olweggulo basomesa ne ku weekend batandika dokwaniriza abayizi abajja Kubira ko abachambo kwa Adult Education Center okumanya ebisingawo ku note musanvu note nya nsanvu munya nsanvu munya abiri note musanvu note nya nsanvu munya nsanvu munya abiri oba note musanvu munana biri note biri mkaga mu musanvu mkaga mu satu note musanvu munana biri note biri mkaga mu musanvu mkaga mu satu
1: kwa sawa nyane dakika 5 tukugamye tuline dot logistics abadanga mikwata esimu yo ndoza banji mujikute kati yongero kwate simu oba waliyo badeto kutte yongero jikwate onyige akamunyenye nyiga biri musanvu nya zako akamunyenye teka wo satu teka wo akadala nyiga enter tugenda gabe mitwalo 15 otyo omuto akaluka kutegwe otubuliramu echafa ewamwe abantu chebogera ku mukonta nyiwo mukasera kanu kwe mbadde nga mwetegekera okujja otyo
8: abadenga batu gamba ngamoline mitwe mwe wale kuita kubasajja
1: ngabani aba byogera
8: abeyo kuchalo
1: abeyo kuchalo bako igwo tugamba yo muntu gundi ya kitugamba
8: cheyamani akala LC1 kakodio Gerardi
1: bonna nga bachogera otyo netujja agwe ewamwe je mwagenda ne bagamba batya
9: Wafe bagamba mukontani wa nkasozi pita basajja nkukuni mvubu kama malirivu elawo yeyimba mu kintu talemererwa
1: chebanyogera
9: iye
1: otyo kale katulabeka kati tugenda buterevu nyo musula nonde tulina omukulu Mahadi agenda kubanga akulira lwalero ye nyini nyini agenda kubera wunge chuma tuchizanya na yeke nyini yera bireko tuchimaze aha ne ndo katugenda musula nonde tekino okasangati ne tuberanga yatuwa akantu okano tekino okasangati
10: sula
11: nonde
10: sula
11: nonde
10: sula
11: nonde
12: ho kana kasera kakana yo chani asula gwe balonda asula gwe balonda alonda yakunganya
11: weza weza weza weza sula
10: nonde
3: Sula nonda soka kutusibwako Tekino Kasangati Awe wayo kuguza masimu Kuchibanya mpola Basangi wale Kasangati kumutasa mall Nekumafutaka tochi energy Owe nansana kumastowa
4: Banafa ba Tekino Kasangati Bebatusa ko sula nonde soka munyumba yengule Iranga bakulete de smartphones Nema pesa mubikabio nako beye nunji Ate na bulikalonda wa masimu Obachite phone accessories Bamulina mu original Balina masimu nga Common 40, Spark 30, Pop 10 Na masimu wa malala manji Ate ira nga bawola masimu Mubikabio na nga Tekino Itel, Infinix, Samsung Na masimu gebika Biona awatali musingo gona Genda funde simu kuchibanja mpola kubee ya wansinga promotion ya wichi agenda dala maso basangiwa ku headquarters zawe wali kumutasa site mole Kasangati atene kumafutaga touch energy Kasangati okulira na Afro Club webali abenasa na mugende kumastowa awali emiti okulira na Yuga Ford wali one bendera ya Tekino genda kumkuto guwabo gwa TikTok teka mu Tekino Kasangati oja kuba osolo kumanya masimu ama pia kibaba balese oba bakubire kwa kunoti msambu noti satu abiri munya chenda mumunana atano mumuenda Noti musanvu noti satu abiri munya chenda mumunana atano mumuenda oba noti musanvu nya emu noti satu chenda mumusanvu atano mumuenda noti musanvu nya emu noti satu chenda mumusanvu atano mumuenda baina ne namba eri ku WhatsApp eri noti musanvu musanvu musanvu ana mumusanvu chenda musatu chinana munya Noti musanvu musanvu musanvu ana mu musanvu chenda musatu chinana munya beba techno kasanga
1: kale otyo mwana mulenzi kajiri
13: wampa sebo
1: oyongera notu jukiza echa wandiki bwacho che kya kuisa ku mutendero gusokera cho chaliko wagamba otya
13: nti era nachi chava muyo
1: agenda bugenzi chirete
13: era onola agirange chigamo ne chinywera joli no musana guna yakiranga makubogo
1: butirevu kakati ateje kasoze chiche na beranga chichali
13: Echange chigamba anti na yegwe mukama olinga be kuma ekitibwa kyange era imirizo mutwe gwange
1: we wow kale abya wandikiwe byo ko byo mukwa teterera kakati tuli uwo
13: yes sebo
1: tuli uwo wano kulonda bubonero
13: yes sebo
1: nkujju kizobuzayo obutikitiki sibunji okuberanga oweta ba mukalu akasoka kadotibo buzu bingo masavu onyiga star 2 musanvu nya star teka wo 3 za wakadala nyiga yes onyige enter otyo mwana mulenzi
13: wampa sebo
1: entalo ze dini wane buganda
13: yes sebo
1: entalo ze dini wane buganda
13: yes
1: sebo. Za singa kunyinyi ntira wakati w'omwaka gwa 1888
13: yes sir
1: ne 1889
13: yes sir
1: mu bisere ebyo ani yali kabaka kuna mulondo
13: kabaka mwanga
1: kabaka mwanga chetufu busatu na obusika yali kabaka mwanga mu butufu na obusika ne tujja ewa
13: basajja nkukunyi
1: basajja nkukunyi
13: wampa sebo
1: mu byafaayo bya Buganda
13: sebo
1: mulimu omulwanyi namige abantu gwe boogerako obwogezi bamuyita Kibuuka omumbale
13: sebo
1: aina ebimuwanuzi bwako naye ekisinga obukulu Kibuuka omumbale lino erinnya bali mu wabuwe erinnya lyetuufu yali ani
13: yali ayitibwa Kyobe Kyobe kya mubazi.
1: Not kya mubazi. Eh, Kyobe. Ah, busa tuno busika.
13: Byanza nyo sebo.
1: Ne tukomawo ewo?
13: Yes sebo.
1: Mm. Ne tugamba bwetuti.
13: Yes sebo.
1: Abantu okugoberera n'okumanya bakabaka ba Buganda.
13: Yes sebo.
1: Abantu okugoberera n'okumanya bakabaka ba Buganda.
13: Yes sebo.
1: Naddala mu luseru n'olwaki ntu.
13: Yes sir.
1: Aba singa batera kutandikira kukabaka Muteso w'olubereberye.
13: Yes sir.
1: Mhm. Nebera bilanti bali asatu mukaga. Naye aba singa bali awo. Bwe babukawo bagenda keri ku kintu yekawo ne bagera ko kubachwana bakawo ne ba chimera ne bakomawo.
13: Yes,
1: mu makati awo abantu batunonya abafayo. Kakati katuso kulumeko kukabaka Muteso w'olubereberye. Kabaka Muteso olubereberye gwe basokerako na ye yazalibwa buzalibwa. Ye yazalibwa kabaka ani?
13: Ezalibwa kabaka Suna.
14: Yongera kudowo.
13: Kabaka Suna.
1: Suna batuba tulina mu omuno asoka no woku birolobero ngamba Suna ki.
13: Suna asoka.
1: Bwe kiri?
13: Suna woku biri.
1: Engule no sikuteba. Bako bonywera. Azalibwa Suna ki?
13: Suna wakubiri.
1: Suna wakubiri. Obonero n'obufuna.
13: Mweyanzisa nyo sebo.
1: Oina busatu. Kasozi.
13: Wampa sebo.
1: Tuli uwo.
13: Yes sebo.
1: Olwo Suna wakubiri. Ye nazalibwa ani?
13: Sebo. Sekabaka Suna wakubiri. Yali azalibwa. Kabaka Sebo yali Sekabaka Mawanda
1: Mawanda Nedda
13: Sebo yali Sekabaka Sekamanya
1: Kamanya
13: Kamanya
1: Obubonero busatu
13: Boyanziza nyo sebo
1: Obubonero busatu Obona rubusatu namba wereza ewumutuju
15: tugende wani
13: kajiri Brian basajja
15: yo empeo
13: wampashe
15: bwama siga abatu ko buterevu eliyo mkuru wa kasoria
13: yes sir
15: mulimu esiga limuli okka
13: yes sir
15: elisangi bwa musaza lye singo amalala gonaga sangi bwa masaza malala siga chiri no
13: eliya senjara
15: nda
13: lya chiba
15: Kwa hivyo kulonda ama sigage chike chitali chicho.
16: Nelia Sekam.
15: Neda. Mulimu esiga eri akachuchu echa akachuchu. Musingo. Tugende uwo sebo.
13: Esebo.
15: Erinya mawesa no lyava kuchi. Ogenda kutubulira lya mukuru wa chikachi. Lyava kuchi okukula ku kale ekyo kyoka tukireke. Erinya mawesa no lyava kuchi okukala ku mukuru we chikacha ngali.
13: Mawesa no. Seba nonde chiganyi, chimanyi.
15: Mulonde. Ndabi omusekerera nga ndowooza okimanyi erinnya eryo Mawesa no yali muwesi yawesanga enkumbi embazi amafumu n'emibunda n'ebirala
17: omutujja akyalumba
15: kale tugende
16: wakajiri Brian
15: waliwo ekitoogo ekikuuta kinnaakyo ne bivaamu omuliro. Ekitoogo ekyo kibayita batya?
16: Ekibaya.
15: Nedda. Omulonda.
13: Sebo kamugezeeko. Ekitoogo ekyo kibayita nabengeya.
15: Nabengeya ina jagwa mu kitoogo naye si kyekyo. Kati ekikyo kiikino.
13: Esebo.
15: Omuliro ogwo gw'oguvaamu guba guyitibwa gutya?
13: Omuliro ogwo gulayita nabengeya.
15: Nedda.
13: Sebo. Gubayita oba oluyiira. Gubayita oluyiira sebo.
15: Kiri kibanjuba ebireese. Kino baba bakiyita namuyenga. Tugende wa jeje.
18: Oli mukyalo omukulembeze oba olina business gyoddukanya, KCB Bank Uganda mu nkola yaabwe eya Female Led and Made Enterprises FLME eyagunjwawo okuyamba abakyala okubakulaakulanya mu bya bizinensi. Programu ya FLME etunuulidde kulaakulanya bakyala abatuba n'ensimbi mu bizinensi, okubawa emisomo egy'enjawulo, okubayunga ne bannaabwe abalala okusuula bizinensi zaabwe okuzituusa ku ddaala erya waggulu. Weewandiise leero ofune omukisa gw'okufuna looni etuukire ddala ku bukadde ataano ng'osobola okugisasula mu myezi 12, okusobola okwewolera ku ssimu yo okutuukira ddala ku bukadde 5 nga zijja direct ku ssimu yo. Osobola n'okwewola sente okugula ennyumba n'ensimbi endala okumaliriza ebizibu byo. Bank better with KCB Bank Uganda. For people, for better.
19: Bwana Jona, njagala y'omukebe gw'ensuga ya watermelon gumu.
20: Linda ku Mutebi, ennimiro yo yenkana etya? Era egendamu ebikolo bimeka?
19: Nze nsiba busimi binnya kujuza ennimiro yange nga kiwedde.
20: Eyo ennima ya kifiiriza twagivaako dda! Simi nzitekyateeka nsigo mmikebe, kati zijira mu paketi era nga kuliko n'omuwendo gw'ensigo mmeka ezirimu.
19: Kati enkyukakyuka eyo Simi nzigye yakoze, nze ng'omulimi nfuniramuwa.
20: Eyamba omulimi okumanya ensigo mmeka z'agula, iye asobole okulondawo omuwendo ogumala ennimiro ye. Kijja kuyamba okekkereza ensimbi ziwandyonoonye ng'ogula ensigo z'oteetaaga. Era kati tuvudde ku buzito bw'ensigo, litudde ku muwendo gwazo.
19: Ne kati ate emikebe giyina buzibu ki?
20: Ekyokuva ku mikebe kyakuyamba okukuma obutonde bw'ensi, kuba emikebe gino we gisuulibwa obubi gyonoona n'obutonde bw'ensi, ate nga we bwonooneka kikozesa amakungula go. Ng'omulimi, Faith Agro Inputs ne Semens tugonzezza obulimi ensigo emu buli kinnya. Okumanya ebisingawo genda ku maduuka ga Faith Agro Inputs.
21: Amawulire agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaagano. Endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo, naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kye kimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ataali mwaka wooke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo. Kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic, asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.

0: kocha na masaba kisasa tulina mahadi okuva mu Dot Logistics abaka akagambo kagamba awo atera ndowooza obudde bonna ate ye waali wano atwetaaga okulangirira okusinga yatugamba nti kakati akaseera katuuse
1: akaseera katuuse dda omuwanguzi twamufunye dda mpozi jeje abantu kyenjagala bategeere nti singa essaawa ziweera nnya n'eddakiika ataano ne balangirira nti ekyuma kituuse kitegeeza mwenna mwenna abazannya muba mugenda mukaddako
0: kati oluvannyuma lw'essaawa nnya n'eddakiika ataano obeera gwogenze mu mitwalo kkumi
1: egiddako waliwo yankubirambu kakati ate nze kawedde ne mubuuza ozannye budde ki naye nga ate drawing ekyaliko eba ekyaliko
0: kyetuva tukwawuliramu
1: kati abasinga ndowooza webebakira n'okwebakira awo ate asiwangudde kumbe azannye essaawa azanye saa nya
0: tano n'eddakiika tano
1: yes
0: nalowooza
1: tuyinza okudeleyingamu wano naye nga ffe wiina tumufuna mu budde omuwanguzi oba tukazanya mu budde olw'ebirango n'ebisigadde
0: tuyinza okuyisamu
1: obudakiika nga buubwo naye gwe kasikoolaba nti nno balangiridde nti omuwanguzi tumufunye kitegeeza byonna byozannya biddako kati okutandika obudde buno bwenjogererako tuzannya mitwalo kkumi kati
0: okubanga owe 15
1: 15 ye tumufunye
0: basi tumufunye tukunoonya bunoonya
2: namba kangisome
0: eri
2: 0 7 6 6 0 7 6 6 5 7 ana
0: musatu esemba yo tujireka tusobole okumunoonya nga tumumutataaganya otyo tumuteeka ku muzindaalo wano simu evuga gwe muwanguzi alo dotibo oteekako gundi leero gwoba oyogera naye
1: alo sebo jebaleko taata osinzidde wa kasubi kuba ekibaddewo nga kigamba nti abasimba abasinga kuwa nnyo ba mukyalo ffe tebatuwa ab'omu tawuni amannya taata ok weetabyeko mukazannyo ok kakati kyoba otubuulira wanyize ki aa wanyiza otya okwetaba mu kazannyo nga tonagenda ku meseji ok kaakati keberako ku simu yolaba oba sente zize naye okimanyi nti osobola n'obaddamu ku emitwalo ekkumi kaakati pika kasikovaako ng'opika okakasiza sente zize
0: akyakebera
1: kebera taata
0: kebera tukulinze ffe tukulinze
1: ok nga bwakebera nyiga *274*3# osobole okubeera ng'oyingira mu draw eddako mbategeeza nti emikisa tugifaanaganya omukatuli ky'omusiraamu omulokole bafaanaganya emikisa mukazannyo kano amawanga omunyarwanda omuganda omusoga omulugwala bonna benkanya emikisa ab'omukyalo n'ab'omukibuga bonna benkanya emikisa babali abeekajjansi bagambye wamwe muwa ba mukyalo kati oyo weekasubi kasubi wano Kampala
0: badde mujekoli
2: yajjeeko
1: alo sebo akasente okafunye essanyu wamwe lijja ddi kiro z'ennyama kumpi 15
0: zisanyukira mu mutima mugenda nemutwala sente nemuzitwala ng'ezagundi abantu abamu nga
2: anti omukazi azimusaye kunvi
1: ok kale mupike n'ab'enju yo bonna bonna bapike dredda
3: bulenjaguza emyaka kabiri mwetano ejo bwakazibwa banna Uganda ate mungule mosanga olugendo kodi kodi abalwadde mulwe batenda nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodi kodi simbe kulowoozezaako nga tujaguza emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazina ensozi ebisombole abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'oli nyumyaki nga 13 November tugenda mu kodi kodi mama mama buli kyogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kodi kati kuba ku 0758

0: nabanja tayanukudde kibirango kumizizo woli
1: angezeko emizizo katugeze nga we banagamba tolina kusimba lukokora lukono ngoli emmere ogona muzizo
0: ogo si muzizo yompisa
1: mpisa
0: yompisa si muzizo
1: omuzizo omuzizo ingo kugamba omuwala tali nyamuti
0: aha kati ogwo muzizo kati ogwo muzizo omuwala tali nyamuti ogwo kubiri
1: omuzizo omulala omuwala tavuga gaali ene gaali gye basota
0: ogamanga nti mu Buganda
1: mu Buganda omuwala tavuga gaali
0: kale tujja kuwa
1: nayenga
0: mwagala otegeera kye bayita emizizo emizizo kiva mu kigambo okuzira buli lwowulira abagamba nti kizira kizira kakati nabanja kwata omuzindaalo tubulireyo ekintu kimu kyoli abaga nti kizira aha
2: kizira otuula ku masiga
0: aha kizira okutuula ku masiga kakati awandibaddeoga nti omuzizo mu Buganda situtuula ku maziga mu masiga ogw'omuzizo okiwulidde kibirango tubadde tujja kubuuza amawusi nga tubadde n'obudde nti lwaki abo awala tibakkirizibwa kulinnya muti
3: yanukula kibirango
0: olowooza lwaki bagufuula omuzizo nti omwana omuwala talinnya muti
1: abawala abamu we balinnya kufena avunda
0: abamu ekitegeeza abalala bo
1: abawala we balinnya kufena avunda atandika okuvunda
0: kale omuntu gyo balina tugenda edakiika obuzaayo 10 okubeera nga gwogenda okuwangula emitwalo 10 onyiga *27 unya teekawo 3 oteekewo hash onyige enter Brenda agendako omuguni mu Lady Valeria tukyalinammwe naawe tugenda kujja mu mubabiro Lady Valeria tutuusaako omubabiro katandika okunyonyogera ali ku ssimu yo ku 0-4-5-3-6-9-7 ogenda kubanga otubuulira engule bw'ogiwulira oludde olwo Lady Valeria mutu julumba
4: kibirango
1: anji sebo
4: luno olugero
1: olugero
4: ogenda kulumalayo luno naye luwulirize olugero lugamba nti kabwa kabbi malayo kabwa kabbi
1: kabwa kabbi kinyinze
4: omulonda naawe tomulonda gwe kwata nkubuuza ekikyo owengabi akubya ebigundi nagamba oba kikiki
0: twagala okukubiriza abazadde n'amasomero ga primary tubasaba mutandike abaana okubawa obutabo bave buto nga engero kati engero nga kabwa kabbi tuba tusubira nti omwana ku myaka gyabwe aba alumanyi
4: waliwo gye twabadde ku sande enanziga ewaliyo essomero baliyita Win Learning Center lyabadde liraga byo bayigiriza abaana ebyobuwangwa okuva ku kibiina ekisookerwako ekya bebi okutuuka ku kibiina ekyokusatu naye nga waliwo ebintu bingi byolaba ife byetubuuza wano mu ngule nga bali abaana babimanyi tugende se nyabo wuliriza luno olugero olugero lugamba ogenda dumalayo atanayita ayita malayo
2: yasubwa
4: bolonga asubwaki
2: yasubwa ebifeeno
4: ebiki
2: ebifeeno
4: ebifeeno ebifa wano kusimba
0: ntose kuwuliranga yasubwa ebifi
4: nedda nedda
3: omulonda musajja mukulu
4: zinengero tugenda ziba obadde ogenda mulonda
1: ndagezaako.
4: Gezaako tulabe.
0: Atana ita ita.
4: Eh.
1: Atana ita ita. Tasa. Atana ita ita. Tamanya kirijalaga.
4: Eh. Nedda. Zengero mujja kuzibuza be mwaze nabo babulire nga mugenda.
0: Tumalirize. Abato tumalirize nga Brenda bwafuna Lady Valeria. Kale kakati tuli uwo.
1: Kibirango ya face.
0: Mwe balaba tugoberede, mwe balaba goberere ngule tuli kumutendera gwa kubiri lunaku lwa kubiri. Kibirango ya face.
1: Anjisewe.
0: Mpaye ebintu bisatu ebyenjawulo ebibeera bintu bingi ku mulembe guno mulembe gwa science. Mulembe gwa ki?
1: Science.
0: Ebintu bingi bibeera ne kye tuyita battery.
1: Battery.
0: Yes
1: sir.
0: Ogenda tubulira ye bintu bisatu ebibeera ne battery nga byanjawulo.
1: Sola. Sola ebeera ne battery.
0: Otyo.
1: Piki ebeera ne battery. Ne moto ebeera ne battery.
0: Ne moto ebeera ne battery. Obolere busatu. Kibira nga bakubeera muzeyise bitosi yani gamenti mu science ndi mubi. Otyo ne tujja.
1: Na
0: banja rema.
1: Wangi sebo.
0: Gwogenda tubulira. Esawa nga tezinnajja.
1: Iye.
0: Esawa nga tezinnajja.
1: Iye.
0: N'Omuganda yayina ebintu ebyenjawulo ye kwapimira obudde.
1: Iye.
0: Ogenda tuwaayo bisatu.
1: Enkoko.
0: Oganti Omuganda yapimira ngo obudde ku kino. Aha.
1: Omuganda yapimira ngo obudde.
0: Kunkoko nge kokolima. Otyo?
1: Omuganda yapimira obudde kumayanzi. Nga mayanzi gatandise obuka.
0: Kumayanzi na mayanzi gabangako obudde bwegalaga otyo kale.
1: Omuganda yapimira ngo obudde kumusana.
0: Kati omusana na mayanzi kyekimu lwakuba tukusaasidde busaasuzi nga oli muto. Ekikulu nti yapimira ngo obudde kumusana. Omusana gwe guleeta ekyamayanzi naye kati twongereyo kimu bwe kinaagaana.
1: Omuganda yapimira ngo obudde kumatutuma.
0: Kumatutuma. Kati bwe tuba tugambye nti nno aha omusana guva ku ki? Kibirango tubeere abaana balubuuze tuwanguwe. Omusana guva ku ki? Guva ku njuba. Kati Omuganda yapimira ngo obudde ku njuba. Enjuba yakamisana ate kye kyaka ekiro.
1: Omwezi.
0: Otyo. Era Omuganda n'apimira obudde ku
1: mwezi.
0: Otyo. Kale obonere tubukuwa.
1: Omutujju
0: bafune.
4: Wow. Tugenda Kibirango.
1: Angisebo.
4: Omurundi guguno gumu gwokka. Vireko dala. Ogenda kumbulira.
1: Yes sir.
4: Eryate lisogolerwamu omubisi. Liyitibwa litya?
1: Lisogolerwamu omubisi.
4: Eryato lye basogoleramu omubisi. Liyitibwa litya?
1: Manonde.
4: Omulonda.
1: Nedda.
4: Kati kino kikyo nabanja. Ogenda kumbulira waliwo akanya ke basima nako ne kefaananyiriza eryato naye ne bakaliriramu endagala era ne basogoleramu omubisi ako ke bayita batya? Aga kiganyo.
1: Iye.
4: Mbalekedde be mwazze nabo banaababuulira.
0: Otyo. Abantu abakulu twongere bategeeza nti ebibuuzo by'abaana abato mumanyi okulaajana nti mutuyambe mu byanule. Bannange bw'obanga oli muntu mukulu ng'oli mu kulaajana tukwanulira ebibuuzo by'abaana abato. Kkiriza naawe. Twandibeera nga mu 2027 ndoza tuyinza okuyita abakulu nga batunkana ebibuuzo by'abaana abato. Nga bakwewandiisa ng'endukusa. Ojja nga nti bannanze wadde ne mu myaka 28 naye njagala kuyingira nga ndukusa. Chemba muri anga tuwa ganti abakuru bababulire kubanga bakuru mwenaje muri tuba tukusubira nga kubibuzo byabana abato mwenana awa awoyitawo otyo
5: olimirwegirise zadda naye katika tugende komba naffe abaledi Valeria iranga lunetendekero lya Lady Valeria Vocation and Business College Matuga ngalino lisangibwa Matuga kiryagonja liita abayizi mwenna abamaliriza ekibiina ekyomusanvu sini eyokuna ne sini eyomukaaga okugenda okwewandiisa mu courses ezenjawulo ku ddaala erya diploma ne certificate balina courses nyingi gamba nga electrical installation systems and maintenance bino byola byamasannyalaze automotive mechanics bya kanika motoka plumbing bya mazi fashion and design bya kutunga hotel and institution catering bya kufumba cosmetology and beauty therapy bya mviri nokweunda accountancy business management information and communication technology ICT early childhood development and nursery teaching ne courses endala nyingi bali nabasomesa abatendeke ebikozesebwa ebiri ku mulembe ebyendya n'ebyensula birungi ddala atenga security eriguluguru bakubire ku simu noti 752 2 3 oba noti 752 4 5 6 5 noti 752 4 5 6 5 oba bakyaireko ku kampasi yaabwe wali Matuga kiryagonja mails ziri 12 zokka ku luguudo oludde Bombo. Ate era bagamba nti baline ku TikTok oba YouTube teka mbutese Lady Valeria Matuga osola n'okwewandiisa ng'oyita ku mutimbagano gwabwe Lady Valeria Matuga .ac.ug
0: otyo kale bwetutyo tuolekera okubera nga tutuukayo okuwangula okw'emitwalo 10 ndowooza olyomu mwabo era omaze okunyiga ku *274 ate ne 34# tukuzaayo ku sula nonda amaliriza abakulu
6: sula nonde
7: kana kasera kakanayo cyane asula bwe balonda alonda yakunganya
6: weza Sula nonde
8: okuja kutusi wako Sima Cosmetics abakolea Sima Skin Care Sima Herbal Petroleum Jelly ne Sima Wonder Soap bakwire kuzira musanvu nya 03 21 29
5: wewawo banafa ba Simba Cosmetics bebakutusako Sula Nondo okubiri mu nyumba yengule era nga bakoledde Simba Skin Care, Simba Herbal Petroleum Jelly atera ne Simba Wonder Soap. Simba Skin Care kana kaziko kajjanja bembalabe oluwumu ebiguna amabwa tayiri n'endwadde z'olususu. Simba Herbal Petroleum Jelly kine kizigo kikuma olususu nga luwewevu endwadde zireetebwa ekibugumu ky'omusana bitangira abaana obutalalwala ndwadde za nsusu. Simba Wonder Soap ono sabuni ajjanja bebigere ebiri mu amabwa n'ensalika embalabe n'endwadde z'ensusu zonna baguddewo n'ettabi eddala emukono awo ku Tabula Plaza okuliraana Colin Hotel okusobola okuweereza ne bannamukono ebizigo bino byakakasibwa UNBS ate era nga bisangibwa amaduuka gonna agatunda ebizigo mu ggwanga lyonna abasubuzi n'abo abaagala okufuna ebizigo bino ne sabbuuni mujja kuba ku noti 774 noti 321 29 noti 774 noti 321 29 oba noti 7 8 6 3 72 noti 7 8 6 3 72 beba Simba Cosmetics
0: mu myaka 2 jali kale omubabiro twagala okutuukako amaiko nawe ali ku simu yonga owuliririza waka simu ziri 0 4 5 3 6 7 tugenda kulambulako mu myaka 2 5 ejengule tewaliwo linnya alyasinga kwata bantu mugamba nga linnya lya Mama Fina. Mama Fina yona gyoli ebirobyo tibigabwa era mu bantu abalina omukululu mu myaka 2 5 ejengule tukakasa nti gyoli nenkuyegezi kyakubira enduulu Katonda yebale. Aha.
9: Kwetuli wabweru wano abakulu we bali batuuse dda bane kigambo kimu kyokka kyokka omukontanya atambudde atya gwani wawerekedda ani
10: amanya n'eddoboozi sande senyimba okuva enakafumu nga mperekedde kasozi basajja nkukunyi biri bulungi nnyo era mwesige era mwekakasa ateekwa kuyita wano
11: erinnya n'eddoboozi nze Usama Olowo nga
9: Olowo weddira ki
11: Sebo nze sina muziro. Sebo.
9: Uweleke Daniel Olo.
11: Peleke de Nabanja Rema.
9: Nabanja.
11: Nabanja Rema. Ajakola bulungi sofata tambude bubi.
9: Nabanja Ndukusa.
11: Ndukusa.
9: Yani.
11: Ya Kasozi Peter. Sebo.
9: Sembereno, aha.
6: Enyane dobo zi tomu sangi garaji. Ntumira abatu uzewe nakafu mubusika. Seta. Nabanja Rema.
9: Nabanja Rema. Atekwe.
12: Erinya mukajangala tula mufumba ruva ngamperekedde Kasozi Peter basajja nkukunyi tana tukola bubi ya dena kamu na yeyongeramu
13: amanya agange nze kibula akireo ngansibuka kakakala
9: kubistani
13: perekedde tata mirako
9: tata mira tena mira ko yani erinya tumumanye
13: tumumanye
9: kale jeje
13: wanji
9: abakuru bebo ngawo bawulide bali yao buli omu yegumya mbele tumanyi bigenda kugwera luddawo bo mtu wabaitawo bataitawo
0: kasaba ali ku radio
9: era kwebali kale
0: tweyanza tweyanzeke omubabiro wabweru amaiko atena awe ngoli ku radio yo hello
14: jeje
0: wanji sebo
14: obalo kweza mukama wangu
0: sebo tuli ku radio
14: magara bashiri kana kabare rwa busika kuna banja leba ne kasozi kwestiva Este vera kaka saba tute bulunje chintu.
0: Nubu aha we wa akatundu kano. Nkaba wereza ba Codian simwena abantu bonabuli atambula ko mu lugendo lwa Codi Codi tumuita Codian. Nawo ino mukiso kuberanga eri nyeryo olifuna omwaka guno ngo twega seko mu Codi Codi mama mama ebiyiriro byotalabanga ko ojja kutendereza. Hello. Ojido olalire kiriza katusoke tudeyo ate tukisobola kuberanga sawa tano nezo tujja tuba tukwata akalulu oto tuli wa mwana mulenzi
15: kajiri blani basajja mvumulo
0: basajja mvumulo
15: kwampa sebo
0: emyaka jiri nkaga mwena ngensi ya fe Uganda yefuze
15: yesebo
0: jiri nkaga mwena ngensi ya fe Uganda yefuze kumyaka nkaga mwena ejamefuga
15: Yes sir.
0: President Yoweri Kaguta Museveni.
15: Yes sir.
0: Alinako emeka ne banne abalala bonna balinako emeka. Ku myaka nkaga mwene ja amefuga. President Museveni yeka omubwati alinako emeka ne bwena akomawo.
15: President Museveni alinako emyaka ana. Abasigadde abalala balinako abiri mwene.
0: Waze munno. Na enja kuwa luwa kubante abantu engeri je babala ebintu batandikidde wano bo baula bwauzi na enja kuwa
15: mwanze nyo Mr. JJ
0: kale ne tujja
15: babasajja nkukunyi
0: basajja nkukunyi
15: mpa sebo
0: mu myaka ana mugumu ejise
15: esebo
0: Uganda ebadde efugibwa president omubwati
15: esebo
0: ate ba vice president ebadde nabameka era bebana ngenda bakuwa boba vice president ebadde nabatano bebani
15: ebadde ko kansokere kwaiko omukyala Jessica Arupo
0: aha utukoze bulungi nga bodde mabega
15: waiko
16: Bakuloni.
15: Kwa liko mchala meri ya chambade.
0: Neda. Neda. Bakulonda bulonza.
15: Spesi yu za wande la kaziwe.
0: Aha.
15: Kwa liko. Samson. Mubi Muruchi Seka.
0: Ababa satu.
15: Cosmas Adievo.
0: Neda.
15: Kwaliko
16: tugende
0: mwana mulenzi naye takulonze omuntu juna abafuna mubakulemye ojukiranga mubalemedde okwera okujukira wera bidde vice president Edward Chiwanuka Sekandi wera bidde vice president professor Gilbert bali basekabu Kenya awo nanga toli yo oli mukutagalira mu ba Amerika aha
17: we wao atugende
15: yesebo
17: aha uchara hari yetinaluoza matovu
4: mkuru w'essomero lya Our Lady of Africa Senior Secondary School na Miliango mukono we bale kuliriza Maxwell Sesanga muyimbisa w'abaana owa St. Maxwell Education Center Semuto Magere we bale kuliriza
0: musajja muyiya owa nyimba nyo ate mutendesi wazo Maxwell
4: nyo tugende uwosebo
15: yesebo
4: omusajja wasikira ekifundi kwa kya kitaawe
15: yesebo
4: akisuza wa watongole ewuwe
15: akisuza mudiro
4: nedda
3: bakulonde kasozi rondo
4: kasozi ogenda kulonda ekifundi kwecho akisuza mu kisenge mwasula yekka omubeera n'ekitanda ganda lya sajja tugende buwosebu
15: yesebu
4: omusajja bwasula wansi kumukeeka n'olubugo makulu ki
15: sebu omusajja oyo aba ali mu lutabaalo era omusajja oyo aba ayagala bajjajjaye bamuwe obubaka bamusize obubaka
4: obubonero obufunye
15: mbweyanziza nnyo sebu
4: tuddayo kwata omuzindaalo
15: yesebu
4: ogenda kumbuulira
15: yesebu
4: emputte zenswa ezibuukira mu kiseera ekitali kyazo
15: iye
4: kati kize ku muntu
15: nkize ku muntu
4: emputte nswa ezibukira mu kiseera ekitali kyazo kati emputte ku muntu
18: Kuleejaguza emyaka 25 egy'obwagazibwa banna Uganda ate mu mungule mw'osanga olugendo kodi abalwadde mu lwe batenda nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodi simbe kulowoozezzaako nga tujaguza emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazzi n'ensozi ebisombola abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olwo olinyumya ki nga 13 November tugenda mu kodi mama buli ky'ogenda okulaba oli wakukungiriza nti mama obusente bwe businze okuba obutono mu byafaayo ebya kodi kati kuba ku 07 0758 30 osasulire

0: kuchena musava kusasa radio Simba FM FM pologoma yedembe tubadde ku kibuzo
1: sebo kibuzo cho ye msaja atalina manyi ga kisajja
2: ya tuli ebiyo gira to biwatura
1: ye msaja atalina manyi ga kisajja
2: nedda
0: babade ga kutisiza bwerero okogera
2: kasozi
3: nanji sebo
2: wo mulonda
3: nedda sebo
2: Empute zenswa ezibukira mu kisere kitali kyazo ku muntu empute ye muntu atakwata mangu bimusomesebwa atula mabega
3: ebale kusomesa sebo
2: tugende
3: sebo
2: waliwo kibulideko ekyo ekye empute
3: sebo
2: nani muntu gwe bayita empute
3: naye kibulideko nekisoma naku nekyo ekyo kidduse mu bwongo
2: kale tugende ku kikyo
3: sebo
0: Omanyi mbutojo mbiafayo bia katavuka Animal Farm muandisi wako ya gena na laga insolo mwako ba laga indiganti yali insolo singo okuba empute kakati indiga baji igirizanga nti 4 legs is good, 2 legs is bad machulide indiga na ekidamu emirundi ena wagenda kuita wubu tikitiki bubiringe ndige chera bide gamba hapo nganda na buli kitu ekya maguru ana kirunji ekya maguru abiri kibi endiga ne kidamu emirundi esatu ne wayita wubu tikitiki wagandi ko tugambye buli kintu ekya maguru ameka ko ndiga ntinera bide mu katoto
2: kasozi
3: mamba
2: sino chechicho
3: gwe
2: bayita omugangazi oba omugangazi yabani
3: omuganga
2: aba muntu naye
3: omugangazi aba muntu watima
2: nedda
3: omugangazi ye muntu amanya akabi akanatuuka ku muntu
2: nedda
3: Sebo omugangazi kamuwa omukisa
2: kwa ato mzindalo
1: kajiri brani kamulonde omugangazi omugangazi ye muntu alwawo okukiriza oba okukanya ku kintu ekiba kiteseddwako
2: kagenzi kwato muzindalo tulabe kibirange
0: kibirange ebintu nga byaganya olwalero penalty okuba yaki
4: kibirange oyafe esongezaako omugangazi yomuntu abeera asobola okugema omuntu katugeze wagena mukuwa ebigumba kale yagezeo kale okuganga
2: Obula chibira mbubana.
0: Kakati na aina jabu zizaba singo obungi. Ebigumba byayogera ko biwuliddeyo. Mukitundu iyo jetwa tongoleze bitundu bye kayungulu bubuto olwo uyo bugerere. Waliyo ekikache dogo ne bali biyita bigumba. Mbo muntu bamuloga ebigumba. Kati chovola ba chibirango. Abimanyi.
5: Ati chairmani wa fekucharo
2: kwa kakati nedda oyo ye muntu eye mulugunye nyo mbafundi kide wano
0: kale
5: obuzayo wadu obuzayo chimujeji
0: iye nedda mwe wala mtia sekundi zangi kundi zangi Mwe wala mtu, gundi za nga ziri wero Nga ziba za hudo Buru nchi Otio, chitufu Wapu za hichi uzo chimuchimu Kale, mwana mwenzi kajira, tukende?
1: Yes, sir
0: Otio Uganda egenda kutegeka ekikopo ky'omupiira ekya mawanga ga Africa.
1: Yes sir.
0: Mu 2027.
1: Yes sir.
0: Gwe mwaka ogujja.
1: Yes sir.
0: Tuweye engeri 5 bannayuganda gye basobola okuganyulwa mu nteekateeka eno ewatali kuzikira.
1: Sebo, bannayuganda
0: nkujeko mulonde
5: mulonde
0: onali mu kuzikira. Aha, engeri tano bannayuganda gye basobola okuganyulwa mu nteekateeka eno.
3: Sebo, ensonga esookera ddala bayinza okuganyulwamu,
0: ensonga engeri
3: esookera ddala nti abavuzi b'ebidduka abasaabaza abantu bwe bagenda kufunira ddala omudiri gw'ensimbi basaabaza abantu bwe batwala okulaba emipiira.
0: Otyo
3: emu. Eyokubiri nti abantu abanaava mu nsi ezituliraanye okujja okulabira omupiira wano bagenda kujja batuguleko ebintu byaffe nga eby'emikono.
0: Eyo yakubiri engeri.
3: Engeri endala era abantu abava ebweru w'eggwanga lyaffe bagenda kujja wano bifo byaffe ebisanyukibwamu wewawera batuwagire ng'amabaala batuguleko ebyokunywa.
0: Ezo ssatu.
3: Era abantu abanaava ebweru bakyasobola okujja wano ne batuwagira mu byobulambuzi nga balambula amakumiro gaffe ag'ebisolo.
0: Bayinza okujja kwa taano.
3: Eyokutaano nti era omunayuganda agenda kuganyulwamu nti sente gavumenti zegenda okukunganya mu mupiira egyo gyonna gyonna esobola okuzizimbamu oluguudo nange kwensobola okuyita enganyulwamu
0: notwala akabonero kalamba
3: keyanziza nnyo sebo
0: naye omutujiwe kanyi omwana mukumenya njagala mumanye obuzibu bwa Africa na Uganda weyagongobalira amenye ensonga nnya nga yonna okuganyulwa tukusuubira kuva bweru kujja buzi. Abagenda okujja talina na walabira nti bannayuganda bagenda funa omukisa okulaba ku timu za Afrika zonna nga ziri wa obokitegeera mukweteekateeka kuno Uganda ezimbye ebisaawe by'omupiira bisangiddwawo nga tibiriiwo. Kino kigenda kuteeka ensi yaffe Uganda ku maapu kubanga amawanga gonna gonna kamera n'amawulire gagenda kuba gatambulira ku nsi Uganda. Tuliwo
3: esebo
0: otyo kati gw'ogenda tubuulira
3: sebo
0: gwe baako okulabula kwa mirundi esatu
3: esebo.
0: Okay
3: esebo
0: baako okulabula kwa mirundi esatu kugamba Uganda kwa tuina kusobola obalabulako bwe tuba bakutegeka mpaka ezo zibere nungi.
3: Bana Uganda soka kwa byonna okulabula okusooka bwe tunaaba bakutegeka mpaka ezo zibe nungi era n'okulaga ekifaananyi ekirungi tusaleko ku ttamiiro abantu abamu tutamiira nnyo ne tukola ebitajjansa mu makubo biyinza otuwogezaako ekyokubiri nga tunaategeka empaka zino nezinyuma era neziyamba eggwanga lyaffe akakiiko akwakwasibwa omulimu ogw'obuvunaanyizibwa ogugenda okuba okulondoola oba okulabirira ebyemipiira sente ze batuwadde tuzikozese bulungi tuleme kuzirya nkuza ng'enkola yaffe bwetera okubeera kiyinza obutalabika bulungi. Ekirala empaka zino nga tunaazinyumisa naffe abannayuganda tusaanye twambale bulungi bw'oba oli awo kubanga n'ennyambala yennyini naye ejja tuweesa ekitiibwa. Waliwo abawala abamu bempitako ennaku zino ng'ebitundu ebimu biyita bweru bwe tunaaba tulabise bwetyo tuziyinza obutanyuma bulungi nga etwandibadde twagala kiveeyo.
0: Lwaki ngobera weerabira ndabula akakiiko tebaseera emipiira tebaseera ebisale by'okulaba omupiira bannayuganda basobole okuyingira mu bisaawe ezo ziri ludda wa
3: zonna badde nzigatidde wali kakiiko akateeka ebyemipiira
0: ate bwe abawala banneeko oinawo okulabula kwokola ku banneeko
3: bannanga ate abo banta
0: ntwagulwa kuba tuli kasitoma
3: newankubadde nga abaganda bagamba jeje
0: atuvuddeyo obubonero abufunye wali
3: bweyanziza nyo
0: otyo kale netugee naye tubadde dotiba ayina okulangirira gundi eyikubiri situnagiga
5: Chuma chisoko kunyenyemo.
0: Maadi abada ya lake nanga tana langiri la gundi ya kumiri.
6: Bazanya mwena mwena. Tube baza mwebali kuzanya. Tuba subiza nti olina kuruencha wetuli. Kuva kuruwe balaza paka kuruoku tano. Okuva kusawa nya paka kusawa mkago gwechiro. Tuba kuredio nga tibana bakulangirira muangu za sembayo. Ate nkutegeza nti ne program za fendala za radio sema nazo mwetuli. Nga ekiwanja tutandika kusawa bili paka esawa satu. Tugabe mitwala asatu, emitwalo kumi, ne mitwalo kumi. Ne wano, watch this special, tugabe mitwalo abiri mwetano. Nga tujaguza, emyaka abiri mwetano ngule jebade kumpeo. Nafe Dotibo Logistics, abadanyini bingo masavu. Akazanyo kamwaka bingo masavu. Tikafa na nakalala, kubanga kukali transparent. Tikali mu makona, chovola banga, tuita jaja, tuita buli muntu, tuita buli muntu yeye sobola, omuntu omukuru. Omuntu omukulu yo yaweze miaka abiri mu ogumu okudda waggulu okujja azanye. Kyovola banga tekitu kwasa nsonyi kugamba nti mukoddomiwo ninyazaalawo nabo bagambe bazanye. Oba sezaalawo naye mugambe ajje azanye akazanyo kano. Bwoba towangudde lwa leero togwamu maanyi olunaku olw'enkya gye luli.
0: Otyo.
5: Kodi bafune bagiwandiika.
6: Ya. Kodi nyigasta ojja kunyi olunaku olw'enkya. Baulwa leto sobola kudamu kuwangula ni olunaku olw'enkya funa wo wandika *274*#, osobola kuberanga wetaba mu olunaku olw'enkya okwera sawa nya wotandikira okuzanya
5: kale kakati chuma nga wukinyenyiza era enamba yine 0 74 M 0 74 M 2 6 2 6
0: chenda mwemu esemba yu ni tujireka ni tukunonya gwe na mkisa gosu tukide mitwalo kumi lawa batu kufuna